0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managok, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Ragway hamasulom inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, gamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
5: Uy, unsa po ni basakan ninyo primaryo? Ingon ugting ulan, nangigay malagi, unsa ka hinungdan ani?
6: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
4: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
0: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot ug limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langa o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
7: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
8: Merienda time na!
9: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
10: Kapit akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
11: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Na naman. O saan na adikto?
11: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala yun?
11: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Sa lahat kayo day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash. Nahimutang sa Purokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
8: Tong, nagpilain yung gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihalah na unsa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina. Bag-o manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Hoy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo'y mo-withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
8: Bullseye.
9: Good morning.
10: Alas 8:15 itong oras sa mga katropa. Balik kita sa toang programa nga Bullseye. Mga katropa na to diha, aron dili mo daling mataptan og virus nga magdala og sipon, kalintura og ubo. Katropa, pag tumal ka nun ay og Xanthan Vitamin C. The Alkaline Vitamin C, mga katropa, pwede pungan mga katropa ka ng virus, aron dili gig ka malasaan mga katropa, matamaan kag ubo. No, di ka maglubog mga katropa, tungkol kay ang Xanthan Vitamin C, adunay 10 times, mas daghan og vitamins kaysa sa carrots og oranges. Na katropa ang kanindot sa toang Xanthan Vitamin C.
8: Bullseye!
10: Bueno katropa, ano, diri kita padayon sa unahan katropa sa toang hisgutanan karong adlaw. Kay matod palagi mga katropa, ano, sa gipagula katropa nga statement ni Press Officer Claire Castro. Nag-ingon siya mga katropa nga dili siya gusto, wa siya ganahi katropa sa word nga nilaglag si Martin Romualdez. Anong ilaglag man daw nga unang-unang mga katropa, huwag mo na kalabutan ng presidente sa unsa may gipangbuhat ni Martin Romualdez. Sure ka ha, ni? Sure ka ha, nga way kalabutan mga katropa ang ato ang presidente sa unsa may pagpangaukaw mga katropa sa flood control budget? Butag. Sila na lang mutuo sila kung galing ang mga bakak ni ini. Atong paminawon mga katropa ang pamahayag ni Claire Castro.
11: Di ho, wala ho ba sa scenarios ang panghuli po? Ang basa ho ng ibang mga observers dito ay nilaglag ang pinsan. Parang nalaglag po ang pinsan dahil siya ngayon ang nakakasuhan. Hindi ho, wala ho ba sa scenarios ang balikan siya ng kanyang pinsan that the former speaker might name president? This.
12: Gusto ko malaman ano yung konteksto ng nilaglag. Ano yung konteksto ng nilaglag?
11: Well, he was a former close ally, well within the inner circle, at ngayon po, siya ang nakasuhan, siya ang sinasabing biggest fish in this flood control scandal.
12: Hey, hindi ko gusto yung word na nilaglag. So, kung may mga kritiko nagsasabing nilaglag, hindi namin nais gamitin ang word na nilaglag. Dahil ito naman po, according to the Office of the Ombudsman, meron silang nakitang ebidensya. So, walang dapat nilalaglag dito. kung ano lang yung ebidensya na nandiyan, yun lang, doon lang tayo buwase.
10: Oh.
12: Dahil ang Pangulo po, sa mga bagay na ganyan ay neutral.
10: Neutral daw.
12: Proseso, batas,
10: uy,
12: at walang dapat na gawa-gawang ebidensya.
10: Ah, mo ba?
11: Salamat po.
10: Oh. Ambot na lang yun. Ambot na lang yun. Ah, ambot na lang yun ni mo, Auntie Claire. Panalip din, kitama na. Panalip din na. Na. Naunsa di ay ka. Igagaw ko na sila. Unya, pinaka-close na nga anay sa mga katropa. Pinaka-duol sa presidente na. Si Martin Romualdez.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Ay, guing na, si Martin Romualdez, kitraidor niya ang iyang igagaw ng rakot sa siya-siyara. Ay ko ina diha Auntie Claire nga si President Bongbong Marcos way kalibutan aning mga budget nga budget ni budget dito nga way nahitabo sa budget. Presidente ba ini pirma tanan ang mga kanang mga kwartang gipagawas diha Auntie Claire. Ang presidente biya ang last touch anang dokumento diha. Dili pwede nga manghinaw ka diha. Sa iha pa ng tunada, mga katropa, di siya musugot nga taugon katropag nilaglag. Ni ko yan gustong nilaglag. Kay, but pasabot manggot, kay kung maingon mga katropag nilaglag, but pasabot niya na is kaalyado, kauban, kaila, unya karon kay nakagipitan na, kay ang mga tao kusog kay panawagan katropa o transparency. Kusog kay panawagan sa katawahan mga katropa. Nganong si VP Sara gigukod, ganong kanira may napreso ama si Martin Romualdez. So karon ang gibuhat mga katropa, o sige, dakpa na si Romualdez. O maragin na ba? Sumaunay tanaw si mga tao, in which girelay ra po na sa usa ka reporter, pangutan na ka Auntie Claire. Wa siya ganahis pangutan na katropa, kadiligid siya musugot katropa, nga ilambigit ang Pangulo, mga katropa, nga to kang Romualdez.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Walay nilaglag na hitabo! Di na magbuot. Ah, walang laglagan nangyari. Oh. Kaya ang presidente, mga katropa, matod pa niya. Gusto siya og transparency. Doon na ma-evidence nakita kang Martin Romualdez, then be it, ipatuma ng balaod. Muna iyahang gusto ipagawas, pero dili ka na ang maoy nakita sa mga katawhan. Dili ka na ang nakita sa katawhan, mga katropa. Ang mga katawhan nowadays, dili tanga, dili bungol sa panghitabo.
9: Bullseye!
10: Apa na adunay daghan katropang nabutahan tungod sa kwarta. Pero katropa, nakita sa katawhan unsay dagan niya sa taas. Musalig manggali kag di mo kaano-ano. Kana pa bang first cousin ni mo unya naa pagina diha head pagina sa Congress, Speaker of the House pagina sa Congress, mao pagina nagdala diya sa budget sa Congress. Kana nalanggit po, dili nalanggit po mo mag-isurihanay about kwarta? Ha? Isurihanay gihapon, oy! Labi na mga katropa nga, kamukamura po diya sa mga priorities, mga proyekto nga kinalan ni prioridad, unagin na sa inyohang linyada, syempre. Alangag, unahon tong mga proyekto ni Bunggo, nga di man na inyong kalyado. Alangag, unahon tong OVP nga kontra naman na ninyo. So, kamura diha ang nagtinabangay. Kamura diha ang nagtinabangay, kamura po ang nagnilaglagay. Ang ako ang mouse na po, di na po mulihok. Ipuspos ko man eron katropang Rustom. Di na po mulihok akong mouse dari katropang Rustom. Palihok ko ani Dave Ben, unsa naman ni, oy, muramanta ani, o ka nang, nindot kita console, nindot kita dari mga katropa, o gamit niya to ang mouse, pilit-pilit man. Padayon ta mga katropa. So, sa nahitabo katropa ni Martin Romualdez, mga katropa, hugas kamot gyud ang Malacañang. Dili sila gusto, mga katropang makialam. Dili sila gusto, mga katropang sa mga panghitabo karon, badawit pa ang pangalan sa Pangulo. Pero ang pangutana niya, mga katropa, sa ipahigayon nga investigation, sa ipahigayon katropa nga mga statements unya or sa umaabot katropa statement ni Martin Romualdez, dili ba kaha niya mga katropa mabanggit ang presidente? Dili ba kaha mga katropa mauna ni ang Yahweh mga katropa aron nga mabanggit kining iyang giingon sa iyang statement katropa nga executive Na kay nag-ingon na ba siya mga katropa nga, hindi ako nag-iisa. Ah, mo naman na iyang ingon katropa, hindi ako nag-iisa. Ah, doon na daw executive, so kinsa man ang sa executive, mauna katropa ang nga nag-approve sa budget, mauna yung nagpirma sa budget, kinsa man na. Una-una diha, si President Bongbong Marcos mga katropa. Oh, niya karon maingon si Auntie Claire nga dili dapat ang amungon, dili dapat apilon mga katropa ang presidente sa nahitabo ni Martin Romualdez, di man na pwede. Dili na pwede unyang exciting part din ni mga katropa, no? Exciting part din ni mga katropa nga ang pinaka-exciting part din ni mga katropa ang mga statements nga buhian ni Martin Romualdez. Kung unsa manggaling ang iyang nahibaw-an, unta musulti siya, no, unta i-vulgar niya. Basin mga katropa oga na i-twist ani mahitabo, ha? Basin na i-twist ani mga katropa. Sige lang Martin, papriso lang sa kakaron unya ang imong paminsot nga pangalan, mga mastermind, mga nagbuhat niini kani sila. Ha, damay pa siguro ang waylabot niini mga katropa. Mapanghitabo diya sa taas, murag wa na tay kanang katuuhan, no? Naglibog na ta kinsa tong tuuhan mga katropa, kan sa tanan niya gaparihas na lang ina sila. No, wa ko gaingon nga nilaban ko sa vice president mga katropa, kay dili po na siya limpyo. Ha? Pero ang nahitabo mga katropa, mura og sila-sila na lang ina diha nagkasinabot. Sila-sila nagkasinabot, sila-sila ra pud ang nag-away sa mga butang nga sila ra pud nakahibalo. Mga butang mga katropa nga pilit nilang ginatago. Paisgo to ni mo accountability and transparency. Eh? Mga islang pa kayo mga kagwanga mo. Inana yung mga binuhatan. Bot na lang yun ni mo, Martin Romualdez o Claire Castro. Ha, di man pwede. Di man pwede katropang dili maamong ang presidente nini. O dili pwede katropang maingon rin away kalabutan ang presidente nini. Ikaw presidente ka unya ang imuhang pundo diha sa kaban sa Pilipinas makuhaan og pila ka bilyon trilyon unya wa kay alam. Imposible mana. Ha, imposible na. Ah, kana mga kickbacks diha wa kay alam di pud ta mutuo ana. Oh. Mao lagi na nga ang tan-aw sa mga tawo gilaglag si Martin Romualdez to save the face of the president. Para nga matagaan og hustisya ang panawagan sa mga katawhan nga dapat katong mga dagko gyud nga nagpaluyo sa flood control anomaly mapaslak sa bilangguan.
13: Bullseye!
10: Ang pangutana diha mga katropa, kay pamantay na dungog nga statement ni Martin Romualdez. Duna batay mga mahibaw-an niini katropa?
13: Bullseye!
10: Ah, duna bay iistorya si Martin Romualdez katropa? Finally, ma-mention na ba niya ang iyang igagausap na si President Bongbong Marcos? Oh. Sa una, nagsugod ta mga katropa sa kaning mga whistleblowers nato. Sugdan aning mga Marines, mga katropa. Sundan mga katropa, no, sa paggawas ni Zaldico. O nahinumduman ninyo mga katropa, gimension niya, a name that cannot be mentioned, good na. Ha? A name that cannot be mentioned. Dili nila, wala nila gimension, wala niya gimension, kaya mahado kong makasuhan. Pero kahibalo na ta, or kailan na ta, kinsa ang iyahanga gipunting.
13: Bullseye!
10: Karon, ingawas na, mga katropa. Ang nasilbihan na ginug, warrant of arrest si Martin Romualdez. Apantua sa ospital nga mura og kita mag-inom ra itang tanglad kung hayblaron ta. Siya katropa ni taas ra gamay ang BP mga katropa, tuanay oxygen daghan na kaayo aparatos. Oh. After nga nagpagawas og statement katropa si Zaldico, nagpagawas usab og statement katropa si Martin Romualdez kay yung nahinumduman ug nang hinaw siya. Wala siya directly katropa ning ingon nga limpyo siya apan iyang gisulti nga dili niya mabuhat katropa ang mga pag-deliberate sa budget kung siya lang. No, aduna pay mga katropa, matod pa niya, aduna pay executive iyang gimension gina mga katropa nga nagpaluyo ni ana. O, kinsa man na executive, di ba si Marcos man na?
13: Bullseye!
10: Diri na to karo mahibawaan katropa kung kining tanan nga pagdakop kang Martin Romualdez, drama rabani o tinuuray na gini. Ha? Drama rabani sa administrasyon mga katropa para mahunong ang singgit sa katawhan nga nangayo o hustisya. Labi na mga katropa nga ang Metro Manila, almost one month na katropa nga lubog sa baha.
9: Bullseye!
10: Nahimo na sila ditong mga muanyang sakay bangka. Nahimong new normal na katropa sa Metro Manila karon ang pagsakay og bangka. Way kawat sa Metro Manila karon mga tropa kay ang kawatan di kadagan. Monay nahitabo sa ilaha dito karon. So, kini bang pagdakop kang Romualdez? Drama ra ba ni kay para matabunan ka tropa ang mga yangungo sa katauhan nga nangayo o gahustisya? Para ba ka tropa nga maundang mga katropa ang pagbasa sa mga katauhan ngadto sa administrasyon? Kay the more nga ginaduot nila ang busy presidente, mas daghan pa hinuon mga katropa o the more pa katropa ang mga katauhang nawad-an og salig sa administrasyon tungod sa wala katropa na tagaan og aksyon ang yangungo nga tagaan og hustisya ang mahitungod sa flood control anomaly.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Or katropa, kini nahitabo kang Martin Romualdez, tinuod nga gilaglag na gid siya. Nano? Kagrabe no? Na. Saon na lang. Nya nagpagawas mga katropa ang PNP og bulletin katropa mahitungod sa kondisyon ni Martin Romualdez. Brian Tali Himarangan, okay raman kay libre man sa imo basta na ay birthday. Kamu-kamu raman na diha mag-birthday ba? Di mangin mo mang-invite na may kanding diha. Basta na ay kanding galimatik na diha. Wad! Di ta kahiring mga katropa. Dia kang Uncle Dars, good morning. Watching from Hinatuan, Surigao del Sur.
13: Good morning.
10: Dia usap kay Alex Oliveres, mga katropa.
13: Good morning.
10: Mao gid ma'am. Gaslang lang agi anak nila. Mga konyo pa. Mga hilas kayo. Paistoryahon niya, accountability and transparency. Hilas mga nagway. Hilasan ka maminaw ba mga katropa o mga pulong gikan sa mga kawatan?
9: Bullseye! Bullseye!
10: Hello diya ni Aljon Calostre. Good morning ka ni mo diya katropa.
13: Good morning!
10: Ang PNP katropa, nagpagawas o bulletin mga katropa, pakita sa ilahang resulta katropa no, sa ilahang pag-examine dito ni Martin Romualdez katropa kay dili man na basta-basta nga dakpon mga katropa or ibalhin dito sa detention kung doon ay gihambing balatian ang suspect. Sana all. Kaya na-admit man mga katropa si Martin Romualdez dito sa Cardinal Santos Medical Center itong September 7 pa. Na-admit man siya dito. So, getuan siya dito sa PNP mga katropa o syempre, kinahanglan nga hibaw-o nila ang mga vital signs or vitals mga katropa sa usa ka dinakpan. Kaya naman na sa ospital, naunhan man sila. Sayang, wa sila. Nakahibalo, suno ni si Romualdez, gadakpo na siya, kaya una-una siya pabuk ang hospital room. Katong uban mga katropa, wa man kapanagang. Pag ingong gadakpo, diretso man, gisundo. Si Martin Romualdez, gatuan naman sa ospital, muraman, huwag ka nang aware siya nga mo ospital siya, aware siya nga dakpon siya ba mo nang gipahimutang sa daan usa gidakop. Mao ba ni ang rason nga no niingon si Buyeng Remulya nga relax lang kayo? Ingon man to si Buyeng Remulya, relax lang kayo. So, nakaistorya mga katropa sa PNP personnel ang doctors ni Martin Romualdez sa mga katropa. Diag ila kining gibisita mga katropa og nagpamatuod katropa nga matud pa ang kanhi House Speaker mga katropa nang inahanglan og medical nga atensyon.
9: Bullseye!
10: Matud pa sa doktor. Langan, alangan. Unsa di ay? Tungod ana mga katropa, si Martin Romualdez under karon sa kustodiya sa ospital kay naka-hospital arrest man og sa kustodiya sa PNP. So, ginabisita siya dito. Ayahaya, oy. Ayahaya. Mura rin siya. Mura rin siya nagpa-hospital katropa while waiting mga katropa nga maaprubahan ang ilhang motion, mga katropa, sa hospital confinement. Diba? Nag-file ang iyang abogado, katropa, o motion to hospital confinement, mga katropa. Para dili siya masulod dito sa silda nga... naman to'y foam pod, pero... Grabe po to'y. Marag mag-uol po si Martin Romualdez ato nga unyag higda niya, di siya katuyok. Ipakita biya ito mga katropa, unsay iyahang itsura sa iyahang hospital sa iyahang detention bed mga katropa. Iyang higdaan na dito sa detention. Matiwas na unta na para mabawasan na ang buaya, matod pa!
9: Bullseye!
10: Suku ang Ricky Sandrihas, oy. Sindrihas. Suku kay siya. Kanus abi to matiwas. Matiwas. Bitaw no, kanus abi to ni matiwas mga katropa nganang para mabawas-bawasan ang buhay ba. Matiwas ba ang kuan? Matiwas ba ang kaso? Mahuman ba mahuman? Mahuman ang kaso. Kamo ha, tarong mo.
9: Bullseye.
10: Bad na, di ganahan si Gada na ha. Problema lagi Ricky nga. Kung dato ang palutsan ug waranto faras diretso man sa ospital. Nya kung kitang pobre. Wa pagali ta na sentensyahan og guilty. Guilty na preso naman tag pila ka. No na preso nagdahanya o na preso pila na katuig wa pa na hearing mga katropa unya. Di ay wa dito sala. Sa tama na lang nagsorry. Inana ang justice systems Pilipinas, mga katropa. Naka-hospital arrest, mga katropa, prior pa sa paghatag sa iya og warrant of arrest. Labong si President, former President Duterte, wag yung gitagaan og doktor, travel pa inong sa daheng. Unana, mga katropa.
9: Bullseye!
10: Kaysa may patuhon kung aning administrasyon, katropa, nga fair sila sa pagdala, mga katropa, or pag-handle ni ining mga kaso. Kaysa gawin mo tuo? Sila ramay ning tuo mga katropa. Sila ra gyud mo tuo sa ilang gituuhan. Tanawa, lahi ra kay dagway si Martin Romualdez kumpara sa mga kontrapartidong nga preso. Tanawa to si Jinggo Estrada mura nag ermitanyo. Gibiribiri mga katropa. Gibiribiri si Jinggo Estrada, gibiribiri ang bati isok ang tiyan. Latest picture po mga katropa ni Bong Revilla. Taas na pong bungot. Mura na katropa og nag-casting dito sa Agimat. Unya, wapata kitag picture ni Marcolita kung sa itsura. Di araba itong gwapo daan, basino ni Samut to.
9: Bullseye!
10: Pero si Romualdez, hoy! Insakto kayo ang iyang oxygen level. 99% insakto. Pero naka-oxygen, mga katropang hinampak. Ha? Ga-picture-picture, mga katropa, ang buhatan sa CIDG, kapulisan, mga katropa, sa gipahigayon nila nga pag-visit, mga katropa, dito sa hospital, mga katropa, kung asa naka-confine si Romualdez. Aron lagi pagkuha sa vitals ni ini, aron nga doon na sila i-post ilang bulletin may tungkol sa kondisyon. Pero makita dito mga katropa, ang patient's vital monitor mga katropa, nagpakita nga himsog man siya, wa may kabalakan sa iyang vitals. Very normal man. Yatot. Very normal. Nakalimot man mga katropa, tabon sila oy. Nakalimot sila ang tabon, katropa nga Ronald Silieros. Nakalimot sila ang tabon. Di karon, nabash pa hinog tama ng panuhak. Kaya, ospital-ospital ka diha, okay man na imong vitals, umang kay sakit. Pero insaon man nga, only doctors can say mga katropa kung ikaw fit ka or naakay sakit. Only doctors can tell if unstable ka or dili. Malay ba nato ng hospital, ha? Malay ba nato? Diba? Labi na og doktor niya, ang nakatuka di ha. O sa na ang doktor. Excuse me, Pero kung doktor ka, di man ka mo serbisyo, wa kay bayad. Ba?
14: Ma.
10: Wa kay bayad. Lami na nga private hospital ni. Wa ta kahibalo, unsa ilang ipangbuhat diha. Karong panahon na mga katropa, if money talks, everybody listen yun.
9: Bullseye!
10: Di na kumutuo katropang dili tanang butang mapalit o kwarta. Tanang butang mapalit o kwarta! Tinuod na mga katropa!
14: Tama!
10: Ha? Tanan mapalit o kwarta! Bisan ang imuhang dignidad mapalit o kwarta!
9: Bullseye! Bullseye!
10: Mapalit o kwarta ang imuhang pagkatawo!
9: Bullseye! Bullseye!
10: Even emotion, pwede paliton o kwarta. Feelings, paliton o kwarta. Diba? Tanan, mga katropa, karong panahon na, kwarta ang gadagan, kwarta ang gatuyok sa kalibutan. Kaya, di kumutuo katropa nga, tanan, dili mapalit o kwarta. Or dili tanan, mapalit o kwarta. Ha? Bisang paghigong mo, pwede na paliton o kwarta.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Pwede na paliton o kwarta. Junel! Sada ina! Kagwapo ra po ni Junel, mupatol ni Laila di Lima. Sada mo. Sana, true love da ina! Dagway ninyo.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Ah, ganahan siya, pictorial manager. Matod pa ni Mami Josie.
9: Bullseye!
10: Nahag pictorial. Galupay-pay ko nuhay niyang kamot dito sa bed, ana. Nakadown niya ang kamot sa... Sa bed, mga katropa, nga roon nun, nga luya, gid kayo siya, o niya, gipatungan, o t-shirt dito, mga katropa, sa, t-shirt nga, orange, aron ignon, katropa, gidakop na gid siya dito, gikuan, o mugshot, ha? Kulungong dako. Di ba, ang mugshot, kaya naaman ay, atubang, right o left, nga takilid, iya po nang gibuhat po dito, pero, nakahigda sa bed, social, di na lang gikatindog, ha? Di na lang gikatindog. Kami pa may lukuho ninyo yung tawa, no? Muingon mo diha, PNP, huwag ang inyong gibuhat niya, is maong ito, procedure gito, tarong gito. Eh? Tanawa ng interview niya sa PNP spokes diha, mga katropas, kauluhan, diba, napuno og bas. Kami pa may lukuho ninyo yung tawa, no? Usa rami mo to, kung ang justice system sa Pilipinas, patas sa pobre og dato.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Oh, di ba, mami?
14: Tama.
10: Ambot na lang nimo. Oh, dunay mga reaction mga katropa ang mga tao, mga katropa. Pakita lo na katropa ang Rustom be. Dunay mga reaction ang mga katauhan. Mahitungod aning pagpa-ospital mga katropa ni Martin Romualdez. Tanaw na ko diri sa ko ang monitor pud be. Ato nang ipakita ang editorial cartooning diha. Gibuhatan netizens may napansin sa photo ni Romualdez. Tanawa ninyo, tutukin ninyo. Ha? Gahigda ng tambak kikoy diha. Normal ang vital signs sa monitor. Tinood bang yun? Tanawa ang picture o tanawa. Ha? Diba, gihimong katawanan? Tingnan mo. Ayos na ayos. Parang di naman may sakit. Mo paingon ha. Nakal

0: Mentona nila, komento na. Oh. Napay picture diri mga katropa nga gitawag og The Great Escape.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, matod pa ni ombudsman kunuhay ha, pa-confine ka kunwari, promise hindi ka makukulong.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Akala nila, oh, napadre, oh, mensahe ni katropa, ha, komento ne. Akala nila, kaya nila bulahin ang mga Pilipino. Oh. 3 times a day lang na malita mall, babalik ang lakas ni Boss Martin. ang bait ng doktor niya. Ha. Marahan na tanig. AI mga katropa. Gabasar ako ba? Ha. Gustong mag-artista. Sabi sa inyo, take one, action yan. Sino ba director niyan? Malamang yung nanglaglag. mga budol. Ngani. Kasi nga, drama. Magsasakit-sakitan, tas ang reseta, gamot-gamutan. Ang titingin, doktor-doktoran. At pagbisita ng media, magtutulog-tulugan. Ha? Demonyong buhay niya yan. Galing ng aktingan. nindot. Nindot tong statement, katropa. Pinaglulo ko lang ang mga Pilipino. Wala nang maniniwala sa inyo, mga crocs. Bisita ra ba dito mga katropa ang congressman sa Cagayan de Oro? Congressman ba to? Rustom? Unsa'y posisyon ni Swan? Ha, congressman? Oh, nibisita ra ba siya dito? Oh, bisitahan gina yung kalyado, siyempre. Suportahin gina yung kalyado niya.
1: Bullseye!
0: Bisita, ang pinakaunang politikong ni bisita dito katropa niya, nagpa-picture pag yun, nagtuo siguro siya giganahan ng mga tao. Si Luis Truca, kanong saka mo bisita katropa, no?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katropa, itong padayunan ni mga balita katong nakalap sunod sa 24 oras.
2: XFM Report.
0: Pag-aresto sa notadong tula kong shabu sa barangay East Tagum City, gikalipay sa mga residente. Apan, gikaguol mga katropa sa kaumanan nining tulak. Ang detalye, katropa, pinagi ni katropa nga Lars Samuel sa XFM Tagum.
2: XFM Report.
3: Di pamahayag ni Tagum City Police Station, Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nga gikalipay matod papag-ayo sa mga residente sa barangay Magugpo East Tagum City, ang pag-aresto sa usa ka notadong tulak og shabu sa nasangpit nga barangay.
4: After sa atong operasyon nga nakuha nato to siya si alias Dudong og ang iyang tulo ka mga kauban, ang residente sa maong area na malakpak pa, no, sa nalipay. Okay. Sa ato ang ibuhat sa maong pagkandak atong operasyon sa maong lugar.
3: Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Bahan, dugay na matod pang mulo sa mga residente sa nasangpit kadapit. Tungod sa kasamok sa balay, dinadakpan si alias Dudong, 31 anyos, panahon sa kagabihon. Kung din, dagan matod pang mga motor ang magbalik-balik sa dapit. Hinungdan ngang giimbestigahan kini sa kapulisan, dayon gilusad ang operasyon, aron makabaton og kalinaw og kaluwasan ang mga residente.
4: Baka yung mga area, magbuntag daw ang motor, magbalik-balik. So, muna nga, gikasan na to ang mga operasyon para magkaroon og peace ang mga lugar.
3: Kahit nung dumani atong Setyembre 8 sa kadlawon, gikasa sa kapulisan ang bypass operation batok sa suspek. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Bahan, kundi lakip sa nadakpan ang kalibin sa suspek nga si alias Dinilin, 41 anyos, o ang duha ka mga buot-untag mo iskor o Cebu, nga sila si alias Gary, 41 anyos, o alias Christopher, 33 anyos.
4: Said kay alias Dudong, napay tulo ka mga personahe na ang isa ni kalibin ni Dudong, tapos kaning duha, mo iskoray pod sa maong lugar.
3: Gikumpirma usab sa hepe nga atol sa operasyon, nakumpiska gigan sa posisyon sa mga sospetsado ang mga ebidensyang Cebu nga nakatilad og 27,200 pesos. Lakip na ang mga drug paraphernalias. Hinungdan nga wala na matod pa makaigya sa mga nasangpit o gipaslak kini sa prisuan. Kansang gipasakag

0: Kaso batok paglapas sa Section 5 o Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Parayon pausap ang imbestigasyon sa kapulisan alang sa pagverifika sa mga posibleng kauban sa mga suspek nga posibleng sunod nga subject sa operasyon. Di pa mahayag usab ni Colonel Mahan nga ubos sa iyang liderato. Parayon ini gipakusgan ang anti-illegal drugs operation sa dakbayan pinaagi sa pagpakusog sa surveillance operation aron mailhan ang mga individual nga nalabigit sa illegal nga droga. Una ikasa ang operasyon. Para mapabiling healthy, magsantod vitamin C. Katropamos sa balita sa Tagum City. Alang sa nikayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
2: Dagang salamat, katropang Lara Sanyol. Si Muhang Report, oh, tagam yun. Sige, kapalo mong bawal po, ian gininyo ng pagpamaligya o illegal nga droga. Ah, di na lang yung makahibalo maning kamot. Kagaan mo sa Ginoo kumpletong parte sa inyong lawas na di mo kabalo maning kamot, maulaw sab ta ni mga PWDs nga tarong og trabaho. Ah, maulaw sab mo. Kanina nang mga tao mga katropa, kung ako lang, kung ako lay pabuton, i-post ni social sa social media di na tabunan nawo. Ah, di na tabunan. Ah, kaayo ra gyud. Buhat mo di maayo diha. Samtang mga katropa, 2.74 bilyong pesos nga term loan facility sa Valencia City, formal na nga napermahan. Ang detalye pinagi ni katropa nga Janice Lumamba sa Philippine Information Agency Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Formal nang gipirmahan sa City Government of Valencia ug Land Bank of the Philippines ang 2.74 billion nga term loan facility niadtong Setyembre 8, 2026. Gipirmahan ang kasabutan isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga panggamhanan nga mapalambo pa ang mga infrastruktura ug serbisyong publiko sa syudad. Sa iyang mensahe, gipasiugda ni Vice Mayor Giselle Galari Fernandez nga ang loan signing usa ka timaan sa pinansyal nga pagkigtambayayong ug hiniusang paningkamot alang sa padayong pagtubo ug kalambuan sa Valencia City. Lakip sa mga pag tuhan sa loan ang pagtukod sa bagong Valencia City Hall, ingon man ang pag-upgrade o expansion sa Valencia City Good Samaritan General Hospital. Gamiton usab ang pondo sa papalambo sa evacuation centers o community facilities o sa pagkuha o heavy o medical equipment. Dila uman nga makatampo ang mga proyekto sa pagpausbaw sa kalidad sa serbisyo publiko o sa pagpaligon sa mga pasilidad nga gikinahanglan sa mga Valenciano. Ang formal nga pagpirma sa loan facility nagtimaan sa pagsugod sa usa ka mas dakong investment sa mga proyekto nga gitumong alang sa dugang kalambuan sa Valencia City. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Janice Nina Lumamba sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Oras ka tropa, alas 8:50 na sa buntag. Katropang Rosto, magkatropaleta na kita. Pusa! Katropa, mamili kita o nga lucky winner. Karong kabuntagon sa toang katropaleta. Makadaog kong 50 pesos nga load or GCash sa mga katropa. Sa to ang programa nga Bullseye. Oh, mga tagta pa premyo. Kinsa ka atong lucky sharer, lucky winner karong kabuntagon? Jessica Gonzalez, John Leo Ras, Deke Ronald Silerios, good morning once again.
4: Good morning.
2: Matod pa ni Mami, parang umaarte lang daw si Martin Romualdez, pinaikot-ikot lang daw ang mga tao. Tinuod yun na. Ikot-ikot ang mga tao, pero mga tao ngayon, Mami, hindi na bulok, hindi na bobo. Marunong na ang mga tao ngayon at alam na natin na kung yan ay drama lang o totoo na. Pero pag matsugi daw, totoo na daw yan. Kamuha, ay mo pag-inguna na. Tawag ihapon ang mga katropa. Mayong buntag sa toang mga class officers sa pinanguluhan ng mga tropa sa toang class president, katropa nga Wilmore Dagano. At mga katropa nga naka-tune in karon na, mga miyembro sa katropa listeners and solid supporters kong class, mayong buntag ka ninyong tanan. Mga katropa sa Valderrama, nadya si Ate Darwinda, mayong buntag ka nimo diha ate. Sa tanan na lang na itong mga kaubanan diha sa class diha sa Kabanglasan, mayong buntag.
4: Good morning!
2: Mayong buntag ka ninyong tanan mga katropa. For the month of August, mga katropa, walo kabuk atong natagaan o hinabang dayong. Hindi nakadawat sila utang 5,000 pesos. At karong bulan sa September, katropa, doon na kita itagaanan mga katropa sa ito ang hinabang. sa kami. Nagpasalamat ka ninyong tanan sa class, mga miyembro, sa kanunay ninyong pag-suporta sa toang programa, sa toang kalihukan. Congratulations to our lucky winner for today, katropang Court Rick Libor. Nakadaog ka o 50 pesos GCash or load. Congratulations na mo, ha? Court Rick Libor. Palihog mi og message sa imuhang number. Alas 8.52 na ang itong oras, mga katropa. Mubatsi kong sa'yo kay gigutom ko. Gutom kong niyaw-yaw ni Martin Romualdez. Salamat kayo sa inyo hanggang pag-uban ka na ako sa ito ang programa. Sa buot, mupalit sa ito ang mga produktong Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix, ang ito ang Zanton Plus Herbal Oil, Zanton Plus Herbal Soap, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, ito ang Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, ang Turbo Men Enhancer. Kita kami diri katropa, second floor, door to, mga katropa, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, at bang rami sa Novo, mga katropa, naay kalsada, pasulod gamay, pag atbang sa Novo, pag human katropa, hangad mo, kay makita ninyo ang signage diya sa 101.7 XFM Bukidnon. Mapalit ang ato ang mga produkto. Siyempre, pwede po mga katropa mupalit diya sa inyohang dool nga pharmacy. Makapalit mo sa itong mga produkto diha, mga katropa. Pero pag wala gali, i-message me. Unya, bisitahan mi diri sa amuang Sibianan, diri sa station katropa, kaya naatay mga produkto diri. Maayong buntag ka ni mo diha, katropang kuya Luloy Morelos Cipriano Jr. Good morning! Kauban sa iyahang guwapa o pinalangga ang asawa. Good morning! Good morning! Huwag belated happy birthday! Happy birthday! Happy birthday sa mga nag-birthday karon, ha? Happy birthday! Happy birthday, mga katropa! Happy birthday!

0: Birthday. Anh ha ko di ha og ma bantay bitaw ha. Bantay bitaw. Hapit gud ra registrasyon, di gyud ka mo hapit amang luod gud ko. Pero pauta na usa urasa kay basin magkabaiwas ta og mas talaingon. Basin magkabaiwas ta og mas talaingon kuya. Sa mga nag-birthday karon, hapit mo dito sa Dian's Bake Shop mga katropa. Lamian nga cake di sa Dian's Bake Shop tag 265 pesos ra. Ito na nakay cake mga katropa. Lami ibito na ilang cake di ay Dian's Bake Shop. Kay mo na cake ni Mami Josie tinambunan tong pag-birthday niya. Lami kay nga cake. Nani sa aglayan na himutang. Unya magpatubil ka o gasolina, krudo ba di ha? Pili a kanunay katropa ang krudo o gasolina nga healthy para sa imuhang engine. Para katropa nga mas maprolong pa, mas dugay pa nimo, mapahimus lang ang imuhang sakyanan. Kay kabalo ka nga protektado ka na. Limpyo nga gasolina o krudo diya sa LL yon, Shell Mobility Gas Station katropa. Nadiya sa may kasisang at bang sa ito ang City Hall. Doon na po sila Shell dere mga katropa sa Barangay 7. O diha sa Maramag, Valencia mga katropa. Doon ay LL yon, Shell Mobility Gas Station. Lakaw na ko ay, gigutom na ko, babay na. Katropa, dili natapos na ito ang programa ang Bull Signing Adlang Huwebes, Setyembre, Jes 2026. Ako si katropa ang Mariko Dino, usa ka babaya pandili, babay lang. Kini ang Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Assalamualaikum! Mga igsoon!

0: Tatay, mong papa, tatan.
1: Ay, oo. Mananagat yun to akong papa. Kuyo kay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang ko ng isda. Akong papa, wapang yapon.
0: Hala, yawa ay. Ula, at sa imo papa.
1: Ay, sa akong papa? Na, hantong karon, missing pa.
2: Exciting!
3: Girl, naunsa naman ka oy? Mura naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
4: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget oy.
3: Sis, dili na problema oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
4: Lagi, tama na ko sa ibog ani. Wa pa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, barato ra kaayo ni oy. Sa RK Beauty Salon sa Aglayan Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayos sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Ragway hamasulom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
7: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
8: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
9: Kung inong na ako, tulo ka pa.
8: Kaya punapit man itong ako.
9: Juliet, umo, di ko ka. Ano?
8: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka.
9: San itong plus gold, di tagaan ko, tulo ka pa.
8: Panakit ka niyong marag nag-usos di sa akong tiis, dere.
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
10: Laging napapaaray sa sakit na katawan? Mag-Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, Mag-Zaton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zaton Plus Herbal Oil.
7: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
11: Lami na kung ba sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pero nagkwagwa na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magkabiya mo. Buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes ko. Na paano, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva sa Apolo, Banana, Magkilam.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Merienda time na!
13: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Hala, happy ka kong Junti. Pero saan man eh, wala kong ikagasto.
14: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Ano man, unsa na adik ko?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Oy, pare! Naunsa ko ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos! Bisag-asa rin ang mabuti mong kamot, pare! Masuko pa dyan kang mabalibad!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og smakina? Bagko manunta ni gasolina, malawag bugi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
3: Nga naman?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali!

0: loading nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang pwede na. Kay bao man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Oy, bata maning ni Abris puntahan. Ah, day.
2: Asa ata?
1: Ang mga play unta ko barbero.
2: Ala, show me. Sorry ha. Ayok yang. Amo. Dawat din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: makuwak sa imong buhok.
1: Hi, mo ni laay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget oy.
0: Sis, dili na problema oy. Tanawa galit ko. Di ba? Mo pa kayo buhok.
1: Lagi taman ra ko sa ibog ani. Wa ko kaayo ka sa imong buhok.
0: Barato ra kaayo ni oy. Kuyog dali sa RK Beauty Salon sa Aglayan Malaybalay City Bukidnon.
1: Mo ba? Pwede na dai ko magpaayo sa buhok na barato ra?
0: Yes, girl oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Zaza Plus Gold User, atong paminawon.
4: Juliet Arroyo Bailon, Dere San Miguel.
5: Kung inong nakupulo ka pa,
4: kaya panakit man itong ako.
5: Dere, umo, di ko ano.
4: Manang edad na ako, kung ako nakabati kami. San itong Plus Gold, di tagaan ko, tulo ka pa. Panakit ganyan, marag nag-usos din sa akong tiis. Dere.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Laging napapaaray sa sakit na katawan? Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhom Plus Herbal Oil.
2: Santhom Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
7: Lami na kung kung sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon at wala na. Ayaw kay ba? Kana ganing guntag, antong magabi. Guntag na po, walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko sa doktor sa yes to. Na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka o healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Merienda time na!
9: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Ako rati na gulay mong manager nga. Kalam ining break time ganin nimo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
12: Exciting! Mga katrupa, exciting!

0: Ay, oo. Mananagat ginto akong papa. Kuyo kito akong papa kay taas kito gutom. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa wapag yapon.
1: Ala, yaway! Ala, ate ino papa.
0: Ay siya akong papa? Na, hantog ka ron. Missing pa.
2: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kututo. Nga, nagsuka pa jud kong pait. Isulayan na kong ino.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa Mian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Importante nga aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind. The all-in-one. Sa presyo magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Eman, isang ka-driver. Buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko naulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ikot, food. Exciting.
4: XFM.
10: Exciting.

Tiyan Bridges naman di ay 2026. Kamusta nga to ang mga kinabuhi, mga igala, mga maring? Ha, kamusta ka to mga gagwanta, kamaot sa batasan sila mga partner? Ala, agwanta ha. Agwanta ha, kay imo man siyang gipili. O, dinagin maagwanta. Pagbuhat mo ka ng kasulatan. Pero, kasi nung kita kayo magsinabtanay, pagka magsinabtanay mo niya kay... Sige na mong Georgior niya, nung tatlo. Mga mabinay ka ng literal nga may tapos sa magtiayon, magkasinabot na ganyan sila kuan. Upa na ang ilang kagubot kong kanang magkuan-kuan na. Ay, nako. Alas 10, 44 na nga itong oras, mga higala live. Takaroon sa ito ang Facebook page. Pakilili, palihog mga higala. Pakitanaw, pakilike and share. Share and pakifollow mga maring ha. Ako na si Maring Inday Erica. Live, higala na lang sa studio. Ay, nusara ko ron kay wakaroon ako ang mga canine. Wa, diri si Master Tuaga Panabo. May lang talito makulatahan. Malang tadi to magratihan ron mga maring ha. Siyempre sab si ato ang kaoban diri nga si Tia Daria. Tuwa naman gid siya sa pagarian gi assign. Tandem siguro sila dito ni Stanley doin niya siguro mga maring. Ay live sa takara makitaan o mabati mga igala sa XFM Mati City. Hoy ito yon og itikangkang kay hiloton kong imong pian. Mga maring sa mga namati sa karondriya sa XFM Bukidon. Good morning! Kamusta? Welcome! Labi pa ito ang mga kaigsuunan ng mga namati karondriya sa Tibuok Probinsya sa Bukidon. Kusog kaya ito ang signal din namin galang na nakuhanan sa Tibuok Probinsya sa XFM Bukidon. Good morning kang SM Inday Marie. Good morning! Good morning sis! Ang siyempre, pilihan lang sa mga igala kay live sa takarang madungog diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Kamusta mo diya mga taga Agusan del Sur, ha? Particularmente diri sa mga taga Trinto, mga taga Santa Josefa, Veruela. Sakto ba kuday? Ha, mga taga Kuan, mga taga Butuan, taga Butuan, mga taga Bayugan. Siyempre, pwede hala sa mga maring kay loud and clear. Usap kita kaayo diriyan sa XFM General Santos City. Ha, mga taga General Santos City, ha? Welcome. Ako'y bahala sa inyong morning today. Ako ang panigamutan nga malingaw, tamong tanahan. Pinagis ako ang dila nga kusog, kayong mutila. Onya bali ang grano sa kondila. Kisay mo tanaw sa kondila, B? Ang pilihalan sa mga maygala, mga maring, kay kusog sa takaay, dari ang loud and clear, usad kaayo. Ang ito ang programa, nga kung ako ikaw, dari sa XFM Pagadian City. Good morning, ha? Sa ito ang mga kaubanan din na sa buhat. Bang SM Ginet Bustamante. Oga diri asab sa San Frans. Good morning kang SM Ray Rabasquez. Og sa mga taga Jensan, good morning kang SM Ruel Dumantay. Mga sakto pamarog niya to ang mga managers, mga maring ha. Siyempre basahan ka sa XFM sakto jugay kagbalang. Kinigiling ako ang sakto sab ni kaayo ni ako ang gidala-dala karon. Sakto sab ni ako ang kargada mga maring ha. Ato ang hotline mga igala ay kamagalimot sa 09663069569. 09663069569. Og pwede na tang mo parangat sa inyong mga request mga igala. Ay kagamay naman sa itong oras dahil uy. Doon na tayo. 47 minutos na mga igala na kalabay sa alas 10 sa buntag. Doon na tayo gamay nga ito ang pag
pagasawaan karon sa tuang akin ang gitawag o katropa, okay? O na tamo padayon sa unahan sa pagkanta ato sa nintagagpagtagad niya ito ang mga suki nga mga naglili karon ato ang mga

0: Ilayers.
1: Abot ganong lamit magud ang ilili. Oy, da. Ani pagliti nimo kay makakita kag di maos. Ah, magkamulo na lang po kay pangurog bisag wa kag gitakigan. Ha? Pansit? Unsa na? Unsa na sa? Ah, sige, okay na sa. Balay babayot na ko. Balay na samot ako kabayot aning kalakihan eh. Good morning, Tanjo ni Anggoy Mulatoy. Good morning, sab ni Modiha, ha? Salamat sa iyong paglilikan nga Zislan? Zislan Guno. Ay, mga Tagalog Conception, mga Silingan. Kang Hanilin Abrio Bagaw. Maayong buntag, mga idol. Nasakpan, Rajod, ha? Kasi may nasakpan ni Modiha, Hanilin. Ay, pag-ana, Hanilin, ay... Bibiya ka pa, ana, ha? Kay Rosemary Leon. Isa mo niyo, klaro na ko, kay kaloron to yung tinigbasan. Kang Rosemary Lihanyo Sarinas. Good morning po sa inyo watching live from Purokten, Kamansi, Panag, New Bataan, Davao de Oro. Di ma-request ko kantang tubod sa naughang sapa kay Perte na mga gitaong inita. At pwede inita na gano'y kay ka na mo gawas, ganyan ko na sa downtown, hangi mga nang liki. Mga nang liki, nga gitog ka na itawag mga kudjadji, ang ilahang liki, mga maring. Patimbaya ko sa Merton? Merton, sakto ba ko pagbasa ani Hanilin Abrio Bagaw? Merton Auto Care Center. Moayo mi guba nga sakyanan dili dughan aba. Kuya sa din mga birada sa demo ha. Kuya sa ka mga banat Hanilin ha. Moayo ka kanang nalupi nga ganghaan. Kang Rudin Opinaldo, good morning from Bisaya no? Mga taga Bisayan Village, good morning yung hurot yung mga maring ha. 23 ka mga barangay Dries Dakbayan Stagom, good morning. Nang Erika nag solo flight man ka uy. Ingan pa si Rap Rap, ano yung gini Rap, ano yung gini nga biyaan sa to ang mga Jumega na to. Busy mo ni ako ang mga kaubanan nga doon ka mga bayot diri aoy. Ipun ako sila mabasol ka, doon sila schedule today. Doon sila schedule sila mga laki niya, yung munang pakgangon. Nagkura ba kayo itong lawas, doon duruha ka mga kaubanan ako mga bayot diri a. Mayo buntag, Madam Erika, pa shout out ko sa ako pinakagwapo nga busing din sa isdaan, seksyon ni Boss Ruben, kasama ni si Ruben Hala, senior from Dinis Maglinti. Hoy, kang Sir Dinis Maglinti ha, sa mga nakakarunas palingki, dito mo palit kang Sir Dinis sa pa, o sige ito isang istol, 781 ba ito Sir Dinis? Ang imuhang lamasan diha, tapad sa isdaan. Salamat kay Sir Dinis sa pagpamati sa mga taga Bagsakan area sub sa Dakbayan Stagom, mga taga Palingki, sa mga taga Karnihan, sa mga taga Isdaan, Itlogan, Uyapan. Labinagid kang Dinis Maglinte. Salamat kayo kang Ruben Hala Senior. Salamat sa paglili. Nita Baldirosa XFM Tagom, good morning. Salamat kayo Ma'am Nita sa mga taga Canada. Wala di ay si manager, wala di ay si master ng Erika, iyang parcel ni Adam nakatapal ko ani. Ala eh, kuha na lang na, uli na lang na uy. Cancel lang siguro na kay wa man siya diri. That's kay Ado Rogelian. Sakto ba ko pagbasa ani Tatsuki? Kila mga idol na ngano liman mo badungog sa radyo adtong miagi po. Ay na burn out amo ang kuha na but giun sa tong jongjong. Good morning, Ismaela Sabeliano Asuncion. Good morning, katropa 3-in-1 di ay imong role karon best ka. Mas best ka man. Salamat ka ay Ma'am Ismaela si Mampaglili, ha? Okay na nga, lilion ko niya sa Facebook. Ay lang din kong lilian yung ako. Okay. Permente, basa sinang Erika. Unsa pa man di ay... Ayaw dyan ko kagita-gita rap. Kaya morap dyan ko karoon dyan i-arap. Permiti ko nung basa. Sige basa. Uy nga wala mo kung kakakuan-kuan di ha. Nang Erika nag-solo flight lagi ka now hihi pero mas lami mag-solo. Aba, mara na karilit. Karilit na po na si Hanilin na Abrio Bagaw na mag-solo ba. Masa lami ano mag-solo. Uy nga noon. Kung mag-solo, solo gini mong kalami. Ah! Ang sa pina tinanbunan. Di ba kung kanta ninyong kalapyo eh, sige naman mo og i-share ato ang live eh. Kaya kung gilili din ah, gamay rin share ba? Pangkusiyong ginakuna ninyong mga bugan karon nga nang liki na tungkol sa kainit sa panahon mga maring. Ano kantag mga, doon na tayo duha ka mga sharer. Salamat sa pag-share mga igala. Tagaay ko na itong kanta niya, Ralph nga kuanbe. Kantahan ko rin mga suki na ako nga mga dagko kayo mga kasing-kasing. Shout out! Mina, Mina ka patrol car. I-shout out si Richard Bud. Siya ga drive aba. Grabe ka mo drive ala ni Toto Richard. Gay ka ng, hanay kay ang pagkadagay day. Kurbada ba yan siya og 160? Yeah, mo kurbada siya, mo subida na sa 180? O yeah, mo prowiling na sa subida on? O yeah, mo kurbada po na sa straight? Good morning kang Evelyn sa basahe. Good morning sa kang Toto. Ako na yung kanhi partner na ko na si Toto. Kani adto ba? Daghan, kani mga lugar na adto ni Toto. Kani adto. Ang lugar na ganyan na mamaduan, kanan adyong lodging house. Tagay ko niya ko, Anbi, kanang... Sa may ninyo katahon, Bi? Wa may ga-request diri, ah? Tagay ko niya ko ng kanta sa kong idol nga si Edie Peregrina. Malaala mo kaya? Maala-ala mo kayo ang sumpa mo sa si Edie Peregrina, may kakanta na marik. Ikaw sweeto, ano mga kanta niya. Uy, kay... Kabawabi ako sa kuang, ano tao, bi ako kanang 2000 na. 101% ang Erika nagabasa na basa pa? Uy, kalaay na ni Rap-Rap, uy. Katawa si Toto. Rabin si Toto, uy. Kunang, digibin na mawalay si Toto basa kanyang mga preskon. Digibin na siya mapas mo, kaya mukuha din sa paklans. sa may akong pantahon niya, sa may layohol ko ni mo diri, Ralph. Kaya ako naman isa diri. Mudayo ka, di ka mudayo? Ha? Ha? Adi ka? Ingon ko ba, dayo ako diri, kantahin ko diri, Ralph. Kaya ako na isa. O di ba kasi, paribubong Algabri, dayo ako niyo diri, be. Sa mga gusto mudayo di ha. Good morning, Tia Erika. Pakitimbaya ko sa Brook 3, Kamansi niyo, Sambong niyo, Corilla. Dabaw din note, shout out ko diri sa Kamansi. Salamat sa mga taga-Kamansi. Salang, Kalyo, Carbon, Plaza, Purisima, Ribuya, Luayon, Cayetano, Selvares. Pakipliko song na Igo na Day. Sige, Igo na Day, Ben. Tagay ko Igo na Day, di. Kaya ako ang katahon na Igo na Day. Samtang, uy! Sakop, tatuan na din siguro pagbalik ning kuan siguro nga ato ang kanta nga Igo na Day mga maring ha. Ato ang taga-apod na gagawin medyo apiki mga itong oras karo mga higala kay nakuan ta na apikhan ta mga higala. Ay maghawa din na mga maring ha kay mabalik ko human ang aning pipila ka mga pahinomdom o syempre ang ato ang pagbalik mga higala ato ang kantahan ang talantanan nga namati karon. O sa mga naig-an diha atong katahan sa to pagbalik og Igo na Day. Pero itong oras sa mga maring alas 10:55 na kini ang XFM.
0: Exciting!
2: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman dagwak-wak sa imong buhok.
3: Hi, Moni laay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
2: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
3: Lagi, taman ra ko sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
2: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog dali sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, mag-satisfy. Ay, pajud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pajud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Zaton Plus Gold users, atong paminawon.
5: Juliet Arroyo Bailon, Lira San Miguel.
6: Kung inong na ako, tulog ka pa.
5: Kaya panakit man itong ako.
6: Juliet, mo di ko ka ano.
5: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka. San Pong Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niyong marag nag-us-us di sa akong tiis, di rin.
4: Zaton Plus Gold.
0: Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
8: Zathon Plus
7: Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan.
7: Sa sakit na katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Zathon Plus
8: Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Zathon Plus
7: Herbal Oil.
0: Zathon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
9: Lami nga kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Habdo sa kong tiyan, doon nagkwagawa na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pagkatiya mo. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes ko. Na paano, dako kay katabang sa kong. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
0: Zathon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zathon Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Zathon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Merienda time na!
11: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: XFM time, it's 11 o'clock. Time check. Brought to you by Zathon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Zathon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

well, well, balik ta mga maring sama sa magbalik-balik sa panit nga murag panit siko. Ay nako na namahaw sang uyutar mga maring oy kay hapit na ko makuyapan. But anyway, okay na ko karon mga maring kay nakain na ko og Santon nga gold coffee mix. Ay kamo kalimot sa matag karon nagunya mga igala kay hilig bagita mo kape. Kagana biya mga kape no makadugang biya sa tuang ka kuana murag kanang feel na to murag kanang kompleto tong adlaw. Nakabita na sa puton di ako maring kanang ikaw ko sa bahay ba nya. Pag duty na ako malimtan ako ako ang kape. Hoy sa puton ko dai. Pero madaan ako ang kape. Labi ba kini ato ang Santon Gold Coffee Mix. Mo haruhay ako pamati og paminsar na ako. May gani kay gipulam ko ni paring Gab. Hala, i-text na tayo niya mga beng. I-text ko ninyo sa 0966-306-9569. Taod-taod ato ng taga-apagdagat. Kini ato ang suatampong agi padangat ng ato ang tulumanon. Kung ako, ikaw. Okay, dito na tayo 9 minutos na kalabay sa alas 11 sa buntag. Apan sa di, paha, ato sa taga-apagdagat, gini mga mensahe. Si si Pina Tiranbuna nag-request sa kanta nga kanang Even If. Aba, grabe naman yung mga katao eh. Si Dulce ng Erika. And sa mga taga-Laguio, balik-balik pa ni si Harold Salang. Oy. Salamat sa papamati ni mo, Harold Salang, sa mga taga-Purok Tres. Kaman si New Sambog, New Korea, Davao del Norte. Alicia, Kate, Likmuan, Honey Lynn, Abrio Likmuan. Abag-bang mention ginaya mga kaprintihan niya, ha? Salamat ni mo, Honey Lynn, Abrio Bag-out. Thank you, kaayo. Hoy, maring Erika, murag ikaw, gito ako nakita sa DRMC. Ba? Hoy, nakitaan ko nimo dito. Murag ako siguro to, katong ga-check up ko sa kuan ga-pa-ultrasound ko. Well, kung ako ay mo nakitaan, be, ha? Unsa murag ako ang suot atong tungura ko, naka-duster ba ko? Naka-leggings ba ko? Unsay ako ang suot, Nancy Tatad Buna. Salamat sa pagtanaw ni mo, Nancy Tatad Buna. Nakitaan ko na ko ni Nancy sa DRMC. Kano sa mga siya, Nancy B? Kay basi katutong gapakuan mi ni Edgar, gapa-ultrasound mi. Ay nako, nakitaan ko niya. But anyway, basi ako to siya kay niya. Tumakon nakalabay nga adlaw sa DRMC kay gaparas palagi ko eh. Nang Erika Basin, hire mo DJ din ha unsay requirements. Ay, gusto gulay ka mag-agwanta, ha? Gusto gulay ka mag-muapil, gulay ka rap-rap. Anyway, wala may nag-hire diri ka ng DJ. Kay wala may mga DJ diri ah. Ako, di ba ko DJ ko? Amang ko, anchor woman man ko. Wala DJ diri ah. Labi na kita si Tia Daria, dili man sa DJ, kadang anchor woman man siya. Niya si Master Indetanini, kay komentarista man ang abayot si Master Indetanini. Sa kaasa, mga komentaryo man siya. So wala may hire diri ah. So tagay ko, ay, nangangon mo man itong mga kaubanan, pero mukhang taong sa unta ko ga-ego na day. Aron nga maig-aning mga naakaroon sa mga namati sila, mga nagkarayaay nga mga panimay. Tagay ko nung kundiya, Sir Ralph. And ikaw, Radi ay Erika, anha ko kay solo na ko, emo, it me games, aba. Dali diri, Abin, kay soloha ako, soloha? Kanang magkuanta diri, Abin, magdumog ta diri, Abin. Alvin Gook, salamat sa iyong pagtanaw. Solo ko na ko diri, Ben. Solo na ko diri, wala ko'y kaoban diri, manang kong, kanihong ko diri, o di makatabang day. Kaya wala diri ako mga kaoban nga mga dagko kay mga lawas. Pahuway ang duruha ka mga bayot mga igala. Ambot lang kag-asa sila karon dapita gipamutang sa Ginoo. O kung Ginoo ba'y gabutang sa ilang hasab. Ay kalimot mga maring kaya sa panahon nga tag-init, oy prone ka ay karon ang mga heart attack, mga pagsaka sa blood pressure. Aron nga makalikay taana nga mga insidente mga maring ha. Adlaw-adlaw tamang ina mong Santon, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule dunay kasasangkap nga mangustin, dunay ampalaya, dunay sa malunggay, garlic og spirulina nga sigurado kaayo nga mohatag alivio sa mga nagkadaiya nga mga balatian.
Og syempre, ubay-ubay na mga gahatag sila mga bulwanon kay nga mga testimonya nga naayo sila sa pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og syempre, mga maringa, sa panahon karon nga grabe, kanang katag na ng mga dito makita ni mga viruses. Panalip di ba yung taon ang imuhang lawas, imuha kong galingon, kaya na imuhang lawas, manag i-captain sa imuhang tabadidoy. Inuminaadaan lang mga igala og premium D3 capsule, nga doon ay isang cup nga virgin coconut oil, malunggay oil, o vitamin D3 200 ayo. May paning premium D3 kaya doon na pag-say ayo. Pero ikaw, ano siya kay ayo? Ang premium D3 capsule mga maring do usa siya sa food supplement. Usa ka food supplement mga higala. Kinsa sa tulo ninyo ni Master Ogdaria ang peraminti nagabasa o nagabasa? Pero wala ko kuno harap ayo gid pag-ana harap ha kadi biya ka pa-ana harap. Sa ni mo ang basa o basa? Ha? Sige. Tagay ko, Sir Gab, o kuanbi ka ng igo na day kay katahon ko ni Paranay Kang Alvin o Kang Rap Rap. Aron nga may anak ko na sila hang duruha. Ikuna ko ni mga Itmi Games kay Ralph. Tagay ko, kuan Ralph, ka ng igo na day, Ralph. Birahay ko na, Ralph, o ng igo na day. Kay katahon na ko ni... O niya, atangin niya, taot-taot, mga maring, ato ang live drama, ha? Kay... Atong tagaad pagtagad gining usa ka suhat papel nga gipadangat diri sa tuang tulumanon. Aba, do na gisay suhat diri ang gipadangat maring. Dili gini sa himo-himo kay do na joy suhat nga gipadangat diri a. Asa man ti mic diri wala gi mic diri a ay. Where's the mic? Sige, wala lang tayo mic sa army. Kisa ba niya? Good morning po di ay. Maayo po ang pagpamati sa ito ang mga suki. Nga namati diri as may barangay Andili sa Mawab, Davao de Oro. At ang imi mga maring ha, karong umabot nga Setyembre 27 adlaw nga Domingo diya sa may barangay Andili covered court. Kay doon na tayo pagayon nga caravan. Siyempre amo ang dala diha ang amo mga kagalingon nga mga gwapa o dala po dato mga maring ang mga produktong gihimo sa Yes to Health. O siyempre inyo mahimamat ang tanan nga mga radio personality sa XFM. Og siyempre po ato ang sakto pamarog nga si Doc CJ ni Druda. Ayan, makakasak ko ha.

God, those bad God.

0: sama sa ito ang mga kanta. Grabe yung kanya nga ito ang mga kanta, mga maling, ha? Siyempre, kato-ato ang kanta nga, di ba, sa pagkakanta, kaya nagbaniog na sa Tibuok, Mindanao. Nga pagkakanta, tutok na ito, mga maring, sa Santon Vitamin C. Aro nga, mas mulami pang ngisi, mag Santon Vitamin C. Ay, labalabig ngisi, kaya bagurba ka na ka, magkita ang imong kiki. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C, mapalit dri asa, Yes to Health Clinic and Pharmacy. Kung nakastanggong, napapalit sa door 8, first floor M Central Building, doon lang sa Mr. D. Away Paliko sa Palingke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Na libre nga check-up gikan sa adlang Miyerkules, kato na si Biyernes. Pangitaan siyempre si Doc, si Jenny Druda. Ang siyempre pangitaan si Palanggan. First time listeners from Jeranime, ako na natarog maayobi kay... Ako ma, ano akong pustiso, unsahay ba, maipit ba? Masuko ko si Edgar. Hindi manug-abzak wa? Hindi. First time listeners from Purok, Ocho, Panibasan, Mako. Ako lang i-shout out ako ang bana nga si Sherwin Edulyantes, nga naminaw sa Imuha Karun. Hey, salamat kaayo, Ma'am Wendy. PDC? Kuya, wala niyo po ka-plido. Ma'am, ay, da. Wendy Edulyante, salamat kaayo sa inyong pagtanaw, ma'am. Dili naka first time kay tungod kay ugma kami na sab ka, ma'am Wendy, ha? Kaya ako kang itibaya, ma'am Wendy. Ayaw gid pagana, ma'am Wendy. Sumunta ka sa imong bana nga si Sherwin. Hanilin Abrio Bagaw, salamat kaayo sa imong pagtanaw sab nang Erika, mangutana si Lucy kung mabalik daw si Master kay ang balance wala na si Tol. Aba, nagre mga balance gid ay, ha? Nagiday mga balance diyan sa may tindahan ni Lucy di ay. Inalang si Lucy nga bayaran na ito ni Master ko matapos na. Katapusan sa kalibutan. Diyan ito maglangay mga maring. Kaya doon na lang sa ako ang mga kamot kining sa kasuat papel. Ato sa ning kuan-kuanon bi. Ato sa ning mahimayon bi. Kaya unsa gining yung giswat diri ah. Medyo hanap ni ahang pagkasuhat, medyo lapis nga katong dako kayo nga lapis sa iyang gisuhat mga maring katong itong niya wa maayo pagkatahal pundol kayo mura lapis ni bunyo basta ko kaniadto sa elementary si bunyo o niya ang iyang kining ang sudanan sa iyang notebook mga maring kay kanang silupin sa dolphin bihon. Pero karon adunahan na siya kay gantos man sa pag-eskwela. Busa ka mo diyan mga bata, mga naminaw karon nga mga estudyante pag antos gid mo kay ang kinatumyan sa pag-antos may mukhang santos. Pero kami sige ako dugar jud ko ug antos ba. Karon mula man ko nahimong santos, ha? Mura na no ko itura ginamo sa masig ko antos. Ambot oy da, sira man siguro na mga panagtiyuna na oy. Hanilin, Brian, Barian na daw ang na mag-away ingon pa si Hanilin, aba. Mugan eh, inari ko na si Maring Lucy din ha, yan nga, bayaran na ko na mag-away. Ingon pa si Hanilin, Abrio, salamat kayo sa iyo ang pagtagad mga Maring ha. Ano na sa ko mga kamot, mga igala ang atuang suwat papel. Ning atuang, yan na may kadilima ni Moko na search diri ah. Ninga tuang tulamanon.
1: Ador ka pa isusugan nga dili nimo mapasad nga ikaw raswa ta kana ug ipada ning tulamanon. Kung ako ikaw katropa, kung ako ikaw katropa, kauban ang mga banggitang dramatista Maring Inday Erica.
0: My pickleball is useless because it's not useful.
1: Tia Daria.
2: Nakakagwapa nga po yung kaitila.
1: Pang of Master Inday Anini. Dini lang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw katropa, kung ako ikaw katropa.

ngayon, nabuntang, kaniyo, tulog, diha, mga maring, master in the danini. Tiyak dariya, o, mga maring Erika, o kung buntag ban mabot, kanya kong suwat tampo. Tau ka lamang ko sa pangan nga Tomas. Hingko na ko ang pangidiron. Hingko na ko ang pangidaron. Nagpuyo ko diri as sa sentrong bahin sa Pagadian City. Kina kong suwat tampo, maring Erika, na namugna ni siya tungod sa kadaku, ginakong masapot. Isapot yung kusa kong asawa nga si Elena. Ang inyong masahiran ang tinuod nga hitabo, anong gisapot ko kang Elena, kong asawa? So doon ko siyempre sa mga panimay, okay ko na ini ang mga nahitabo.

0: totoo ikaw niya kuan maghaka ng pinakulit na ikastrabaho kay kapoy mga construction good.
1: Asa man? Ito yung favorito ni mga kuan? Pusit?
0: Ay! Ayaw to siya kay ang gusto na ko katumang hapit-hapit o baos pusit.
2: Ikaw no?
3: Ayaw naman!
1: Ikaw Tomas no, nagkatiguang ka no, nagkauwagan siya kang tawahan na ka. Sige na, sa ila toon. Sa ila toon, nga nag-uli ni mo.
0: Luto eh kung niyag, pinarito nga, nigpis nga pag-slice nga, isdas barilis.
1: Ansa pa?
0: Ag, katoy mong gingon nga, adubong pusit, lamian po kay kwato, Mang Elena. Og, ang importante, ha? Kanang kanon nga, bas ka pagkadungag. Bobing ka na ko, nga, musaka din ako ang sapot na ko pa sa kikiling niya tining. Ha? Dili, bas ka pagkadungag kanon.
1: Oh, sige, da, kagamay na mo ang tuyo eh. Masa pa, wala na nila rin.
0: Okay. Ako ang vitamins, inigkatulog.
1: Sama na, nabili kayo vitamins, so makay gina, nakapachick up na ikaw, makay gina take nga vitamins, tumasa ka.
0: Ang ato na yung vitamins, pagdukinang na pag-abot na ko, ligo ka ng daan.
1: Da, sige uy, da.
0: Ito na ko, mapaw ka ko.

0: lamis kong pamati kasi luman ron. Nagbaktas yun doon sa paingon sa mong bahay. Uy, doon naman na yung bahay. Doon katikang bahay naman na mo. Ako sa doktor ko rin kong asawa. Kay basin nga tinig, gluto pa siya. Hapon naman eh. Arasing, medyo naman sa hapon ang oras eh. Mamang! Mangilina na nang taon ni mong isuraan ng sakto pamarong nga bana nga si Tomas. Mangilina.
1: Ibuta na maming babi.
0: Usa ba rumpit humuta man sa imong pangluto di mo?
1: Siyempre, gipangluto na ako ang imong mga paborito. Kay kabaw biya ka nga. Kabaw biya ko nimo nga. Kung anong din ka. Sa puton din ka kanika makakaonan ng mga paborito nimong Tomasa ka, mura jugag si Tio Sidoy.
0: Salamat kay mga sa pagpagkalaga ni mo. Mang ha, wadyo ko masayop nga ikaw akong ipakaslan. Ha? Wadyo ko masayop nga wadyo ko pakasli si Hanilin, si Wendy, o si... O man pa niyang mga matang sa mga babae, ikaw gay kong ipili, Elena, kay gawas nga gwapa ka, o niya sakto kagbamarog, buutan pa jug ka.
1: Sige na, mga ona to eh.

0: ka?
1: To, nakakabiin naman.
0: Wali kayo na hunahunaan eh. Pasig na hunahunaan eh mo kung nahunahunaan eh.
1: Ansa? Sa pinunahunaan eh, sa sinahunahunaan mo di ay?
0: Manggilay na sundo pa yan ako roon girimit ako dahil kanimo ako ang sundo buo 20 taon. Huwag mo ko'y absent kay state of duty.
1: Nakatabay roon nun eh sa tuang kuryente, sa tuang tubig, doon na pa'y da, doon na pa'y kuwan lang nga luti, bulanan.
0: Ay lang, gunahunaan ha, kayo ma-impas naman ha. Importante nga malipay ta, malipayon ka, kauban ko, dinalipay po ko kauban ka. Unya, kinahanglan ng taon ilinang na magkabuo tag bata ba kay taas na bini kong edad. Malanggali ikaw kay 30 kapin pa kanya ako kay 40 kapin ang gusto na kong magkabuo ng tag bata, Elina.
1: Anya, sa plano ni mo?
0: Elina, dugay rin ako na naplanuhan.
1: Dahil kinatawa ano, mura ka kontrabida sa kanang mga salida.
0: Nanaura po kay mga perenda po ng salida. Eh. Unya, musa man, sugdan na ito niya, itong mga kalipayon ko ng mga orasa. Ha? Ikuan na ko ng kurtina, doon na ba mamaklan? Ikuan na. Taliwas, lalam sa kagabion, Elena. Maghimo tayo rin ka. Duha tag kayo.
1: Sige. Pero, pang...
0: Musa man na?
1: Ipayon takag maayo ka ng gabion, ha?
0: Unsa? Excited ko.
1: Basta, anang boring kidris bayo uy. Kasi, kuan ba ka nang...
0: Kung sibot pa sabot ni mo?
1: Paliti kong cellphone kay... Para maka... Maka-text ka na ako, di ba ka makatawag ka na ako kung sa gusto ni mong lutoan nga sudan.
0: Cellphone? O sabi gusto ni mo kayong iPhone?
1: Na, mara po makapalit ka na nga. Naguba na maganda mo isa ka cellphone.
0: ikaw pala ka. Palitan ko ikaw. Palitan ka ng cellphone. Basang importante ha. Tawag-tawag na gyan. Basing natin na magkakuha na ko ng mga apam noon sa cellphone. Nakamay mga kabuang diha.
1: Tilag yun eh. Gamito na ko na siya kay. Para makatawag ko ni mo, mingawan ko ni mo, maka-video call ta. O di baka ka nang, na yung mga any concern.
0: Oh, mara yun! Palitan na ka, cellphone! Palitan na ka!

0: suka sa primero niya mong kinabuhi niya, kaba na po niya akong sawa nga si Elena. Kaya taga ulit na ako, kanang permintin na ako, magkaon na lang ko ba? O niya, magkaon mo, Jorjord, ano ba? Namin kayong kinabuhi. Dito ginagsugod ang tanan, nagipalitan ko ng cellphone akong asawa nga si Elena. O sa primerong adlaw, nagipalitan ko sa cellphone yung ini mga nahitabo.
1: Elena! Nagkaulit na ko dahil kaya sa trabaho, day!
2: Minga mong bay?
1: Mang, Elena! Asya mo sawan ako?
2: Makuyawan ko, Bill.
1: Asya mo kagusawa? Ato ko nung kusina, basi galuto siya. Mang? Huwag po dito sa kusina. Di ko yawa na noong kung basi nilaya sa kagusawa. Sa kwarto ko na mo.
0: Mang? Ay, nanaday ka?
1: Asa mo kasi kira mo kag... Sige, magtanaw na ngayong cellphone. Saan ang urasya ron? Nagaluto na ka?
0: Ala, mas, sorry yun. Nakalimut po. Saan naman yung urasya ron nga? Ala, happy na malalasay sa gabi, edi ay. Ala, wapak ko makadungag, wapak ko makaluto.
1: Tanawa lagi.
0: Saan naging buhat mo? Masigil na magagdili. Ano yung cellphone niyo, may?
1: Ayaw ka.
0: Sabi mong gitanaw?
3: Ako ang siyo. Nakita mo yung kusilyo. Kusilyo yan.
0: Nasasigtan ang siyo?
3: Kanang ginamo ko mo tanawa na niya. Uy, kay kanang... Ay, kanang... Kuhan kay ba? Kanang nindot kay siya mas... Manan auto mas?
0: Samok! Samok ka nang... Tumog sa cellphone, huwag ka magkaluto! Naghapon ka tinanaw ng cellphone mo! Samok ka, uy!

0: Mang, jutin ako. Asa mong usawan ako? Ako na lang ganing tao nang himo ani kong balon ako nagputos kay asa naman po siya? Mang. Oh. Unsa na magasigir magtakil na ng cellphone? Imo unsa na pugi tan-aw ni mo diha?
1: Pinagkuan ko ay nag nagikuan ko nang study ko sa pagbuhat ani pag pag hay pag gamit aning kapkat kay mag-reels-reels ko ba? Sayang may apod kaayo. Sumasno nga. Kini ako ang long legged nga paa niya. Kanang lain, kanang ikaw rin makapahimos, ani? Kung siya magpasabuti mo makapahimos? Mag-video-video ko, niya upload ako sa Facebook. Balo ka mga panahon na rin kay mga ganahag, mga putig paa niya. Muing ka mga daw ka aning Facebook, kay mag-reels-reels ko nung kakunod na. Naku na yung mga income-income.
0: Elena. Dili, bigod mo na itong sabot nga magka-cellphone ka. Ang sabot na ito magka-cellphone ka rin nga, mag-contact ka, ito nga mag... Sige naman ang kag-tutok ang social media yung taon.
1: Da, ay kong buti o'y kay ganahan ko maing ani.
0: Elena.
2: Maring Erika. Nasugod gud og ka litsi-litsi among kinabuhi tuon aning cellphone. Kay sa open ako ni palit ang cellphone sa Elena. Plain kayo amo ang pamuyo sa balay. Pero sa din naka cellphone na siya. Adung ang siya dukot na. Magluto siya wala mga lami kay unsay ma limtan na niyang timpla. So ako nang dakan kay mga negatibong epekto tungod sa cellphone sa akong asawa. O niya, mag-post-post siya, na naman sa reels. Saka na puno niya mga followers niya. Abot ko na yun, og 50 mil. Niya, kung kita na o yung cellphone, puros good, mga lalaki, maring Erika. The heart-heart, the care-care, ang mga reaction, mga care, mga heart. Alam mo nga, itakita pa sa kong asawa nga si Elena, yung sampot nga. Isa pa kung sa maring Erika, no, gwapa, gibi niya kong asawa. Mungkin ikaw nang ipakaslan ako ni, wala ko pili si Wilma Joaquin. Kaya kinigil si Elena akong gipili, kaya gwapa kayo niya. Hindi ako siyang baraho, masuko ako na po awayon niya maring Erika. Sa kadlaw ni ini, gisukmatan mi, gisukmatan ko sa kuang tatay na ko, na si Bertie. Amo ni bang hitabo.
0: Itay.
3: Ako, nagpanid na jog ko ninyo. Dili man po mahitabo nga di ko makadungog sa inyong away yung mga asawa ni Elena. Kaya doon naman tagbay. O nga, ako may mauwaw sa akong mga kumpares lang ni Pariayo. Pari Baraw, sila si Pari Sindoy. Mawaw ko sa akong mga kumpare kay kabaniw ko no sa itong barangay na rin nga. Sige ko no mo gaway ko no. Sige ko no mo kalag truke sa naging mong asawa nga si Lena. Daw, na ako diri karon sa imo bay. Tumas na ron. But ko masayon. O sabay hinungdan na sige mo gaway na. Nindot ba niyong pamuyo ka nito? Talaong siwong pangupaw.
0: Sabo ko si Lina tay. Sukad nga, ipalitan ko sa cellphone. Di na siya magkabalumurungag. Nawa ang tanan. Ang mga karipay na mo, nawa. Tungod cellphone.
3: Magalag ipalitan ang puti mo cellphone yung mga asawa. Namumuna yung mga trending na hitabo ron. Di ka manundugan na ni John Dinopol nga. Bisag makinaw siya din yung nagpalitan ng cellphone ng asawa. Aron na dili maka-reels-reels.
0: Saan ko balitay? Ako sa imbargoho ng cellphone ni Juan, ni Elena siguro?
3: Ay... Ayaw po kayo nagkapalo ba ako sa Facebook?
0: Wala kitay. Ayaw ba? Ikaw po, tanaw po ka sa... Kana magpakitag-kitag ba paa kong asawa na ko?
3: Hindi man po na ako tutukan. Ako lang, lilira ko niya, light niya, skip na yun.
0: Ah, hambot.
3: Basta kayo wikalain na kung ikatambag sa imo. May mayinag imong asawa. Ha? Basig mabot sa puntog. Magmata na tag-morning.
0: Tay!

0: Sa mo, uy, kaya nag-edit ko ano yung kawan. Uy, so na gamit ito ng CapCut day, uy.
1: Babihin na ba niya? Ito kasi man na naman ito. Wala ka, suwaso.
0: Sipit pa sa buti mo. Uy, tumasag po yung anang imo mga kawan diha. Kaya, wala ko makukunahin kay katong isa ka-upload ako mga video ga, pila reviews. Amo tayo yung mga tao na, pasa amang imong mga video, dili kaayo ka ng interesting, ka ng kuan. Dili kaayo. Gahapon nagluto-luto ko, kusulaan gahapon nag-video ko, mga viewers. Pero sa dihang, makita na ako ni akong sampot, dahan kay mga viewers.
1: Magay na ano? Isa po na sa gusto na kaklaruhon ni mo ba? Ang dahil na imong pag-release-release? Ang susunod taong ka nga? Imo na mong ipakita sa lang tao na imong pag- Ang saan taong kay Lina? Ang saan taong ka? Walang biya ko magdahong ng mga anita.
0: Hoy, Tomas, ay ko gusto diya eh, ha? Ikaw ba ikapalitan yung cellphone? Gani si Yan-Yan, gani, nag-follow po na sa ko, ha? Ah. Si Harold, ga-follow po na sila, gatanaw-tanaw po na sa ko mga video na ko. Ngibingon sila nga, yummy daw kayo.
1: Mang, sa mukha ni Suwaha, eh. Kalamit yung gusto nung naong.
0: Sa ingin mo?
1: Wala, ingo. Ibu tak sana silpun niyo ba? Mang, pila ka doon niyo itong kuhan?
0: Saman?
1: Ingan ko nga. Pila ka... Si Mano na tawag ka Jerger?
2: Jerger na naon niyo.
0: Ya, samok niya. Ayaw, di ko karoon. Hula tasag ba? Mahuman niya akong kuhan. Mahuman niya akong ipang-upload ako. Kung di niya, about 100,000 followers ako ang Facebook. Di, nakamaka Jerger na ako. Oh, ma'am. Ano sabi sa ilaw eh?

Ita, master in data nini og dia dariya. Okay, ano sa mning kalakihan sa kong asawa na kung si Elena? Nasok ka na ako ang gipalit ang cellphone na sige grills reels. O niya, di naman sa katulong sa iyong mga obligasyon sa kinabuhi. Ay, lutuan ko, atimanon ko. O niya, kailan, maring irikaw eh. Sa puto na dyan kaik ko. Kaniad to nga, wala pa sa cellphone, excited ka maulit sa balay. Kaya, pag-usang ligo, kanil mga pagkaon. Karun, taksa na siya maligo, marapo na lang siya maring irika. O niya, isa sa pinakalagutan gina ko. Kaya, ngayon ito kung mga kumpare ngayon, pari, pati, tigig, paay mo, asawa na si Irina, no?

Yon, mo kato, mga maring, ato ang sa tampong, ang ipatang, gihatagan o pagtagan, karong adlaw nga Webes. Usa ka sa tampong, nga gipadangat sa tuang sukit nga ating paminaw. Nga sa nagtakuban siya nga si Tomas, taga Pagadian. Good morning guys sa mga taga Pagadian. Isa ko ni angay niyang pagkabuhaton, mga maring, ang iyang asawa, sukat gipalitan o cellphone. Na di na makadipara sa iyang mga obligasyon sa iyang bana o gano sad na gyud yung nakabahog iti sa sigbing laki ani mga maring kaya sige nag reels na ipakita ang iyang pakita iyang paa nga mara kunog bani sa abaka na mga mensahe ato sa ding taga ang pagtagada o na tamo tambag po sa mga gusto niya mo tambag live takaroon makitaan sa Facebook page search lang palihog ang XFM 107.1 Tagong o niya mabati sa mga maring sa nagkiriya ng mga XFM station sa tibok isla sa Mindanao. First time sige hi ka Wendy Idiolania salamat Idiolantes salamat kasi mga pagbamati da Wendy ha kan Hanilin Abrio Bagao Barian Radao nagmag-away ganyan basa na ko ni ganyan sorry and ingon pa si dungan pa niya nga mention man ni mong taga Bukid Hanilin Abrio Bagao aba ni balos po si Hanilin Abrio Likmuan ala nag binalusay na sila mga maring mga parintes siguro sila kay paras man sila mga apelyedo salamat sa inyong pagtanaw ha. Huwag gid mo masayop nga dili mo ni tanaw sa ato ako kay kita gid mo guwapa. Kita mo guwapa nga talag sa una ni makita ni ning planetahan eh. Eh Nancy, Tatad, Buna. Hoy Erika, ikaw gid lagi tong nagjacket ka. Na og itom onya basta kita na ko sa imong bana ba. Andre daw ko ni Kuanda, kitanda ko Nancy din sa may DRMC sa Davao Regional Medical Center. Ah, kato siguro itong gaparas palagi ko. Uy, da. Kaya dyan din po. Uy, ako rin idol ni mga taga Davao de Oro, ha? Salamat sa pagtanaw. Listening while traveling, doy, kinidyo mga babae, doy. Hi, talagsa na lang jud kaayo tang mga buutan. Gani murag tagsa na kaayta mga buutan oy da pipila na lang takabok na ibili na ng kalibutan na ba sa mga taga Purok Tres kamansin niyo sambog niyo gorilla salamat sa pagtanaw ng Erika palita og cellphone na ay pindot kato siguro ang keypad nag umingel na nang nag-umingel na ang Erika. Kaya pa si Yan-Yan, salamat kay Nimodia Yan-Yan. And Kang Luta, Sagid Estrada, salamat sa pagtanaw, ma'am. Good morning, Marik Erika. Good morning sa Nimodia, Maring. Ang siyempre kang paring Arnel Cancio, Katiansa, maayong udto, ma'am. Paki-greet ko sa Somifru Mawag. Boy, sa mga taga Somifru Mawag. Good morning, yung Ruth, mga Maring.

0: morning. This last panood to, speaking of bawa banga marin karong Setyembre 27 adlaw mo Domingo, makita-kita ta mga marin dinaa sa mga barangay andili sa Mawab Davao de Oro. Alas to ang XFM Garaban o Yes to Health Garaban. Dala na to diha mga maring ato ang mga nagunang produkto nga gihimo sa Yes to Health. Labi na gini yung turbo nga grabe makapagahi juga sa mga tabadidoy ba. Basta lagi doon na to yung akong kumari nga turbo yung banan ingon siya nga masay pagtuon mo sa kuha ka ng hinog nga santol yun yung banan nga naman. Iba man kong gisungkit. Sige, biya ito rin tambagan sa mga gusto mo tambag na mga maring. Tawag mo sa tuang hotline 09663069569 o di kaha mo comment sa tuang live today mga higala aron nga madawat na ito inyuhang mga tambag. Samtang sa dilipata mo manambag kinadya ito ang programa mga higala ato ni kanato sa mga produktong gigamak sa Yes to Health. Naguna berminti mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Parisi, aring na mas maligod pagmaayo ang imong immune system. Inumisap og Santon Vitamin C. Huwag mingon tag kape. Ang kape nga pinakalami nga ako natilawan sa tibuok kalibutan. Ang kape nga gihimo sa Yes to Health. Kini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Gold Coffee Mix di ay. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, at ito ang Premium D3 Coffee Mix. Pili lang ka diha. Depende sa imuhang, kung saan gusto mo, kaya angas, kaya mong gusto, kaya na actor kay ka. Premium D3 Coffee Mix. Kung gusto sab ka nga, mas muhamis imong kutis, maputi, mumulami ka, kaya nga, kagungkong lang kay imong kutis ba? Mainom ka o Santon Gold Coffee Mix. O mainom sab ka, yung tagkapi nga mari, nga pwede na pinuminom sa mga bata, or nga mas mulantip ato mga pangunahuna. Dalitang nakainumdum sa mga leksyones. Inumin yung mga maring Santon Plus Coffee Mix. Shout out ko ni Dodo nga nag-drive garon sa iyahang kabayo. Aba. Masa na ang kabayo? Kato na ang kabayo nga putig di dyan. Nangyarikad, dapat tanggalon mga piso wifi para dili sige cellphone ang mga asawa. Aba, muuyon mo ani, nga tanggalon ako nun ng mga piso wifi. Ingon pa si Yan-Yan, aron din ako na makaselpon ng mga asawa. Ano yung mapaload na ako, Anbe? Mapaload na Go Extra 99. Ha? O di ba ka, mapaload na mga GoSorp? Sama niyo muna, Yan-Yan, Be. Ha? So, may gapon, makatanotan ako, makareels, gapon ng mga asawa. O na, ano sa papatambag ni si Lolo Amado, kay nabi sa karakter ganina. Lo, dayon lo. Kasi matambag ni mo ani lo.
1: Ako lang masulti nga asin yung dahon timbas ang bunga.
2: Ayaw ko ba?
0: Lang, tambag sa suwat kaagi lo ba ganina?
1: Di yun lang ay pasilpuno yung mga asawa kay. Bulag eh. Musers man na yun na silag ka ng macho man. Musers mulay kin palo po sila sa mga macho po ng laki. Basta ako, diri na yung kus, biba. Muragin ako kalipay. Salamat. Oy, good morning sa mga senior nga na mga nalimati ka doon. Mga senyor ako, mga kumari, si Ismaila Sibiliano, si Bibig Mirapuentes, at si Pili Pilisiano. Good morning! Magkita-kita tali niyo mga maring karong umabot na September 27 sa may Andili sa Mawab. Good morning po sa mga chicks na nag-asyon ng maong gisi-gisi. Akong mga eskolar, relax lang mo kayo, huwag pagka-payout sa pensyon si Lolo Amado. Thank you!
0: Pasi mo na yun si Lolo, wala mo na yung mga pananghid, Lord. So, ito na yung tamagan, B. Pakiingon ko ni Lolo kung naligo na ba na siya. Ingon pa siya niyan. Naligo na ka, Lord? Ano yung uyago na siya? Sige, ito na yung tamagan, mga igala. So, ako, kung ako, ikaw, pinini ang Tomas, okay na gano'n na yung cellphone. Sabi niya ang cellphone maka makabright na siya niya makahatag sa pagpadali sa imong kinabuhi ba kung gamitan niya mas tama. Halimbawa, pag may mga emergency dapat kung wala man tayo mga telepono, cellphone ato madali-dali pagpanawag sa mga otoridad. Manawag ka atong imong bana, muni-muni mo una na kay mga tuyo, palitan eh. May kulang mo paminta din eh. O diba ka, kung doon na kay i-research, nga wala ni mo mga ibawin nga mga butang, muni-puni mo diyan sa cellphone mga maring. Gamiton sa tama but pasabot na ako. Pero kung cellphone na gani ang gamiton sa di maayo, sa manaanang lasing, pakita-kita na lang mga kigol, marabang yatin ng puti. Unsa pa lang mapagpakita din ha og mga unsa pa na diha for the views okay po na siya kung kana kung ni income ka. Nyawa gani kay imong followers tulura ay pagwa. Ay na ako matambag ani ni Tomas nga ikaw ra gyud makatambag ana man sa imong bana ay bana imong asawa. Sulti na siya kanang kuan ba kanang o di ba ka ilugan ang cellphone eh. Ilugan ang cellphone. Aron nga makuan na niya may wala na samok. Salamat kayo mga mamari. Manaman tayong oras sa tulog mapon. Kita magka-oban ni Aniato ang tulog manon. Kung ako, ikaw, lahat kayong salamat. Oh, thank you for watching!

0: Yung pa, exciting! Exciting!
1: Sister Pain! Leni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Sa mga
4: bukikang. Casino Plus, Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: pagpakiloko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, sa muna imo sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
0: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipase.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukat sa humay, o sinaw pagayon ang tipase ini. Makaminos pagayon sa 30 na to sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamitin sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agrikultura.
4: XFM Time, it's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
5: XFM. News. Entertainment. Wellness. And service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila 99.5 XFM.
6: XFM Mega Manila.
7: Exciting time, alas 12.
8: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
7: Ang mga paunang headlines, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinaunahan ang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City ngayong araw.
9: Headlines. Bureau of Immigration kinumpirma ang pag-alis ng Cayetano sibling sa bansa.
7: Headlines. Sandigan Bayan pinaditine si dating House Speaker Martin Romualdez dyan sa Quezon City Jail.
9: Headlines. Pagkaka-admit ni Romualdez sa ospital, hindi emergency ayon sa attending physician sa Sandigan Bayan.
7: Headlines. Kamara target ipasa ang 2027 budget sa Oktubre 9.
9: Indaysara Movement, igirit na dumarami ang sumusuporta sa pangalawang pangulo sa kabila ng kinakaharap nitong mga kaso.
7: Headlines. 2 days wellness break para naman po sa public school teachers, ipatutupad na sa susunod na linggo.
9: Headlines. Balitang regional, barko mula Maynila nasunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 5. 42 naman ang nasagip.
7: Headlines. Balita international, Norway, King Harald V. Inihatid na po sa huling hantungan.
9: Sa balitang showbiz, Sheena Halili, nanganak na sa kanyang third baby.
7: At sa sports, Ganma Crane Thunders, sinalo ang Libanga Hokkaido sa B-League Manila Games.
8: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
7: Mga katropa, panahalin na po ng Webes sa 10 Setyembre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po sumasa nyo sa iba't ibang XFM stations sa buong Pilipinas.
9: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
7: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
9: Ako si Brian De Paz.
8: XFM News Nationwide.
7: Sa detalye ng balitaan, pinaunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Luzon Economic Corridor Investment Forum. Ngayong araw yan dito sa Taguig City, katropa, para palakasin ang infrastructure at makahikayat ng mas maraming foreign investment sa Pilipinas. Dinaluhan po ang forum ng nasa 6 investors, industry leaders at senior government officials mula sa Pilipinas, United States at Japan. Nakatuon ang Luzon Economic Corridor sa pagkonekta sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas para mapabilis ang transportasyon, negosyo at paggalaw ng mga produkto sa Luzon. Tinalakay din sa forum ang mga oportunidad sa transportation at logistics, energy, digital infrastructure, advanced manufacturing at iba pang proyekto na maaaring lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Layunin po ng partnership na palakasin ang supply chains at suportahan ang mga pangmatagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
8: XFM News Nationwide.
9: 4 na individual ang inaresto matapos ang isang lightning rally sa harap ng hotel sa BGC Taguig City kung saan ginaganap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga. Ayon kay Southern Police District Deputy District Director for Operations Colonel Robert Baisa, 16 na pulis ang umano'y nasugatan sa insidente. Sa nasabing ulat, nagprotesta ang mga ralista upang tutulan ang umano'y ang US-led initiative na Paxilica. Samantala, sinabi ni Lipton na layunin ng Luzon Economic Corridor na palakasin ang koneksyon ng Subic, Clark, Manila at Batangas.
8: XFM News Nationwide.
7: Samantala, pinaunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. din yung ikawalong meeting kasama naman ang Private Sector Advisory Council o PSAC Infrastructure Sector Group dyan sa Malacañang. Tinirakay sa pulong ang makbang para palakasin ang mga infrastruktura laban sa baha, bagyo at iba pang epekto ng climate change. Kabilang sa mga panukalang paglilinis at pagpapaluwag sa Manggahan floodway at pagtatayo ng Paranaque Spillway para makatulong sa flood management. Tinalakay rin ang paghahanda ng bansa sa tagtuyot at pagpapabilis ng mga proseso para mas mabilis na maitayo ang mahalagang water infrastructure projects. Layunin po ng makbang na magkaroon ng mas ligtas at matibay na infrastruktura at mas mahusay nga na paghahanda ng bansa sa mga sakuna.
9: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nasa labas ng bansa ngayon ang magkapatid na sina Senator Salan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Ayon sa BI, walang hold departure order o anumang record laban sa magkapatid na maaaring pumigil sa kanila pag-alis ng bansa. Hindi naman ibinunyag ng BI ang detalye ng kanilang biyahe kabilang ang destinasyon at itinerary dahil sa mga patakaran sa ilalim ng Data Privacy Act. Si Cayetano ay inimbestigahan ng National Bureau of Investigation at Office of the Ombudsman kung dahil ng umano'y irregularidad sa pag-host ng 2019 Southeast Asian Games. Wala namang ibinigay na pahayag ang BI kung kailan nakatakdang bumalik ng bansa ang magkapatid na Cayetano.
7: Si Senator Panfilo Lacson ay ginit naman na hayaan muna na magpahinga si Senator Alan na Cayetano. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
6: Hindi pa umano issue sa ngayon ang pagpunta sa ibang bansa ni Senador Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Ping Lacson itong Huwebes, September 10. Ayon kay Lacson, dapat mo nang hayaan si Cayetano na magpahinga mula sa stress na dulot ng mga isyong kinakaharap nito. Hiniling din ni Lacson ang mabuti para kay Cayetano at sa asawang si Taguig Mayor Lani Cayetano, lalo na kung health-related ang kanilang biyahe sa Singapore. Nitong Miyerkules, kumalat online ang mga larawan ni Cayetano sa NAIA Terminal 3 kung saan nakita siyang nakapila para sa Singapore Airlines flight, bagay na kinumpirma ng Bureau of Immigration. Samantala, iniimbestigahan si Cayetano ng NBI at Ombudsman kaugnay ng umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Patuloy rin ang fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga aligasyon ng irregularidad sa flood control project sa Taguig na inireklamo ni Lacson. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
8: XFM News Nationwide.
9: Hindi nakadalo si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong Huwebes kaugnay ng kanyang kahilingang manatili sa ospital. Ayon sa Philippine National Police, may medical certification ang kampo ni Romualdez na nagsasabing hindi siya fit bumiyahe palabas ng ospital para sa personal na humarap sa korte. Sa ngayon, nananatili si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City dahil sa mga iniulat na sakit sa puso at utak. Inatasa naman ang Sandigan Bayan ang kanyang mga doktor na dumalo at magbigay ng testimonya tungkol sa kanyang kondisyon. Nasa kustodiya ng PNP si Romualdez matapos ipatupad ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng 7.4 billion pesos non-bailable plunder case.
7: Inatasan po mga katropa ng Sandigan Bayan ang Bureau of Jail Management and Penology na ilipat at i-detain bilang detention prisoner sa dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 7.4 billion pesos non-bailable plunder case. Ang commitment order ay nilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan at ipinadala sa jail warden ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Itinakda rin ng korte sa September 14 ang arraignment at pre-trial ni Romualdez. Samantala, hinarap naman ang Sandigan Bayan ang usapin sa kondisyon ng kalusugan po ni Romualdez na kasalukuyan na confined pa rin sa Cardinal Santos Medical Center. Hiniling ng mga prosecutor ng Office of the Ombudsman na masuri ng independent doctors ang kanyang kondisyon at muling iginiit ang pagtutol sa patuloy niyang hospital confinement.
8: XFM News Nationwide.
9: Sinabi ng isang attending physician sa Sandigan Bayan 3rd Division na hindi isang emergency case ang pagkaka-admit sa hospital ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa doktor, direktang naka-admit si Romualdez sa hospital at hindi na dumaan sa emergency room. Hinihayag din ng doktor na hindi niya personal na nakita si Romualdez nang ihanda niya ang certification para sa dating House Speaker. Anya, hindi umano siya pinayaga makapasok sa silid ni Romualdez dahil hinarangan siya ng isa pang doktor.
8: XFM News Nationwide.
7: Samantala, iginiit po ni Senator Dante Marcoleta na maaari pa rin siyang bumoto bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit siya ay nakakulong dahil din sa kasong plunder. Sa liham kina Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Chis Escudero, sinabi ni Marcoleta mga katropa na wala siyang kautosan suspindihin sa pwesto at hindi rin siya nagbitiw bilang senador. Kinosyon din ni Marcoleta ang pag-upo ni Escudero bilang Presiding Officer at iginiit ng Senate President ang dapat mamuno sa impeachment trial. Samantala, sinabi naman ni Gatchalian na kailangan munang humingi ng pahintulot sa Sandigan Bayan si Marcoleta at Senador Jinggo Estrada bago makadalo sa mga sesyon ng Senado. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Sandigan Bayan ang dalawang senador dahil sa kanilang mga kasong kinakaharap. Samantala, dumalo rin si Marcoleta at dating Kongresista Mike Depensor sa Sandigan Bayan kaninang umaga para po sa bail hearing. Kaugnay ng plunder case na maeligasyong pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations noong taong 2025.
9: Nanindigan ang founder ng Indaysara Movement Philippines o ISMP na si Daniel Nobleza na hindi humihina ang kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng impeachment proceedings at mga kasong kinakaharap nito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Nobleza na sa halip na mabawasan, patuloy pa umanong dumarami ang mga sumusuporta sa pangalawang pangulo sa bawat umano'y pangigipit at batikos laban sa kanya. Tinatiyak mahigit 800,000 warm bodies na umano ang miyembro ng kanilang grupo mula nang mabuo ito noong 2022. Anya, malaking bahagi rin ng kanilang supporters ang tinatawag na silent supporters.
10: Kada paninira, kada pangigipit kay VP Sara o sa pamilya Duterte, mas lalo pong dumadaming gustong sumama sa Indaysara ng movement.
11: Mm-hmm.
10: So kami po talaga'y natutuwa at nagpapasalamat sa tiwala po ng mga kababayan natin. Anya. At ito nga po, yung recent nga po na paglabas nga po ng warrant of arrest sa RTC ng Quezon City, maliwanag naman po na talagang may panggigipit na po talaga. Alam naman po natin, sir, na ang mga Pilipino po, noon pa po, kahit sino po mga nag-aaral sa mga pag-ugali ng mga Pilipino, ang mga Pilipino po ayaw po niya na inaapi po yung kapwa niya Pilipino.
9: Sa kabila ng mga kinakaharap na legal at political challenges ni VP Sara Duterte, sinabi ni Nobleza na mananatili ang kanyang panig sa Indaysara Movement. Hinihayag din niyang dadalo ang kanilang grupo sa pagharap ni Duterte sa Quezon City Regional Trial Court sa Biyernes upang ipakita ang kanilang suporta at iparamdam sa pangalawang pangulo na hindi siya nag-iisa sa gitna ng mga hamon.
8: XFM News Nationwide.
7: Sa ibang balita, mga katropa, posibleng simulan po ng Senado sa susunod na talakay na ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator G.B. Hercito, maring ganapin ang budget hearings mula Lunes hanggang Miyerkules. Layunin po ng Senado matapos ang committee report sa Nobyembre upang hindi mantala ang pagpasa ng pambansang budget. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang mga pagdinig ng Finance Committee sa mga ahensya ng gobyerno kahit nakatakda na rin humaba ang mga pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Duterte pagsapit na Oktubre. Sinabi po ni Hercito na kailangan ituloy ang budget deliberations para matyaka na papanahong pagpasa ng 2027 GAA o General Appropriations Act. Kabilang sa masusunod na pagdinig ang budget naman ng Judiciary, Department of the Interior, Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno.
9: Target ng Kamara na maaprubahan sa ikatlong pagbasa ang panukalang pambansang budget para sa 2027 sa October 9. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Romeo Momo Sr., natapos na ng komite ang mga pagdinig sa panukalang budget nitong Martes. Dahil dito, magsisimula naman sa susunod na linggo ang deliberasyon sa plenaryo o talakayan ng buong Kamara sa panukalang pondo ng gobyerno. Sinabi ni Momo na nasa tamang schedule ng Kamara para maipasa ang General Appropriations Bill sa ikatlong pagbasa bago matapos ang sesyon sa October 9. Layunin ng mga pagdinig na masuri kung paano ilalaan at gagamitin ang pondo ng gobyerno sa susunod na taon.
7: Magkakaroon ng dalawang araw na wellness break ang mga public school teachers sa September 14 at 15 ay po sa Department of Education. Sa ilalim ng DepEd Order Number 009 Series of 2026, hindi required ang mga guro na pumasok sa meetings, trainings, school activities o magsasagawa ng anumang official work sa dalawang araw na yan. Layunin po ng wellness break na bigyan daw ang mga teachers ng panahon para mapagpahinga, makabawi ng lakas at asikasuhin ang kanilang mga personal well-being. Kinatasan din ng DepEd ang mga regional offices, division offices at paaralan ay galang ang dalawang araw bilang tunay na break para po sa mga guro. Hinimok din ang mga school heads na maiayos ang schedule na mga gawain bago at pagkatapos ng wellness break para hindi maapektuhan ang layunin nito. XFM News
9: Nationwide. Pagtaas ng bilang ng biktima ng bullying sa mga estudyante ay kinababahala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila. Live
11: Umaas ang bilang ng mga estudyante Pilipino na naranas ng pagbubuli sa paaralan noong 2025 kumpara noong 2022 ay sa resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Batay sa datos, 47.2% ng mga mag-aaral ang nakaranas ng bullying noong 2025 mula sa 15.7% noong 2022. Kabilang sa madalas na insidente, ang pangungutya, pagpapakalat ng chismis, pagbabanta, pananakit o pagtulak at pagpupost online na nakakasakit o nakakahiya na impormasyon na walang pahintulot. Patuloy naman binibigyan diin ang kahalagaan ng mas pinaikling na hakbang upang matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Para sa magkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News Nationwide.
12: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo katropa sa iba pang XFM stations. Makinig po kayo sa amin sa XFM 102.4 Rojas, Palawan, XFM 98.5 Nara, at Solid FM 95.5 Puerto Princesa.
12: Balitang regional.
7: Sa Palawan po tayo, barko mula Manila nasunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang naman nasawi, umakyat na sa 5. 42 naman ang nasagip. Katropa natin sa balita, General Gales ng XFM Palawan.
13: Live report. buwan na ang kumpirmadong nasawi ng masunog ang MV Junaster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan kagabi, September 9, 2026. Ang bilang na ito ay mula pa kagabi batong alas 11:10 mula kay Commodore Noemi Kayabyab, spokesperson ng Philippine Coast Guard, sa 134 na sakay ng barko, 42 dito ang kanilang naililigtas na. Lahat ng nasangit dinala sa Barangay Torda Proverb Gym, doon sinusuri. 8 na dito ang dinala sa Colion District Hospital. Karamihan dito may mga lapnos, usugat sa katawan. 17 ang crew ng barko at 3 pa lang ang nakikita. Hindi pa kasama dito ang kapitan ng MV Junaster. 87 pa ang nawawala. Ang MV Junaster ay isang roro na bumibiyahe mula Manila, Coron, Puel Nido, Linapakan, vice versa. Ang Coron ay isla ng munisipyo sa Palawan at ang barko na ito na galing Manila ay bumiyahe ng 2 araw bago makakarating ng Coron. At 2 milya na lang sana nasa pier na ito. Subalit kagabi, paalas 7, dito na ito nasunog. Wala pang update ang PCG kung ano ang pinagmula ng apoy kung bakit nasunog ang MV Junaster. Patuloy pa rin ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard kasama ang iba pang responding unit sa paligid ng karagatan ng Coron para masagip ang ibang taong nawawala. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
9: Preso na may kasong rape nakatakas mula sa kustodiya ng mga polis sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
14: Nakatakas sa mga pulis ang 20 anyos na preso na may kasong rape sa bayan ng San Rafael sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa nakalap na impormasyon ng XFM News Team, pabalik na umano ng San Rafael ang police patrol car sa kayang suspect mula sa Iloilo City kung saan inihain ang kaso. Pagkarating umano sa bulubunduki na bahagi ng bayan, humingi ang suspect ng pahintulot upang umihi. Nakaposas naman umano ang suspect, subalit ikinagulat na lang ng mga pulis nang biglang tumalo nito sa mababang bahagi ng lupa. Kumaripas ng takbo ang suspect at sa ngayon ay patuloy na hinahanap ng kapulisan. Tumulong na ang Regional Mobile Force Battalion, Lemery Municipal Police Station at iba pang Provincial Police Forces upang mahanap ang suspect. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
7: Multicab na may 7 pasahero nahulog sa bangin dyan sa Dalaguete, Cebu. At update po natin, katropa sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
15: Bumagsak sa tinatayang 20 hanggang 25 metrong lalim ng bangin ang isang multicab sa sityo Upper Dibdib, Barangay Saksak, Dalagit, Cebu. Pasado alas 11 ng umaga kahapon, minamaniw ito ni Jose Jairin Otok Gitamundok. Nasa Ostonggulang, may asawa at residente ng Sugod, Cebu. Sakay rin ang multicab ang 7 pasahero, kabila ang kanyang asawa, mga anak at ibang kasama. Batay sa paunang investigasyon, galing ang grupo sa Barangay Patong Badyan matapos bumisita sa kanilang mga kamag-anak at pauwi na sana sa Sugod na mangyari ang aksidente. Ayon sa pulis, siya, mabilis umano ang takbo ng multicab habang pababa sa kalsada. Pagdating sa isang kurbatang bahagi ng daan, nawala ng kontrol ang driver at hindi na naman inuubra ang sasakyan pa kanan dahilan upang tuluyang mahulog sa bangin. Paliwanag naman ang driver, nawala ng preno ang multicab kaya nawalan siya ng kontrol at bumilis ang takbo ng sasakyan. Nagkaroon ng mga minor injuries at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver at 7 pasahero na agadaman dinala sa ospital. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang buong detalye ng aksidente. Makatropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa, ang Almi Mata, XFM News.
9: Lalaking lulong sa droga, suspect sa pamamaslang sa magtiyahin sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
16: Dinakip ng mga kabalisan ng Bayambong Municipal Police Station ang suspect sa pamamaslang sa magtiyahin na nakitang patay sa magkahiwalay na barangay sa bayan ng Bayambong, Nueva Vizcaya, na nooy nangangalaka lamang. Sa pagkikipag-ugnayan ng 104.8 XFM Santiago kay Police Major Anthony Ayungo, ang hepe ng Bayambong MPS, sinabi nito na isang 30-anyos na lalaking construction worker ang nabanggit na suspect na nakadira sa naturang bayan na pinaniniwala ang halos 1 linggo pa na nagtago sa Calasau, Pangasinan. Quintana bago bumalik at naaresto. Batay sa pinaginalaan dahil umano sa epekto na ipinagbabawal na gamot ay nagawa nito ang krimen kung saan inay umano nito sa kanyang bahay ang ginang para maglako ng kalakal na nauwi sa pagtatalo at pagpatay. Kalaunan ay pinunta ng suspect sa barangay Ipil Guneg ang bata at doon ito pinaslang kapwa nasawi dahil sa sakala magjahin na naagnas na, na makita ng mga pulis. Huli pang nakita ang magjahin noong August 27, 2026 na nagpaalam para umano mga langkal. Aminadong suspect na hindi malinaw sa kanya ang kanyang mga nagawa dahil sa pagiging lango sa droga at nakonsensya. Kalaunan, maharap sa kasong double murder ang pinaginalaan na nasa kustodiya na ng Bayumbong MPS. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
7: Samantala, panghuling balita sa probinsya, notorious na drug dealer dyan po sa Davao del Sur, Timbog, 780,000 pesos na halaga ng shabu at mariwana na samsam. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
17: Timbog, sa joint bypass operation ng PIDEA 11 Davao del Sur Provincial Office at Regional Police Drug Enforcement Unit 11, ang isang umano'y notorious na drug dealer sa Davao del Sur. Bandang alas 11.26 ng umaga nito lamang Martes, arestado ang suspect na kinilalang si alias Dom, 27 anyos, sa Purok Manga, Barangay Poblasyon Malalag, Davao del Sur, matapos umano'ng magbenta ng hinihinalang sabu sa mga operatiba sa halagang 7,000 pesos. Nasamsa mula sa kanyang posisyon ang tatlong malalaking paket ng hininalang shabu na tumitimbang ng 57 grams kasama na ang 66 na sachet ng hininalang marijuana, 5 pakete ng hininalang marijuana kush, 3 vape cartridge na naglalaman umano ng marijuana oil, mga drug paraphernalia at ang marked money na ginamit sa operasyon. Tinatayang nasa total 780,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiska. Iginiit ni PIDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi na ipinapakita sa nasabing operasyon na patuloy ang pagsisikap ng ahensya na sugpuin ang ilegal na droga at papanagutin ang mga sangkot dito. Kasalukuyang nasa kulungan na ang suspect at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang inamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
12: XFM News Nationwide Weather Update.
7: Katropa Brian, sa weather natin, tuloy na may epekto pa rin yung hapa agad sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas ngayong Huwebes.
9: Katropang body sa Zambales naman, asahan ang monsoon rains na maaaring maging malakas kung saan malaki ang posibilidad na magdulot ito ng flash floods o landslides.
7: May mga pag-ulan din po na mararanasan tayo sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng Central Luzon. Kayo din sa Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, at Oriental at Occidental, Mindoro.
9: Maaaring magkaroon naman ng scattered rains at thunderstorms sa Visayas at iba pang bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Mindanao.
7: Samantala, sumigat araw 5:45, lulubog po 6:02.
12: International.
7: Ihatid sa atin ang balitang ito ng Santon Gold, mga katropa. Inatid na sa kanyang huling hantungan si King Harald V ng Norway. Nagsimula ang funeral procession mula sa Royal Palace patungong Oslo Cathedral. Kabilan din sa madumalo sina Prince William ng Britain, mga royal family ng Spain, Sweden at Denmark at Crown Prince Akishino ng Japan. Dumalo rin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naipagkita rin sa Norwegian officials para talakayin ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Matapos po ang seremonya, ilalagak ang coffin ni Harald sa Royal Crypt sa Acacius Fortress kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Paglabas ni King Haakon VIII mula sa crypt, formal na magtatapos ang 13 days national mourning at ibabalik sa full mass sa mga bandila sa buong Norway. Si Harald ay namatay sa edad na 89 matapos mahigit sa 3 dekada bilang hari ng Norway.
12: Showbiz News.
18: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanganak na ang aktres na si Sheena Halili sa kanyang ikatlong anak, isang baby boy, nitong September 7 sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Ibinahagi ni Sheena sa Instagram ang larawan niya habang karga ang kanyang bagong silang na anak at tinawag niya itong Baby Mati. Si Mati ang ikatlong anak ni na Sheena at ng kanyang asawang si Pasig City Administrator Attorney Jeron Manzanero. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
19: Balitang sports.
7: Atin po sa atin ang sports news ng Premium D3. Mga katropa, tinalo ng Gunma Crane Thunders ang Livanga Hokkaido 1981 sa unang laban ng dalawang team sa V-League Manila Games itong Wednesday sa MOA sa Pasay. Magang kumawala ang Gunma matapos magtala ng 29-19 lamang sa first quarter at 54-40 sa halftime. Umabot pa sa 26 points ang laman ng Gunma sa fourth quarter. Nauna po dyan si Stanley Johnson. Para naman sa kabilang team, nagtapos si Dwight Ramos na may 13 points. Habang si Casey Tominaga ay may 19. Muli maghanap ang dalawang kupunan ngayong araw sa parehong venue. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide ngayon pong Webes, September 10, 2026.
9: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Bisitahin lang po ang ating official Facebook page at YouTube channel. Ganun din naman ang ating TikTok at Instagram.
7: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
9: Ako po si Brian De Paz.
7: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
9: Mabuhay, exciting Pilipinas.
19: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
20: Mga katropa, exciting dito.

0: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
1: Mga katropa, exciting dito!
2: Isang mabampala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa pinibang edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa magkatid sa inyo ng mga sigat at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hindi pa rin po sa atin ito ng Soundtone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa nalang po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa nalang po ni Doc Algie Bacla, atin po ngayon sa mga partner natin dito sa ating talakayan. Ito po yung lingkod ako, Michelle Hinas, isa sa ipong mga naturopathic practitioner. Maksahin po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapalayan, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
3: Isa magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po buli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa ating kalusugan, ang ating pag-uusapan. At ngayong tanghali, o ngayong araw na ito, ay ating pag-uusapan hinggil sa isang mapait na gulay.
2: Mm-hmm.
3: Ngunit, mapait sa dila, pero sa katawan po ay napakaganda epekto. At yun po ang ating tatalakayin maya-maya lamang po dito sa ating programa.
2: Sa mga kami ni Doc Ron, yun sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang mga katanungan. Ang mga solusyon po ninyo, pwedeng attacks yan sa ating pong numero. At yung sex line, 0969-609-65545. Of course, tayo po yung nakapahinggan sa lahat natin pong mga XFM and Solid FM stations at yun rin sa mga partner stations natin na nakahook up dito sa ating pong talakayan. Ganoon din sa ating pong Facebook page. Ay live din po tayo na napapanood at napapakinggan, mga ka-wellness. Sa mga gusto pong manood ng live sa ating pong programa, pwede nyo i-follow and i-search ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, mga ka-wellness. Sa mga kabayan din na gustong sumubok ng ating pong mga produkto, no, pwede nyo mabili ang ating pong mga products sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, ganoon na rin po sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pwede nyo po ipagtanong-tanong ang ating mga produkto, mga kababayan. At ang ating pong Santon Gold din, available yan sa Fisher Mall Supermarket. Ganoon rin sa ating pong online shopping store, sa Shopee, ay pwede nyo ma-avail ang ating pong mga produkto. Okay, search lang ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
3: And of course, mga ka-wellness, ang ating pong mga produkto sa Yes to Health ay available na din sa ating mga Yes to Health clinics. And kapag sa Yes to Health clinics po kayo dediretso at bibili, meron po tayong special price and special discounts, lalo-lalo na po sa mga kababayan po nating senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag napupunta po kayo, pwede na din po kayong magpakonsulta ng libre dyan po sa ating mga Yes to Health Clinic. Yes, mga ka-wellness, libre po ang ating consultation. Yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course, kapag meron po tayong mga iniindang karamdaman, meron din po pa tayong mga services na pwede po natin gawing personalized upang mas mapabilis ang inyong pong paggaling. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, also herbal therapy, acupuncture, exclusive din na meron tayo ng bubuk buyan chorea therapy, bizarre therapy at therapy therapy. And also, pwede din po kayong mag-avail ng services ni Doc Wendell sa kanyang pong hiluktong alignment po ng inyong mga buto sa inyo pong katawan.
2: Mm-hmm. Yes, mga kababayan natin na gusto pong makasubok ng mga services ng Yes to Health, eh pwede nyo subukan, pwede nyo pong puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
2: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
1: Nga naman?
2: Nag-inom kong kape ganina, ni haptos man hinuunak ng kuto-kuto.
1: Mali na nga

0: Patulong sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide.
2: 0644 Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson.
3: Madaling magkasakit, baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangusti ang palaga, garlic, malunggay at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold.
4: Mabibis, pinatabal, di ka sa nyugat.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
6: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito headed sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Pag-usapan natin itong isang mapait na gulay. Mapait sa sakit, bitter sa sakit, pero sa katawan ay napakaganda ng mga benepisyo. Mm-hmm. Madalasan sangkap to ng mga ano dok, mga dishes,
7: yes.
6: Pakbit at uh-huh. Ano ba? Yung ibang paborito doon yun, nilalagyan ng itlog.
7: Itlogan.
6: Dati nakatikim ako nito sa Thailand kung hindi ako nagkakamali. Eh sobrang dami ng itlog pero yung gulay na ito konti lang. Kakapiragot lang ano. Uh-huh. Eh minsan yung dahon nito, masarap ihalo sa mga ano, mga munggo, yan.
7: Kinapasarap
6: niyan, yan. At pero ito nako eh ayaw na ayaw ng mga bata. Minsan pati mga medyo maedad na napapaayaw sa lasa nito.
7: Pipigaan pa muna bago lutuin para matanggal ang pait.
6: Eh ngunit alam niyo ba mga ka-wellness sa Japan ha? Isa ito sa pagkain ng mga centenarian doon sa Okinawa, Japan. At kadalasan niluto dito dok ron eh ginigisa lang nila. Nilagay maraming bawang, sibuyas, kamatis. Mm-hmm. Yun lang ang luto nila dito sa gulay po nito at umaabot sila ng 100 years old mga ka-wellness ha. So sa mga nanay diyan turuan niyo yung mga anak niyo na kumain ng ganito pong gulay. Ito pong ampalaya, ampalait sabi nila. Ang gulay na bitter sa sakit ngunit sa katawan mayroong malasakit.
7: At alam niyo ba mga ka-wellness, ang ampalaya po ay siksik din sa sustansya kaya siguro ito ay kinakain ng mga centenarian diyan po sa Japan.
6: Mm-hmm.
7: Ang ampalaya ay napakadami pong vitamins, exceptionally high according to study sa vitamin C para po sa ating immunity and of course para din sa ating balat o sa mga gustong ano gumanda yung balat ninyo pagkain ng ampalaya. Also meron din yang vitamin A mula po sa beta carotene. Napakinggan niyo yan, ang ampalaya may beta carotene pala and also folate or B9 na napakaganda po para sa brain development ng marami. Sa minerals naman marami pong potassium, calcium, magnesium, iron and zinc and also mataas din sa dietary fiber na kung saan ay nagpapaganda ng digestions. At ang mga bioactive compounds katulad ng charantin, visin and polypeptide P na tinatawag na plant insulin at ganyan po meron ang ampalaya sa bawat kain po ninyo araw-araw ng ampalaya mga ka-wellness.
6: Hindi lang yan mga ka-tropa, mga ka-wellness. Ano? Ang ampalaya, meron din yan siyang mga protina.
7: Mm-hmm.
6: Siksik din sa protein ang ampalaya. Eh maganda pala ito sa mga ano, nagbibuild ng muscle.
7: Bodybuilding.
6: Oo. Nag-gym dyan ha.
7: Mm-hmm.
6: Dalas-dalasan nyo kain ng ampalaya.
7: Mm-hmm.
6: Alam niyo ba ang ampalaya, hindi lang protein ang meron dyan. Yan po ay punong-puno din ng mga amino acids. In fact, Doc Ron, ayon sa mga pag-aaral, among the 8 essential amino acids, 7 ang recognized dito sa ampalaya.
7: Almost complete.
6: Oh, almost complete. Kabila na dyan yung valine, leucine, isoleucine, methionine, lysine, phenylalanine, threonine at saka yung tryptophan.
7: Mm-hmm.
6: At hindi lang yan, Doc Ron. Meron din itong mga semi-amino acids.
7: Mm-hmm.
6: O, kabilang na yung tyrosine, cysteine,
7: mm-hmm.
6: at itong arginine at histidine. Grabe, ano? Kumbaga, full pack ito sa mga protein amino acids, at amino acids.
7: Yes, and also, alam nyo ba, mga ka-wellness, na ang ampalaya ay hindi galing sa Asia at hindi galing sa Pilipinas.
6: Aba, hindi talaga, hindi pala ito local sa atin.
7: Hindi origin yan sa Asia. According sa study, Doc L, ang pinagmumulan or pinagmulan ng ano ng ampalaya is it originates from Africa. Mm-hmm. And then, naturalizing nag-spread across sa Asia prehistory. Mm-hmm. Early foraging, ang ginagawa kasi, ito ay pagkain sa panahon ng tagtuyot at serves as dry season food ng mga hunter-gatherers sa Africa, and then was later domesticated. Nung ginawa nila, tinanim nila sa regions like India, southern China, 1,000 years ago. And then sa global trade routes by 16th century sa Europe, ay inintroduce ang mga, ang ano neto, domestication sa Africa, Caribbean, and also sa America. Kaya umabot din

0: ng purong katas na dahon ng ampalaya ng mga bata pa kami. Dahil napakaano yung Doc Ron. Ano siya eh? Yung expectorant.
1: Yes. Merong practice doon sa dito sa Laguna na kung saan yung newly born baby ay pinapainom ng katas ng dahon ng ampalaya. Tapos lalabas yung mga ano, yung mga dumi doon sa tiyan, mga itim-itim sa tiyan ng ano, ng mga bata.
0: At nilang yan, mga ka-wellness, ang ampalaya din, kilalang kilala yan. Sa pag-manage ng sugar level o yung diabetes management. Kumbaga, deep-rooted na yan sa history natin na yun ay nakakatulong para sa sugar level balance ng ating pampangatawan. In fact, ito ay nakabilang dun sa top 10 medical plans na officially endorsed ng DOH.
1: DOH, yes.
0: Oo, marami yun sila, ano, 10. At isa itong ampalaya na nakabilang doon. Ano? At sa ito ay ginagamit din topically, ano, pantapal, mga kababayan. Mayroong mga skin problems dyan, skin irritations. Ginagawa dyan yung mga katas ng dahon ay pwedeng gawing poultice.
1: Also sa sugat, kapag bumagong fresh na fresh ang sugat para mas mabilis gumaling. Oo. Isa yan.
0: Yung mga pampaampat din ng ano, pagdurugo.
1: Pagdurugo. Oo. Oh, ganun kagaling po ang ano, ang ampalaya. In recent studies, Doc L, ang ampalaya ay napakadaming health benefits sa katawan. Ang studies na ito ay nanggaling mismo sa National Institutes of Health. At isa-isahin natin ngayon ang mga benepisyo ng ampalaya ka doon sa mga hindi mahilig mag-ampalaya. Baka po makumbinsi namin ngayon sa jam-pack na ano, na benepisyo ng ampalaya. According sa study, ang ampalaya or bitter melon ang tawag sa kanila, known for its medicinal properties such as anti-diabetic, anti-cancer also, anti-inflammatory, also anti-virus, and also, alam nyo ba, ang ampalaya is also merong lowering or cholesterol-lowering effect sa ating katawan sapagkat ito ay nagko-contain ng napakaraming phenolic compounds that might have been potential as antioxidant and anti-mutagen. And also, ang fruits, ang stem, ang dahon, also kasali ang ugat ng ampalaya has been used in traditional medicine sa atin sa Pilipinas such as ginagamit yan to treat hyperlipidemia o pagtaas ng kolesterol. Also, digestive orders, lalo-lalo na dun sa mga hindi malaging natutunawan, ang juice ng ampalaya is napakaganda po. Antimicrobial or microbial infection and also doon sa mga may menstrual problems, lalo-lalo na yung hindi nagkakaroon ng menstruation, ang pag-inom po ng ano, ng extract ng ampalaya is napakaganda po yan sa mga menstrual disorder.
0: Naalala ko, Doc Ron, yung isa sa mga experience ng parents namin, sa mga tao na nagkakaroon ng
1: ameba, yes,
0: nagkakaroon ng amebiasis, hindi kasi basta-basta natatanggal yung bacteria. Na ito. Once na naka-experience kayo ng ameba, ay kumbaga merong natitira na remains,
1: traces
0: ng bacteria na ano, amebia bacteria. Doon sa iyong digestive tract. At pagka naka-encounter ka uli ng ganoon, kahit na mild lang, magre-react at magre-react agad yun chan mo.
1: Mabilis mag-react. Sumama.
0: Pero, pag ininuman mo yan ng ampalaya, ampalaya lang yung makakapagpa-wash out dun sa mga remains or sa traces ng bacteria na yan sa digestive tract natin.
1: Kaya, sa study, Doc Elo, ito ay nagpo-possess ng powerful antiviral and antibacterial properties. At ang ginagawa nito, it stimulates the immune system at nag-a-activate ng ating mga natural killer cells para patayin yung mga viruses and bacteria, and also napakaganda doon sa mga may problema sa immunodeficiency na mga viruses. A study also have shown ang anti-carcinogenic properties na magagamit as cytotoxic agent sa mga types ng cancer, especially yung tinatawag natin na breast cancer. Kaya according ito mismo National Institute of Health sa PubMed, ang extract ng ampalaya inhibits breast cancer from cell growth and can be used as dietary supplements for prevention ng breast cancer. And that is the reason why extracted ampalaya ang meron sa ating Santon Plus Gold dahil sa ano, sa potency na meron yan.
0: So maganda yan, Doc, sa mga ano, meron kayong family history sa pagkakaroon ng breast cancer or meron kayong previous history.
1: Yes.
0: Kasi iba, Doc, for example, meron silang previous history sa breast cancer. Tinubuan kayo ng mga bukol. And then, yung iba, Doc, natanggal na talaga totally yung kanilang breast area. Hindi pa rin yung guarantee na hindi ka babalikan uli ng cancer na iyon, mga ka-wellness. Pero kung meron kang supply

0: again itong Ampalaya, mm-hmm. mataas ang possibility na maiwasan mo iyon, mm-hmm. yung pag yung recurrence noon mm-hmm. sa katawan mo.
1: Yung iba kasi mahina yung tolerance nila sa pait. Oh. And that is the reason why kung mahina ang tolerance niyo sa mm-hmm. pait, may mga tao talaga kasing ganun. Pwede mo kayong mag-take in a capsule form, isa mm-hmm. po dyan, ang ating Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm. Eh, sa totoo lang, Doc Ron, mm-hmm. para sa akin ha, mm-hmm. Kasi nakatikim na rin ako ng iba't ibang mga pait.
1: Yes.
0: Alam mo yung serpentina.
1: Yes.
0: Mas mapait pa yun sa Ampalaya. Pero mas kaya kong inumin yun.
1: Serpentina.
0: Kesa yung purong katas ng Ampalaya. Oh. Talagang medyo humahagod yung Ampalaya sa lalamunan.
1: Yes, tapos ang tagal matanggal ng mm-hmm. pait. Kaya kung minsan, hindi natin masisisi yung iba mm-hmm. na hindi sila, hindi masyado nilang hilig. And of course, pero alam nyo ba, kapag bata pa, baby mm-hmm. pa lang ay naturoan na ang bata kumain ng mapapait, mm-hmm. mas mataas yung tolerance nila sa pagkain ng papapait. Oh. And at the same time, nagpapaganda sa kanilang gut bacteria.
0: Mm-hmm.
1: And according sa study, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan, mm-hmm. is kaya nitong patayin ang E. coli and also Salmonella virus mm-hmm. and different viruses na meron sa ating katawan. Mm-hmm. In addition dyan, na alam nyo ba na ang Ampalaya din is magaling para sa may malaria mm-hmm. sapagkat ito ay merong anti-helminthic properties na napaka-epektibo na treatment sa malaria.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ngayon lang yan, na-discover, na-publish yan mismo ha, sa National Institute of
0: Health. Doc, ang bida lagi pagka mm-hmm. yung mga viral infections na yan mm-hmm. is ano eh, lagundi.
1: Lagundi.
0: Pero ang Ampalaya pala, ay meron siya kakayanan.
1: Merong kakayanan ang Ampalaya. Mm-hmm. So, and also, sa mga pregnant women, mm-hmm. ito ay merong abortifacient effect mm-hmm. sa mga babae, lalong-lalo na sa mga first trimester ng pagbubuntis or sa early mm-hmm. trimester, early or first month ng pagbubuntis. Kaya doon sa mga matagal na nagbuntis mm-hmm. or matagal na na hindi nabuntis mm-hmm. at gustong magbuntis, kapag nagpaplano kayo, huwag munang kumain within the first month na gusto po ninyong magbuntis and first trimester as much as possible para hindi po magkaroon ng agas.
0: Makapekto. Yun ha. So, yan. Mga ka-wellness, jump pack talaga ng mm-hmm. Mga health benefits na makukuha natin dito sa Ampalaya. At mamaya, dadagdagan pa po natin yan, mga ka-wellness. Pag-uusapan naman natin yung mga well-known na benefits mm-hmm. ng Ampalaya against diabetes. Mm-hmm. Bakit ba napaka-epektibo at napaka-bisa ng Ampalaya para sa pagkontrol ng blood sugar ng ating pong pangangatawan. Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The secret of health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit.
5: Baka naman ang suplemento na iniinom mo,
6: walang epekto.
7: Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
8: Santon Plus Gold.
9: Ngayon, mas pinalakas pa,
10: pinagaling,
11: pinahusay.
12: Santon Plus Gold.
13: Pinakalong mangusti ang palaya,
14: garlic, malunggay, at spirulina.
15: Sa Santon Plus Gold,
16: di ka basta-basta bibigat,
17: tuloy lang ang laban sa buhay.
18: Santon Plus Gold.
19: Mabibis, pinatabal, higas ang yugat.
20: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa oil.
21: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan patungkol sa mga benepisyo ng Ampalaya sa atin pong pangangatawan. Noon ang Ampalaya sa pag-control or pag-stabilize ng blood sugar sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Ngayon ang tanong, Doc Ron, paano nga ba nakakatulong yung Ampalaya sa paglaban at pag-prevent sa karamdaman ng problema na diabetes?
1: Ang Ampalaya, Doc L, ay merong tatlong epekto sa pag tinatawag natin pag-control ng blood sugar level sa ating katawan. And according sa study, ang physiological, ito tambo na tayo sa physiological yeah, effect, ibig sabihin yung overall na physiology ng ating katawan, is according sa study ha, ang Ampalaya is mayroong 140 different mm-hmm. studies across the world ng anti-hyperglycemic and hypoglycemic effect ng ampalaya. Ang ampalaya in its various extracts, dahon, yung ano bunga. Yung bunga, yung stem is merong tinatawag na hypoglycemic effect. Mm-hmm. But then ang may pinaka mas potent na effect na hypoglycemic effect ng ampalaya in its medicinal properties is nagmumula sa extract mula sa kanyang dahon. Kaya kung gusto ninyong magamit ng ampalaya or extract nito, mas maganda sa dahon. Mm-hmm. So ang hypoglycemic effect ng ampalaya from physiological and also pharmacological and biochemical modes. Ang ginagawa nito, this stimulates peripheral and skeletal muscle glucose utilization. Ibig sabihin, ini-enhance niya yung ano natin, yung muscles ng bones natin na gamitin yung mga glucose doon na naka-imbak, especially glucagon, para kapag may papasok sa katawan, kukunin naman yon at i-imbak doon sa muscle at doon sa atin pong mga buto. Mm-hmm. And also, ang ginagawa nito, it inhibits intestinal glucose uptake. So, ibig sabihin, kapag kakain po kayo ng white rice, tapos ang ulam ninyo is ampalaya, o di kaya ng gadahon ng ampalaya, ang mga enzymes nito ay sinusuppress ang gluconeogenic enzymes para hindi maabsorb at hindi papasok yung glucose doon po sa ating mga dugo. And ito ay nagpe-preserve ng mga islets ng beta cells sa kanilang function. Kasi yung mga yung beta cells, meron siyang parang bangka yung insulin na nandoon. Kapag pagka nandoon yung doon yung pinoproduce yung insulin. Kapag nag-flatten yung yung islet o yung beta cells, hindi nakakapag-produce ng insulin. And doon nagkakaroon ng tinatawag natin na insulin dependence.
0: At ano yung ba mga ka-wellness? Sa pancreas function or pancreatic functions naman, ito ang itutulong ng ampalaya doon sa ating lapay o doon sa pancreas ng isang tao. Unang-una, pre-preserve nito yung pancreatic B cells, yung nabanggit ni Dr. Ron kanina. At pinapaganda nito yung insulin secretion. Kasi ang pancreas natin, through the islets of Langerhans, ay napoproduce yung hormones na insulin na ginagamit natin to convert glucose into energy. So pagka maganda yung secretion ng insulin sa pangatawan natin, at lalong-lalo na kung maganda yung sensitivity ng insulin sa ating pong mga cellula, nagagamit ng maayos yung mga glucose mula dun sa ating pong dugo. So pagka tayo ay nag-i-intake ng ampalaya Dokron, either kumakain tayo ng mga pagkain na mayroong ampalaya or mga suplemento tulad ng Santon Gold natin, herbal capsule, Santon Gold coffee mix natin, tumutulong yan na mapahealthy yung pancreas natin. At the same time, yung trabaho mismo ng insulin sa ating pangangatawan ay nagiging maganda, mga kababayan. In addition pa, yung properties na na-mention natin, itong charantin, isa sa mga potent bioactive compounds ng ampalaya. Ito yung kilalang-kilala. Well, yes. Ang ampalaya, napakarami yang bioactive compounds. Yeah. So, yung charantin or yung P at yung P insulin, yan yung mga known bioactive compounds ng ampalaya. Yan sila ay nakakatulong doon sa proliferation at growth properties na ginagawa ng insulin sa atin pong pangangaton, or they have the similar effect ng insulin sa katawan po natin. For example, yung insulin mo, hindi na siya ganun ka-sensitive sa inyo pong mga cellula. Tumutulong ngayon yung ampalaya, yung mga extract ng ampalaya at yung bioactive compounds ng ampalaya para tulungan yung atin pong mga cells na ma-adapt niya yung mga insulin na nandun sa ating pong dugo at magamit niya na maayos.
1: Yeah, kapag ka-exhausted na yung pancreas niyo, overwork na yung pancreas, and then magte-take kayo ng ampalaya, is magpapahinga or makakapagpahinga yung pancreas ninyo. Kaya kapag may mataas na blood sugar, pagkain yan, also taking some extracts and also taking supplements na meron pong ampalaya katulad ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong po. Kaya sinabi mismo ng National Institutes of Health, more than 1,000 herbal products sa buong mundo na gumagamit ng ampalaya in diverse culture ay ginagamit ito to treat hyperglycemia. At ito ang isa sa pinakapopular na herbal na ginagamit para mag-treat ng hyperglycemia or type 2 diabetes. Sa earlier study development ng diabetic cataracts o yung mga may katarata, mga ka-wellness, ang blood sugar level dependent cataract formation ay napapahina by consumption ng ano, ng extract or ng bunga nito, yung extract mula doon sa bunga, in association with better glucose homeostasis. Yung ibig sabihin, kapag nag-umiinom tayo ng mga extra or mga extract products nito, is mas napapabilis yung utilization ng glucose sa ating katawan. Mm-hmm. Kaya doon sa mga ano, ha, doon sa mga hindi mahilig kumain ng ampalaya, mas maiging mas maagang maturuan po ninyo. At doon sa mga may anak na pihikan, no, mas magiging maturuan ang ninyong mga anak sa pagkain po ng ampalaya. At doon sa mga may katarata, kasi dito ha, sinasabi ng research, yung may katarata tapos nagiinom ng juice mula sa bunga, ay mas na-utilize yung sugar at humihina yung improve yung development ng katarata po sa ating mga mata.
0: Yun. Yeah, so mga hindi mahilig, dapat sanayin na nila, Doc Ron.
1: Yes.
0: Either yung dahon o yung bunga nito. Bunga. Ayan. Dati naalala ko yung buto ng bunga, yung well-ripe na bunga ng ampalaya.
1: Mm-hmm.
0: Yung buto nun, may naka-coat dun na ano eh.
1: Yung
0: parang may film coat yung buto nun. Matamis yun.
1: Yan yung matamis.
0: Kinikindi namin yun.
1: Matamis ang palaya.
0: Oo, kinikindi namin yun. Ang masaklap dun, pagka medyo nanggigil ka, nakagat mo yung buto.
1: Yun.
0: Lalabas yung pait niya.
1: Medyo mapait yun.
0: Oh, pero alam niyo ba yung buto ng ampalaya?
1: Yes.
0: Yun yung considered as yung furgative. Meron siyang furgative effect sa atin pong tiyan or sa ating digestive tract, mga ka-wellness. Kaya nga, mula sa bunga hanggang sa dahon, hanggang sa ugat.
1: Sa ugat.
0: Gamit na gamit itong itong ampalaya, mga ka-wellness, ha. So yung mga edible parts niya, bunga at dahon, panay-panayin natin yung ano yan, yung kain natin yan, ano. At kung minsan mahirap makakuha ng source nito, pwede naman inom kayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin dahil meron din siyang extra
1: or Santon Gold Coffee.
0: Santon Gold Coffee natin.
1: Meron yan, kaya kung minsan malasahan po ninyo sa sa ating Santon Gold Coffee, kakaiba yung pait niya doon sa doon sa pait ng kape. Kasi nandiyan po ang extract ng ng tinatawag natin ng ampalaya. Kaya no worries, kaya isipin nila bawal magkape kasi bawal ng doktor kasi hypertensive na ako, baka magpalpitate. O di kaya mataas yung blood sugar ko at tataas yung blood sugar ko, wala pong problema pagka Santon Plus Gold. It was designed na ang Santon Plus Gold ay pwedeng inumin kahit yung mga may hypertension, also mataas ang blood pressure, also doon sa mga yung palaging sinisikmura, nagkakaroon ng hyperacidity or under acid, nagpapaganda po ito ng ng function ng ating intestinal function, mga ka-wellness. Kaya no worries, Doc L, doon sa mga may hypertension and diabetes, pagka nakasanton Gold Coffee mix.
0: Meron nagtanong, Doc Ron, how about doon sa mga buntis pala daw? Kasi nabanggit natin kanina na ang ampalaya, lalo na yung mga yung raw na ampalaya, hindi basta-basta dapat kinakain pagka ikaw ay nagdadalang tao. Paano yung natin, Doc, yung mga products natin, yung Santon, especially yung Gold Coffee natin, Santon Gold Coffee, pwede ba sila noon?
1: Ito, merong yung ampalaya in its concentrated form, tapos madami ang intake mo, yan po ay talagang nakakapagpaagas. Pero doon sa minimal amount, hindi naman po nakaka-apekto. Kaya that is the reason why pwede pong mag-take yung and also Santon Plus, Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. Wala pong problema doon sa buntis. Kaya pero kapag yung iinom ka ng katas, kalahating baso, tapos may diabetes, tapos gustong magbuntis o di kaya nagbubuntis, tapos nasa earlier stage, ay hindi po
0: first
1: pwede.
0: Trimester.
1: First trimester ng pagbubuntis, yun ay hindi pwede. Second trimester, pwede na, tolerable na, at in small amount, hindi din sobrang dami.
0: So yun na, sa mga kababayan natin dyan, safe na safe ang ating pong Santon Gold Herbal Capsule at yung Santon Gold Coffee Mix po natin. Sa kahit kanino man na pwedeng sumubok o gustong sumubok ng produkto po na ito, mga kababayan. Ha? So para makuha natin yung mga benepisyo mula sa ampalaya, sanayin natin yung pagkain po nito. sa mga kailukanuhan talagang ano, paborito nila dyan yung dahon ampalaya.
1: Yes. Ang tatay ko ang paborito, ang gustong-gusto niya dyan, mas gusto niya yung wild kaysa doon sa doon sa iba yung malalaki yung dahon.
0: Iba yung ano eh, iba yung lasa.
1: Yes, iba yung
0: iba
1: lasa.
0: Yung pait.
1: Iba yung pait.
0: Nung wild.
1: Ewan ko, mas mapait yung ano yung wild, pero mas bakit mas masarap? Ewan ko. Ang ginagawa,
0: malinamnam daw eh.
1: Malinamnam. Ang ginagawa ng tatay ko is lulutuin niya yung ano, lulutuin niya yung gata.
0: Mm-hmm.
1: Yung medyo lalapot na yun, or nag-ano na, nag-evaporate na yung moisture ng gata, yung parang latik na, and then paglagay noon, tapos tatanggalin agad. Ako po, ang sarap mamapada. Ay! Sorry dun sa mga kumakain.
0: Maraming technique sa pagluluto niyan.
1: Yes.
0: Ang dahon at numbuka. Mm-hmm.
1: Doon naman sa mga hindi gusto ng ano ng itlog or may iwas doon sa pagkain ng itlog. Ang style naman namin, may mga kapatid ng kasi sa tayo sa church na ayaw na nang gumamit ng itlog is tokwa. Ang gagawin is tokwa, tapos ang gagawin niya sa tokwa, gisahin niyo muna, tapos lalagyan niyo ng kaunting turmeric para mukhang itlog din. Yung kulay niya, of course, ang ano yung turmeric at saka yung ano turmeric at saka lagyan ng kaunting paminta is marakinin yung health benefits na tapos igigisa niyo doon sa ano doon sa ampalaya ay sigurado ang sarap po ng kain ninyo.
0: Yun no. Oh, ayan ha, para ma-enjoy niyo naman yung ano itong ampalaya po na ito. Maraming mga ano yan, maraming mga technique sa preparation niyan ano, na maging palatable sa ating pong panlasa, mga kabayan. Okay? Ay, salamat Doc Ron sa mga infos na naibahagi natin sa mga ka-wellness natin dyan. Ha? So, ay mga katanungan po tungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating puntala. Kaya, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, itutugunan natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Kaya, dyan lang po kayo mga ka-wellness. Tutok lang po dahil magkabalik ang programang
1: The Secret of Hell.
2: The Secret of Hell.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.

0: Zamfon Plus Coffee.
1: Mabibig sa pinaman, di ka sinyo nga.
0: Pagkape, dapat Zamfon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Zamfon Plus Coffee Mix.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa
5: mga butika. Zamfon Gold Coffee Mix.
6: Ako po sa room, sakay pa talagang dahil sa akin ng Zamfon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Zamfon Gold Coffee Mix.
5: Zamfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, matulog dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, waska. Pinakamatindi pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel.
5: Zamfon Gold Coffee Mix.
6: Ako po sa room, sakay pa talagang dahil sa akin ng Zamfon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Zamfon Gold Coffee Mix.
5: Zamfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
9: In Beauty Show.

0: atin pong programa. Sa may mga katanungan, ha, huwag pong mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line, 0969-609-65-45. Nilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig.
1: Ang The Secret of Health ay atin po sa atin ng Santom Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulong natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santom Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila ay mga natural at standardized extract ng mga powerful herbs po na ito. When we say standardized extract, kakaiba yung way ng pag-extract ng mga bioactive compounds na nandoon sa mga herbal po na
1: hindi
0: ito.
1: Hindi nawawala yung benefits.
0: Tama. O, kasi yun yung ano, Doc Ron, minsan sa preparation at sa extraction ng ibang mga herbs, minsan nababawasan yung potency nila. No? Pero dito sa Santone Gold Herbal Capsule natin, ay mas concentrated yung extract na nandito, mga kaibigan. Kaya pag pumasok sa ating pangatawan, ay mas mabilis na absorb ng katawan po natin at mas mabilis na gagamit ng ating pong pangatawan kung ano man yung pwedeng paggamitan po nito, ha? Kaya sa mga gusto makasubok na bisa at epekto ng Santone Plus Gold, puntahan po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar. Ngayon rin natin po mga leading drug stores nationwide ay pwede po ninyong bisitahan, mga kawalas, at ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Hanapin nyo rin yung mga produkto namin at hanapin yung tatak yes to health sa mga produkto na inyong pong bibili, ha? Mahirap na kasi, Doc Ron, ngayon napakaraming mga counterfeit, maraming mga fake products, ha?
1: Paano sikat na sikat ang Santone Plus Gold at saka itong Santone na Plus Gold talaga natin ay maraming gustong kopyahin kasi
0: maraming nakikigaya. Para kaya kung gusto niyo pong makasigurado na legit ang inyong pong mabibili dun kaya sa mga authorized dealers natin. Yeah. Pwede rin sa atin pong online shopping store, Shopee. Search nyo lang Yes to Health 2011. Or magsadya kayo sa mga Yes to Health Wellness Clinics, Center natin. Yeah. Sa mga clinic natin, dahil available po lahat dyan ang produkto ng Yes to Health. Ano? With discounts po yan, mga kababayan. Lalo kung senior citizen ka, dalhin nyo lang yung ID nyo o yung senior citizen card nyo, may makaka-avail kayo ng discounts. Ha? Mm-hmm. At isabay na rin, pagkapakonsulta, mga kaibigan. Sa Batangas, Batangas Branch, every Thursday, nandyan po si Doc Algy, mga kaibigan, para sa consultation. Yun, no? O yan, sa batingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, sa mga nakikinig, laging nakantabay sa ating pong program. Ayan. Batingin ko lang yung family ko dyan sa Aborlan. Nakatutok daw yan sila sa programa natin at sa ating pong himpilan dyan sa Puerto Princesa.
1: Si Brother Ipos. So, bawal ilipat ang radyo kapag The Secrets of Health na...
0: Ayun. Okay. At gano'n din, ha, sa mga viewers natin sa ating Facebook live streaming. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Mga kabelas, kung meron kayong mga tanungan, ha, huwag pong mahihang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. At ipon sa text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Ito, Doc, mayroong mga katanungan dito sa atin. Ito, Doc, ok po ba uminom ang may taong may AV Black 1, ang premium D3 coffee mix. Salamat po, Ragnar of Puerto Princesa. Yung premium D3 coffee mix natin, mga ka-wellness, ito ay isa rin sa mga tinatawag na safe coffee, kung tawagin. Meron yun siyang vitamin D3, at the same time, may santon na rin yan siya, ang ating pong premium D3 coffee mix. Ano? So, pwede, ang ginagawa ng iba dyan, Doc, minimix nila yan dun sa Santon Plus coffee natin.
1: Yeah.
0: Yung iba, nakatrain na rin siguro, minix sa Santon Gold Coffee Mix. Ano? So, safe yan para sa mga kababayan natin. Ha? Any condition naman sa iyong pangatawan, wala namang contraindication po ito sa mga nararamdaman natin sa pangangatawan natin.
1: Mm-hmm. Pwede nyo po mix match yung, ano, yung mga kape natin. Mm-hmm. Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, Premium Day 3. Pwede nyo po, ano yan, halo-halo, infuse ninyo. Mm-hmm. Para mas masarap ang, or kumbaga, matikman nyo din yung kakaibang lasa kapag ka, na combination. Ano yung sabi niya na tinatanong
0: yun? AV, ano to? AV Black 1.
1: AV Black 1, I'm not familiar kung ano yung AV Black 1. Pero with regards doon sa may mga problema, ang lahat po ng kape, na, ang kape po na meron po ang Yes to Health, ay kahit may problema po kayong iniinda, eh pwede po ninyong inumin ang ating kape. Wala po yung contraindication sa lahat po na may mga iniindang karamdaman. Lalong-lalo na doon sa may mga diabetes and hypertension, napakaganda po ng mga healthy coffee po natin, lalong-lalo na ang ating Santon Gold Coffee Mix.
0: AV Black 1 sa mga ito, merong problema sa puso, atrial ventricular problem. So pwede naman mga ka-wellness, ano, hindi naman kasi siya ano, eh.
1: Ah, baka gusto, baka iniisip niya magpapalpite.
0: Yun. Yung coffee natin wala siyang ganun na walang effect na ganoon. Compare doon sa ibang mga coffees.
1: Doon sa mga maraming ano, maraming nagte-testimony niya, nagte-text sa amin na dati may palpitation sila, nangangasim ang sikmura, nene-nervous after ng effect ng ano nung nakasanayan nila ng kape. Nung nag-transition sila, walang ganung effect. And ako mismo, ako masailan ako pagkakape. Pag nakainom lang ako ng kumisang kasi pagka wala, tapos naaya ka, nakainom ng mga 3-in-1, lalo na kapag ang timpla is medyo matapang-tapang, talagang lagabog na yan. Pero kapag naka Santon Gold Coffee Mix, eh siguradong wala pong ano, palpitation.
0: Walang kaba kung tawagin.
1: Walang kaba.
0: Hindi ka papakabahin ito. Yun ang problema sa ibang mga coffee na stimulants, kasi yun yung trabaho talaga niya. I-stimulate niya yung pangatawan mo, tsaka lalo na yung puso mo talaga. Ano? Kasi yun naman na yung nakakapagpaano sa atin. Nakakapagbigay ng mas maraming enerhiya.
1: Alertness.
0: Alertness, kasi the more na mas nagpa-pump yung heart area natin, mas marami yung dumadaling na dugo sa ating pangatawan. Mas gising ka. Ang problema, nai-stress noon yung heart po natin.
1: And also yung cortisol. Cortisol ng ano. Merong study na nagpapakita na ang ano is pag unang inom mo ng ano ng kape na may caffeine is meron siyang dehydrating effect. And then later on is nagkakaroon ng ano tinatawag adaptation yung katawan, hindi na siya dehydrating. Pero yung epekto ng cortisol level is ganun pa din po. So kahit na hindi dehydrating yung ano yung kape later on, kapag nasanay na kayo, pero yung cortisol response ng katawan, eh kasi kapag palaging ano, palaging stress yung katawan, seems like parang palaging stress yung katawan po ninyo, is nakakasira po yan sa ating overall health, lalong-lalo na din sa ating mga kidneys, mga wellness.
0: So sa mga ano yan, gustong masubukan yung mga healthy coffee natin, wala po itong problema kung ano yung condition ay inyo pong nararanasan or nararamdaman, pwede yung subukan yung mga herbal coffee natin. Okay? So another inquiry, Doc, ano pong mas delikado, ang loslos o ang prostate problem? I'm 67 years old. 2016 pa itong loslos ko. From Mandawi City po. Thank you and God bless.
1: Pag merong loslos, kapag ka bata pa, nagsasarado pa yan. Kapag ka, let's say, edad mo ay 7 hanggang 15 years old, nagsasarado. 16 years old pataas, nahihirapan na sasarado. Kaya kailangan na ng ano nang tinatawag operation. Opera na talaga yan, tatahiin. Kasi yung loslos ko, yung ano, yung meron kasi yung parang sahod doon sa ating ano dito sa ating salo, sa ano ng ating ano pelvic area ng lalaki. Meron yang parang salo na skin para hindi bababa yung ano, hindi bababa yung ating intestine, large intestine. Kapag kabutas 'yon, tapos constipated ka pa, tapos papa ano doon, sisiksik yung ano, sisiksik yung intestine, kaya naiipit yung mga ugat, kaya sobrang sakit pag may luslos. Ang maalala ko yung kapatid ko, yung kasunod sa akin, may luslos siya, umiiyak yun kasi sa amin matakaw kaming kumain ng saging, di ngayon isang beses di may lakatan, nagtiba ng lakatan yung tatay ko, may nahinog na isang ano, isang piling, inubos naming dalawa. Maya is na iyak ko. Sobrang nang iyak.
0: Sobrang sakit.
1: Ang ginawa ng namin noon is binilihan siya ng ano, support. Support para hindi bumaba yung ano, hindi bumaba yung ano, hindi bumaba yung tawag doon, yung kanyang ano intestine pagka nabusog. Ang katagalan nagsarado na yun. Ngayon wala na siyang lustos. Pero sa kanyang edad, is kailangan na talaga ng ano yan, ng tinatawag natin na opera. Mm-hmm. Kung saan ang mas delikado, parehong problema po yan.
0: Oo.
1: At kapag may ano, pag may problema kayo sa luslos tapos ganyang edad, of course, naiipid din kasali yung prostate.
0: Tama,
1: kaya as much as possible, mas maganda na mapa-opera po ninyo. Mapasarado kasi napaka ano po yan, napaka inconveniente sa katawan ninyo. Especially pag magbubuhat ka ng mabigat.
0: Mm-hmm.
1: O pag bubuhat ng mabigat, hindi po pwersa ka doon, lalaki yung ano, lalaki yung itlog, maiipit yung ano, maiipit yung ano, yung mga ugat doon. Masakit po yan.
0: Oo.
1: At kapag doon naman sa prostate po, kailangan po ninyong kumain ng mga mataas na zinc, lalong-lalo na yung ano, yung mga beans or nuts and also seeds.
0: Mm-hmm.
1: Ang may pinakamataas na zinc content sa seeds is yung ano, buto ng kalabasa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya doon sa mga nagluluto ng kalabasa, isali po ninyo na kainin yan. Or magbili kayo ng pumpkin seeds, meron po online para po ma-provide yung zinc. And also, para sa hormonal function, pwede po ninyong pag-combine. I-combine po ninyo ang Santon Plus Gold at saka Premium D3. Ayan po ay tumutulong sa hormonal function, lalong-lalo na doon sa testosterone level. So instead na ano, kasi kapag tumatanda na lumalaki yung prostate,
0: mm-hmm,
1: kasi ang pinoproduce ng katawan is yung DHT na, dehydrotestosterone, which is mas malakas na ano, ng klase ng testosterone. At ang nangyayari, dumadami din yung ano, prostate cells. Kaya mas namamaga siya. So pinaka the best is may balik doon, mas switch doon sa ano, sa normal testosterone yung production ng katawan para hindi lumaki yung testosterone, yung ano, yung prostate po ninyo. So Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Premium D3 naman, 1 soft gel 3 times a day para po ma-prevent ang pagkakaroon, makatulong ma-prevent ang pagkakaroon ng prostate enlargement.
0: Yun, no? Ayan, sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng hernia,
1: mm-hmm,
0: or loss. Masakit pa naman talaga yan, ano? Pag tinamaan ka niya.
1: Yeah.
0: So maganda nito if kaya pa naman ng mga ano, alternative ways, mm-hmm, na hindi maoperahan, mm-hmm, gawin natin.
1: Pero pagkabata, pwede pang mabalik. Pero pagkamatanda na, hindi na talaga kailangan.
0: Hira po.
1: Operation na talaga. Well, hindi naman yan major minor operation.
0: Yan, ha? Okay. Ano, Dok? Another inquiry. Dok, nakakabura po ba ng peklat sa baga ang pagkain araw-araw ng malunggay?
1: Mm-hmm.
0: From Alicia of Nueva Ecija.
1: Yan ang problema kapag ka nagka-peklat sa baga, mm-hmm, is nagiging constricted or, mm-hmm, hindi na masyadong nakakabuka yung ano, yung mga air sacs pagka, mm-hmm, nagkaroon ng peklat sa baga.
0: Oh.
1: So, hindi ko masasabi na nakakabura.
0: Mm-hmm.
1: But with regards doon sa pag-prevent ng another scarring,
0: mm-hmm,
1: ay napakaganda po ang malunggay kasi yan ay napakataas antioxidant. At kapag ka-combine yan siya sa iba pang mga herbs, katulad, mm-hmm, ng combination niyan sa ating ano, Santon Plus Gold, is mas maraming antioxidant, also merong respiratory ano, enhancement doon, mm-hmm, sa inyong ano, sa inyong respiratory area, is mas gaganda po ang, also ang oxygen production doon sa dugo, nagpapaganda din ang Santon Plus.
0: Oh.
1: Pag kumakain po kayo ng malunggay araw-araw, napakaganda po yan sa overall health,
0: mm-hmm,
1: and ma-prevent yung scarring kapag mayroon ng gas-gas yung baga po ninyo.
0: Yung problema doon ko sa mga scars,
1: mm-hmm,
0: sa mga internal organs natin,
1: mm-hmm,
0: napakahirap nilang tanggalin,
1: mm-hmm,
0: alisin. Kumbaga very challenging na bumalik sa normal o mawala yung mga scars na yon, even sa liver area sa lungs area, mm-hmm, napakahirap na, mm-hmm, kaya nga ang ano diyan, ang maganda diyan, hangga't maaari iwasan
1: ang
0: magkaroon ng scar o doon sa mga ano yan, even nga sa ano natin, kahit sa tonsils sa, ano, natin, or kahit sa skin. Oo, sa balat
1: kahit
0: natin,
1: kahit sasabihin nila lagyan ng sebo di macho, kumbaga naglalaintin, mm, yung color, mm, pero yung scar talaga
0: nandun talaga,
1: mananatili. Meron ding iba naman na maganda yung response ng katawan, mm, nila, especially doon sa mga vitamin E na,
0: oo,
1: na
0: nilalagay.
1: Is unti-unting nawawala, hindi na siya masyadong halata, pero yung mga minimal traces, mm,
0: nandun pa rin. Okay, lalo na sa internal organs natin.
1: Yes.
0: Napakahirap talaga. Kaya nga, ang maganda yan, mga ka-wellness, iwasan talaga na magkaroon ng scar dyan. No? Usually naman kasi nagkakaroon ng scar sa lungs pagka nakakaranas ka ng infections, ano? Yung TB, lalo kayo na, tuberculosis. At kahit na ibang mga ano, COPDs doon, ay nakakadulot din yan siya ng scarring sa lungs area natin. No? So yun nga, tama yung nabanggit mo, yung malunggay, nakakatulong yan para maiwasan na yung dagdag na scars o dun sa inyo pong lungs area. So maganda yan, araw-arawin nyo po. Even yung kampalaya, doktor, ay nakakatulong din siya ng malaki. Ayan na, sa mga kababayan natin na ano, even yung mga ano pala, yung mga smokers, malakas makapag ano yun, makapag scar.
1: Recent study, Doc, may nabasa ako nung nakarang araw lang na isa sa napaka bilis na magpagasgas sa baga is yung mga flavoring at mga chemicals na meron doon sa vape.
0: Nako.
1: Kaya yung ano, merong mga recent study na bigla na lang bumabagsak o naglumalawlaw yung ano, yung kanilang baga at nahihirapan huminga kasi dahil diyan sa mga chemicals sa vape. Kaya doon sa mga choy-choy.
0: Iba, hindi yan yung sigarilyo, vape na lang.
1: Vape, kasi wala daw tawag doon, nicotine. Pero yung chemical na ginawa doon sa pampabango, mabango pero masakit sa ilong pero at saka ang epekto doon sa katawan. Kung tayo nga ay maalala ko yung iba is kapag dumaan yung ano yung jeep nagtatabo ng ilong pero nagbe-vape halos meron parehong epekto lang po yan mga ka-wellness inyo pong katawan.
0: Yun oh. Kaya sa mga kababayan natin ha mas maganda tanggalin na rin yan ano yung mga usok-usok na yan. Wala namang ano, wala namang dulot na ano, epekto sa katawan natin o magandang epekto sa katawan natin.
1: At saka another,
0: gastos lang.
1: At saka another bagong labas na study, 2 milyon, higit sa 2 milyon ang namatay ng dahil sa secondhand smoke. Kaya kung kayo ay naninigarilyo, hindi lang po ang sarili ninyo ang naapektuhan. Pag-uwi ninyo sa bahay, pag-greet ninyo doon sa asawa ninyo at sa anak ninyo, o di kaya sa apo ninyo, is nakakalanghap po sila ng mga chemicals na yon at mas ano mas worse yung epekto sa kanila. Ay sasabihin kong mas worse, hindi magsigarilyo na din sila. Hindi po ganun. Mas worse yung epekto doon sa mga hindi naninigarilyo. Kaya kung mahal po ninyo yung mga anak ninyo, asawa ninyo, ay ano po, mas maiging maiwasan at saka matigil kung hindi kung gusto niyo pong tigilan at gusto po ninyo ng program sa atin pong mga clinics, meron po tayong program para matulungan po kayo matanggal yung mga ano, yung taste bud ninyo sa paninigarilyo.
0: Yan, okay. Doc, may meron ka pa ba lang katanungan? Doc, ilang saging nasaba o lakatan ang dapat kainin o pwedeng kainin na merong diabetic na tao?
1: Pagka mataas ang blood sugar is very minimal lang po. Ang sabi ng mga doktor is isa lang sa isang araw ang maximum na kainin ninyo. Ang problema kasi kahit na napakaganda ng benepisyo ng saging, nagpapaspike kasi siya ng tinatawag natin ng blood sugar level. Kaya minimal ang ano, minimal yung tinatawag na consumption. Kaya ang pinakamaganda, pinaka the best na approach dyan kung gusto nyo i-enjoy ang mga benefits ng mga prutas, lalong-lalo na ang saging, is talagang ma-regulate and of course, ma-reverse yung problema ng diabetes po ninyo. And of course, kailangan po ninyo ng ano, ng dietary guidelines. Ano yung mga hindi dapat kainin, ano yung mga minimal na kainin, ano yung mga transition mula doon sa staple food ninyo. Kaya mas maganda kung malapit po kayo dito sa ano, dito sa Quezon sa Manila, sa Quezon City, meron po tayo. Sa Santa Rosa, meron din po tayo. Sa Batangas, meron din po tayo para mabigyan po kayo ng dietary guidelines and of course, targeted supplementation para po mas mabilis ang pag-recover. But then, while na nag-aantay po kayo, wala pa kayong panahon na pumunta sa ating clinic, taking Santon Plus Gold and Premium D3. Ang Santon Plus Gold, meron niyang Amparaya Charantin na nagtumutulong ma-regulate yung blood sugar level natin. Yung Premium D3 naman, meron siyang MCT at saka yung ano, yung malunggay oil or moringa oil na kung saan is tumutulong sa insulin sensitivity ng ating katawan. And of course, isali nyo din yan, yung mga ano, yung healthy lifestyle, exercise, para mas mabilis. Kasi wala pong isang drug na inumin ninyo para gumaling kayo.
0: Tama,
1: ito ay overall approach kung saan i-correct yung ating ano, ating lifestyle para maibalik yung kalusugan. Kasi mismo tayo man ang nakakasira noon. Unknowingly or knowingly, tayo ang sumisira ng kalusugan natin. And it's up for you, it's up for us kung paano natin i-recover or i-reclaim yung kalusugan na meron tayo. Maibalik yun.
0: Iyon ha. Ayon sa mga kababayan natin, napakahirap talaga pagka ano, hindi regulated yung blood sugar level sa ating pong pangangatawan ha. So maganda yan eh, maalaman natin yung overall or yung holistic approach kung tawagin sa pagkontrol ng blood sugar level. Kaya kung meron kayong time or malapit lang kayo sa mga wellness center natin, bisitahan nyo po ang ating pong mga clinics. Okay? Para Dok, no, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Ayan po mga ka-wellness ha, dun sa mga hindi mahilig kumain ng ampalaya ay i-practice na po ninyo. At sa kapag meron po kayong mga anak, as early as possible, isturuan na po ninyong kumain habang toddler pa, hindi pa naglalakad. Pakainin na ninyo ng ampalaya at iwasan pakainin ng matatamis ang inyo po mga anak. And of course, pwede po kayong mag-take, may mga diabetes, mag-take kayo ng extract ng ampalaya or pwede po ninyong isama ang ating Santon Plus Gold at ang ating Santon Gold Coffee Mix araw-araw para po makatulong at makuha po ninyo ang benepisyo mula po sa ampalaya at matulungan po kayo sa inyong mga karamdaman. And of course, isama nyo na din ang ating Santon Vitamin C and Premium D3 araw-araw, lalong-lalo na po sa mga may problema sa diabetes and hypertension. And of course, healthy lifestyle para makaiwas po sa lahat ng mga karamdaman at maging malakas po tayo araw-araw mga ka-wellness.
0: Maraming salamat Doc Ron at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakantabay at lagi po nakatutok sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat ng tumatangkilik ng ating pong mga dekilidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa ngalan po ni Doc RG Bakla, isa sa ating pong mga kasama dito sa ating pong talakyan. Ito piling ko Doc Michelle Hinas nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon naman ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling sa ating pong mga pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: nagatay,
1: mama, papa,
0: tatan.
2: Ay, oo. Mananagat gito akong papa. Kuyo kito akong papa kay taas kito gutom. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa wapang yapon.
0: Ala, yaway. Iya, ito ino papa.
2: Ay, siya akong papa? Na, hantog garon. Missing pa.
3: Exciting!
4: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kututo. Nga, nagsuka pa jud ko pait. Isuluyan na ko inom ning Salton Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong paginaw. Wala na ko sakit akong kututo.
4: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
6: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar nga layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
9: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
1: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like you. Basta nakaturbo.
3: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.

0: ninyo gipon. Mura na lang mo ang nag-iksyon.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Dawn, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko sa maayo ug migawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
6: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zanthon Plus Coffin Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, Zanthon Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko kakiang-kiya. HDIni, taga-Panabo, office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffin Mix. Kape na, gamot pa. makapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kaklarek sana?
1: Exciting!
10: Exciting!
7: The time now is 2:30.
11: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
12: Send money abroad quickly and easily with Edlu Gear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
2: Klarek sana?
1: Exciting!
3: XFM 89.1
7: X-rated sa XFM.
14: This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

0: sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong gipangunta na, Dok?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

nationwide. Matamlay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-

0: Available sa mga butika.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dito ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas permi?
2: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pag go o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon. Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sola! Pagi kayo, yap! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
7: Wow!
6: Naapagi kayo, yap! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre, o. Oh. 150 lang, 150.
8: Mga katupa, excited!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: naman, Kapitan.
1: Eh, tago-tago kay. Naimuhang teacher ning absent ra ba ka?
0: Ah? Ah, Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Masiyok akong bumog, piging kasiyok. Nangyari akong mabumog. Kasi kaayo to, di inom akong Santon Plus lang. Marti akong dumintin. Maayo, kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayo kayuhan sa ating lawas. Ako, Jujay, isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pagtest atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang ako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ako diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: May vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Bibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado, Herbal of Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Kapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman. O saan na adik to?
6: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Walag yun?
6: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
10: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihari si City Councilor. Kung ako maning kamo, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nire sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
11: O bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Maminaw ka sa XFM.
13: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.
14: Exciting!
12: XFM.
15: XFM.
3: XFM.

0: Ay, sa buhok ka ng bata, aoy. Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Itugong pa ka, ayoko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sa buhok ka ng nanapuling bata na sa bukan ba? Ay, on siya man. Sa buhok ka ni mo doon, ay.
2: Na, mo, atin?
0: Sus, asin na pod? Oh, na, nga naman.
2: Kami, bot.

0: exciting.
1: XFM. Sa taong Plus Gold user, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi ba akong binulan niya dugo? Dugo na po, nabalata ko sa ete, batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Santong Plus Gold, sa akong pangsulay sir, nakahuro o blok at nakik na ko nga, dunay aldiyo akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
1: Santong Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon o parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zatone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zatone Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higog niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikali ko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintay. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Humot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Dupa Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S car rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash.
0: Say Yes to Health, Mapalitsa, Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
11: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hangbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Exciting!
1: XFM. Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard, unya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinuon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun og glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nga, no, nag-action po panakit ako mga joints. Dali na sa pupalimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Nami na kayo kung paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa diyan na, miss?
8: Para sa tour nyo ni missis.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni missis nimo.
9: Sige, sigayon ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumasabi.
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Manami gis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: System pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
16: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
17: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
18: Hala, happy taong duty! Pero saan man eh? Wala ko ikagasto!
19: Ay, mami!
18: Ayok
0: kabala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
18: Na naman! Unsa na adikto?
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
18: Ha? Tinuot? Wala yun?
0: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
18: Sa lahat kayo day ha? Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
19: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
20: Aron malipayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga laminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay. Panamay, resibo ko tiho ram ni slas to. Exciting?
23: Exciting!
24: XFM time, it's 4 o'clock. Time check, brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas na katawan, subok na.
25: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
26: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
1: Oh! O niya, garon?
2: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot!
3: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bubong wakabong marag na kogoto sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa na, nilayin siya, mag-anayin siya, nagkawala, at doon, nawala na yun. Mula din ito, nagkabibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarag ko, mutisin mo ninyo, alanga, minut yun.
3: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Grabe kayo ka. Sipan. Ako, dili man jud ko hilig og kape.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapdan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina bago manunta ni gasolina. Manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko imutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
2: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Mao na dia, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!

0: Sampai jumpa. Exciting.
1: Good morning, Pader.
2: Oy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sinilan ni muna tanan, Pader.
2: Oo, oh, oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
0: Exciting!
3: XFM. Zapong Plus Gold User. Atong paminawon.
4: Apo po yung panglawal, watak-tak na labalaw. Nato yung ibato nga pagpanakit sa akong tangko o abot ng ko. Pahaw pagod, napabato po yung lipo. Ito nga, nakabingaw ko na radyo na ng pagpapagod. Wag ba tumahin na ating liwa. Roto ni pangko, akong gitistuhan, akong gininto, napaharot yung buwat ng staff, akong nabantayan. Na nawala naman yung pagpapit sa akong tangko o lipong lipo. Bagong salamat pa sa akong pagpapagod. Mga paruha o ibato sa ako. Tingin ninyo ng akong pagpapagod. Basing paruha na ako, baangal sa mani. Ako doon, sige na panglawal. Akong pagpapagod, yung pagpapagod.
3: Zantone Plus Gold, tapak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maritar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tulad sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlong. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zantone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Jeremy Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong reklamo sa nasa kahalap, panan-aong pagpamili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatag o mas sinaw ang ako panan-aong sa tadaan.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
11: Turbo?
10: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andis ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
3: Turbo, tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
14: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas, permi?
15: Kay diri sa Shell bay, Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
17: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Produkto sa Yes to Health, Mapalitsa, Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
18: Importante na aduna kay numero sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Hoy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo na ganapot, sukan ka niyan to, sayang saat. Hoy, wagay na to man.
0: Exciting!
19: XFM.
3: XFM.

0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa
1: Extra Balita. Extra Balita. Headlines. Headlines.
2: PRO 10 nagpadala og 901 ka mga PNP personnel para sa first bond parliamentary elections.
3: Headlines. Headlines.
2: Anak patay, human tribunalan og steel bar sa kaugalingong amahan.
3: Headlines. Headlines.
2: Golden Wedding, gipahigayon sa ika-149 nga aldaw ta impasubong. 15 ka magtiayon nakadawat og 50 mil ka pesos.
3: Headlines. Headlines.
2: Alaki nahulog sa pangpangpatay, giingong gigukod og sundang sa kanhibana sa iyang uyab.
3: Headlines. Headlines.
2: ECG Davao Oriental naglusad og search and rescue operation alang sa mangingisda nga namising.
3: Headlines. Headlines.
2: PRO 11 personnel kagipadala sa BARM 3,000 pesos lang ang meal allowance sulod sa napulo kadlaw.
3: Headlines. Headlines.
2: ROTC student cadets sa Davao City makadawat og financial assistance.
3: Headlines. Headlines.
2: Ikaingong 12,500 nga koleksyon sa tuna festival gipangayuan og pagpaklaro sa city council.
3: Headlines. Headlines.
2: Army nagpalig-on sa livelihood og housing support alang sa mga nag-reintegrate.
3: Headlines. Headlines.
2: 5 patay, 87 missing, human nasunog ang usa ka barko sa Coron, Palawan.
1: Extra Balita. Extra Balita.
4: Maayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw karon nga Webes, Setyembre 10, 2026. Ani-ana ang detalye sa tong mga balita.
1: Extra Balita.
4: Police Regional Office 10 nagpadala og dugang 901 ka mga PNP personnel alang sa pinakaunang BARM parliamentary elections.
1: Extra Balita.
4: Gipahigayon sa Police Regional Office 10 ang send-off ceremony sa si Camp Aligar alang sa 901 ka mga sakop sa kapulisan nitong Martes, Setyembre 8, 2026. Kini aron magsilbing dugang nga seguridad sa gipangandaman nga First Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM parliamentary elections nga pagahimuon karong Setyembre 14 sa maong bahin. 380 ka mga miyembro sa kapulisan ang magsilbi isip Special Electoral Boards kun SEB, samtang ang nahibilin nga mga miyembro maghatag og operational og security support sa piniliay. Ang mga grupo giumol sa 850 ka mga miyembro sa Police Regional Office 10 o 51 ka mga personahe gikan sa National Support Units. Mismong si Police Brigadier General Nestor Bagbagay Jr., Regional Director sa PRO 10, ang nanguna sa maong pagpadala sa mga opisyal upan sa presensya ni Attorney Renato A. Magbutay, Regional Election Director sa COMELEC 10, o Police Colonel Cesar P. Kabuhat, Provincial Director sa Lanao del Sur, PPO-PRO Bar. Sa panawagan ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., iyang gipahinumduman ang tibok grupo sa pagpatuman sa profesionalismo, disiplina o ang hugot nga pagpapiling neutral sa politika. Nagpahinumdum usab si Babagay sa pagbantay sa matag-usa aron na makabalik nga luwas ang tanan sa ilang mga pamilya o unit human sa deployment.
1: Extra Balita.
4: Sa laing bahin sa tong balita, mga katropa, usa ka bata ang patay human gibunalan og steel bar sa mismong inahan. Detalye pinagi ni katropang Hanilo Tobios nanukad gikan sa XFM Bukidnon.
5: Patay ang 26 anyos nga nailang si alias Georgia tungod sa naangkong serious injuries. Human gibunalan og steel bar sa iyang kaugalingong amahan nga si alias Carding, 53 anyos. Ang insidente nahitabo pasado alas 9 sa gabi niyatong Lunes, Setyembre 7, 2026, sa Sityo Mabuhay, Barangay West Dalurong, Kitautau, Bukidnon. Base sa report, nagkabangi og nagkainitay sa istorya ang duha ka anak sa suspect. Diang sumbago na unta ni alias Georgia ang iyang igsuon. Nagpatunga ang ilang amahan aron unta sila hupayon. Ana. Giingong gibunalan sa amahan si Alice George gamit ang steel bar nga naigo sa iyang ulo ug liog. Gikataho nga tulo ka oras nga nagbaklay ang pamilya sa biktima padulong sa sentro nga bahin sa Barangay West Dalurong aron lang makapangita og sakyanan. Nadala pa ang biktima sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Maramaga apan gideklara kining dead on arrival sa nagatiman nga doktor. Malamposon usab nga nadakpan ang suspetsadong amahan ug kasamtangan gitanggong na sa selda sa Kitaotao Municipal Police Station. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumarog Vision X Plus Softgel Capsule kay kini adunay lutein, beta-carotene, zeaxanthin ug vitamin E nga matabang mapatinaw sa atong pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Nilo Tabios, X7 News.
1: Extra balita.
4: Golden wedding gipahigayon atol sa ika-149th Aldaw ta Impasugong. Kinsi ang mga parisan ang nakadawat og tag 50,000 pesos.
1: Extra balita.
4: Kinsi ka parisan ang subling nag-I do og ni Salmot sa Mass Golden Wedding adlaw Martes, Setyembre 8, 2026. Ang maong kasalan kalabot sa nakahanay nga aktibidades sa ika-149th Aldaw ta Impasugong. Ang mga tamis nga pahiyom ug dili malimtang kilig personal nga nasud-ong ni Impasugong Mayor May Okinlay. Gikan sa LGU, nakadawat ang mga magtiayon og 50,000 pesos nga cash incentive, 25 kilos nga rice, 2 ka litsyon manok, 1 ka bottle nga wine, 1 ka layer nga cake, food packs, wedding photo frame ug hapol.
1: Extra balita.
4: Sa pagdapadayon sa tong extra balita, usa ka lalaki ang patay human nahulog sa pangpang dihang gigukod sa kanhi ka relasyon sa iyang uyab. Kompletong detalye pinaagi ni katropang Michael Carato Ricabo.
2: Nakapalagang patay ang 50 anyos na si alias Joel na itong Martes sa buntag, September 8, 2026, sa Parangay Mount Lebo, Valencia City, Bukidnon. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente na itong September 5 sa buntag, ihang sakay sa motorsiklo ang biktima, uban ang iyang uyab ug tulo ka mga anak ng hinihigikan sa lantapan padulong sa Valencia City. Aron mamalit kogutan, pag-abot sa Mount Lebo, nihodong sila dapin sa dalan tungod sa personal nga pangina. Hanglan sa kalit lang, niyaagi ang suspect og daling ninaog sa iyang motor og giatake og sundang ang biktima. Nakadagan pa ang biktima apan aksidente kining nahulog sa pangpang. Humanini daling nisibat ang suspect padulong sa wala masayreng direksyon. Human sa duha kaadlaw nga napakya sa pagpangita ang pamilya, ila na untang i-report sa barangay hall ang hitabo apan walay tao. Dito na sila nakapangayo og tabang sa lantapan pinpi nga maoy nagtudlo kanila sa Valencia PNP. Gisaka o giretribe sa Valencia City Rescue Team ang lawas sa biktima nga anaana sa state of decomposition. Gidala na ang patayang lawas sa Villanueva Funeral Homes. Sa inisyal nga pagsusi, walay nakitang samad ginigbasan o uban pang dakong puno sa gawas nga bahin sa lawas sa biktima. Mga katrupa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium B3 Softgel Capsule alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, X-FM News.
4: PCG Davao Oriental nagpahigayon og search and rescue operation aron nga makita ang usa ka mangingisda nga nabising.
1: Extra balita.
4: Padayon naglusad ang mga personahe sa Philippine Coast Guard Station Davao Oriental kawan ang Coast Guard Substation Mate o Coast Guard Substation Tahikan og search and rescue operations alang sa usa ka mangingisda nga gikataho nga nawala sa kadagatan. Ang missing fisherman, gilang si Jerry Bantilis, 55 anyos, residente sa Puroque da Pilia, Barangay Dahikan, Mati City, Davao Oriental. Diya-diya dayon, ni padulong ang mga personahe ngadto sa Mayo Bay, sakay sa rubber boat, aron pangitaon, ug masiguro ang kaluwasan sa gikatahong missing fisherman.
1: Extra balita.
4: sa laing hanay sa tonga mga balita, katropa, PRO 11 personnel nga gipadala gadto sa farm, adto na lang may 3,000 pesos nga alawan sulod sa pulo ka adlaw. Ang detalye mga katropa, pinaagi ni katropa Marvin Ibano.
6: Ikumpirma ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete nga tig 3,000 pesos ang gihatag nga meal allowance ngadto sa 869 ka PNP personnel sa PRO 11 nga gipadala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Matud niini, kini nga allowance inisyatibo ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. agig pagsiguro nga kumpleto ang 3 meals a day alang sa tibuok na pulo ka adlaw nilang makaduty sa barm.
7: Well, for the Philippine National Police, the distributed allowance is 3,000 pesos. That is for 10 days. So it equates for 300 per day. So may 100 sila per meal. Napakalaking bagay na yan. At ito po ay makakatulong para ma-maintain naman po ang siyempre, kanilang health. Kung hindi sila kakain doon, mahirapan naman tayo dyan. Ma-perform nila pa yung mga duties. And it will also give them ample time na mag-grocery dyan, bumili ng mga gamit nila sa deployment para just in case magkaroon ng any eventuality, may baon sila.
6: Dugang niini nga makikoordinate sila sa COMELEC kung aduna sa bakini allowance nga ihatag sa nakadeploy ng mga PNP personnel. Sa pikasbahin, gipasalig ni Rosete nga niagi og tumang pagbansay ang kapulisan nga gipadala sa barm. Isip dugang puwersang pangsiguridad, ilabi na nga anaamatod pa sa 93 ka election hotspot areas ang ginatutukan sa masugot nga seguridad. Ning milabayng adlaw, hingpit nang mibiyahe ang ginatos ka mga pulis sa PRO 11 aron mutabang sa pagsigurong hapsay ug malinawon ang kapahigayunan sa makasaysayanong barm parliamentary elections. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magzanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
4: Samtang mga katropa, ROTC cadet sa Davao City makadawat og financial assistance.
1: Extra balita.
4: Makadawat og financial assistance ang mga ROTC student cadets sa Davao City pinaagi sa uniform allowance nga ihatag sa lokal nga kagamhanan sa Davao. Kini ubos sa Executive Order Number 32, Series of 2026 nga gipagawas sa City Government of Davao pinaagi sa Educational Benefit System Unit kon EBSU tungong sa maong kamanduan nga hatagan og insentibo og dasigon ang mas daghang college students nga musulod sa programang Reserve Officers Training Corps kon ROTC. Ang ROTC usa sa mga programa ubos sa National Service Training Program kon NSTP nga nagbansay sa mga batan-on sa patriotismo, disiplina ug pagrespeto sa balaod. Ang mga kwalipikadong estudyante na record sa basic ROTC sulod sa duha ka semester o usa ka tuig. Lakip usab ang mga mupadayon sa advanced ROTC sulod sa laing duha ka tuig aron mamahimong cadet officer. Kinahanglan nga makapasa ang kadete sa iyang training. Kung mapakyas o mabagsak ang estudyante sa unang semester sa basic ROTC, dili na siya makadawat sa hinabang bisan pa ug usbo niya pag-enroll ang maong subject. Ingon ini usab ang patakaran sa advanced ROTC. Aron masiguro ang insaktong listahan, mangayo ang EBSU ug official nga master list gikan sa mga universidad sa Davao City. Makigtambayayong usab sila sa Philippine Army, Philippine Navy ug Philippine Air Force.
1: Extra balita.
4: Samtang mga katropa, gikaingong 12,500 pesos nga koleksyon gikan sa Tuna Festival, gipangayuan og pagpaklaro sa City Council. Detalye pinagi ni katropa nga Philip Oligario sa XFM Gensan.
8: Gipangayuan og pagpasabot sa sangguni ang panglungsod sa Gensan ang pagpangolekta og 12,500 pesos nga participation fee sa mga nakapahimulo sa mga pwesto sa Tuna Festival Flea Market. Kini gipangayo sa konseho ng siyudad human nagiimbitahan si Hergie Jervy Agustin, chairman sa Tourism Council. May kalambigitan sa mga koleksyon sa mga aktibidad sa Tuna Festival og mga pwesto sa Flea Market. Gipaklaro ni Vice Mayor Edmar Yumang nga ang pagpangningil og 12,500 pesos walay legal nga basihan. But pasabot, supak kini sa ordinansa sa syudad. Tungod niini, gimanduan ni Vice Mayor Yumang si City Councilor Michael Pacquiao nga maghimo og bakuting imbestigasyon aron matino kung kinsa ang nagmanage og asa panulong ang maong kwarta. Gipahayag usab nga posibleng mamahimong subject sa legal nga aksyon ang mga personnel nga mapabatun ang may kalambigitan sa dili otorisadong pagpangolekta. Sa pagkakaroon padayon pang pagpangasisa sa konseho ng syudad, aron matino ang tinuod nga halin, gastos ug paggamit sa mga pondo nga nakolekta sa mga aktibidad. Mga katropa, ayaw tuguti nga mailad ka sa mga skincare nga perte kabahal o wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o mala-artist nga skin. Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
4: Mga katropa, Army nagpalig-on sa livelihood og housing support alang sa mga nag-reintegrate. Balita pinagi ni katropang Ray Alinton sa XFM Agusan.
9: Gipasiog na sa Philippine Army ang padayong suporta sa mga kanhing membro sa armadong grupo nga mipili sa pagbalik sa mainstream society, pinaagi sa livelihood, housing o uban pang programa sa gobyerno. Matod ni Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, spokesperson sa 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, dako ang tabang sa mga local chief executive, regional peace and order council o regional development council sa paghatag ng kadaiyang intervention alang sa mga nag-reintegrate. Lakip sa mga programa ang pag-basic o low-cost housing project, livelihood assistance o mga panginabuhian nga gitumong aron dili lamang makabaton o guloy-anan ang mga benepisyaryo apan aduna usab kapanguhaan aron makasugod pag-usab sa ilang kinabuhi. Gihisgutan usab ni Martinez ang Fish Cooperative o uban pang kooperatiba nga gisuportahan aron makahatag og malungtarong panginabuhian sa mga benepisyaryo. Sumala niya padayon nga gimonitor ang mga kooperatiba sa barangay aron masiguro nga hapsay ang pagdumala niini magpadayon ang benepisyo nga ilang nadawat sa dugay na nga panahon. Nilauman sa Philippine Army nga ang mga konkretong programa mahimong ehemplo sa mga wala pa masurrender nga mga membro sa armadong grupo nga adunay laing kapilian gawa sa pagigbisog ang malinawon nga pagbalik sa komunidad o pag-atiman sa ilang kaugmaon. Gipasiugdan ni Lieutenant Colonel Martinez nga ang mga programa kabahin sa mas lapad nga paningkamot sa gobyerno nga mahatagan og tinuod nga oportunidad ang mga nag-reintegrate aron makabarog pag-usab og mahimong produktibong membro sa katilingban.
10: We are very thankful with the local chief executives ng ating Regional Peace and Order Council, the Regional Development Council, kay hantud karon no, they are giving kanong mga livelihood program, mga pabahay. Recently, si Governor Amante just awarded mga housing programs and projects para sa mga kaning bibilde. And napo dito mga livelihood program.
9: Ang tipik sa pamahayag ng Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, mga katropa, paliguna kanunay ang imong kalawasan. Aron kanunay ang ligon, inumi ka na sa Santon Vitamin C. Alang sa Dekesong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
4: Mga katropa, 5 ang patay samtang nagpabiling 87 ang missing sa nitabong pagkasunog sa usa ka barko dito sa Coron, Palawan.
1: Extra balita.
4: Kumpirmadong 5 ang patay samtang nagpadayon ang search and rescue operations human nasunog ang pampasaherong barko nga MV John Aster sa kadagatan sa Coron, Palawan, Miyerkules sa gabi, Setyembre 9, 2026. Gikumpirma ni Dr. Alan Gintapan sa Coron Municipal Health Office nga sa 5 nga namatay, 3 niini mga lalaking hamtong, usa ka babaeng hamtong ug usa ka batang lalaki. Ana usab sa 42 ka tawo ang naluwas, din 3 niini ang anaa sa critical nga kondisyon ug daling gidala sa ospital. Og gikatahong 87 ang padayon pang gipangita. Sa investigasyon sa mga otoridad, ang barko naglawig paingon sa Coron, Palawan, gikan sa Manila nga adunay 117 ka mga pasahero og 17 ka mga crew members, diin sa kinatibuk ang 134 ka tawo ang sakay sa maong barko nga gidumala sa Atienza and Tri-Island shipping line. Tumala sa taho sa Philippine Coast Guard, nahitabo ang sunog bandang alas 6:45 sa gabi, samtang ang barko anaas gibarabanag 1.2 nautical miles northeast sa barangay Marcila, Coron. Paspas usab nga ni-responde ang Coast Guard District Palawan, Bureau of Fire Protection, MDRRMO Coron ug mga mananagat. Kidala ang mga naluwas sa barangay Turda Covered Court alang sa dinalian nga medical nga pag-atiman. Nag-andam na usab og oil spill response equipment ang PCG isip panagana sa posibleng pag-aga sa krudo sa dagat.
1: Extra balita.
4: Ug mao kadto ang mga balitang atong nakalap sulod sa 24 oras. Gikan sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon. Ako si Katropang Marie Codino og kini ang Extra Balita.
1: Extra Balita.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
1: Extra Balita.
3: Extra Balita.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kasayon rana?
1: Si Katabe.
0: Akuan El Niño Miso Toy.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Silminti, active akong lawasan. Inimsog kayo kung kailan ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: May vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutunong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Salvo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Salvo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Salvo Plus
1: Herbal Oil.
3: Atakka, iskunta.
4: Ang iyong baon ng kwarta,
5: yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mami sa.
5: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato.
5: Wow, okay? Yaro. Niya, idala sa kanyang tubig daan. Ina, ay yung vitamins, isa rin ang tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
5: Next time, ayogin kalimti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayokin na nimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
6: Santone Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
0: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.
7: Kapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman. Wasa na addict to.
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Mo't na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
12: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mapulong, ako ginapagapuhaton. Tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma di rin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
13: And
4: probinsya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!

0: Come on, y'all too. Y'all are crazy, man.
1: That song was brought to you by Santol Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santol Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Exciting!
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hoy, Madli, kalang uban niya? Gamay lang ani kayong away? Nagbulag dayon! Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
5: XFM.
6: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag-trabaho sa department store nga yung trabahoan.
7: Oh, sige ma.
6: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kuma sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tabi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayos sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa

0: Bus Coffee Mix.
1: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mangiki. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kanihan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong panantang. Usumbol ka ayaw, pemi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sulbag sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Ay, pero sir, kung ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong dunay batiyon sa lawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani na matikda na ako ang mga relaxing firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check-in ako ten.
6: Dili mo lagi.
5: Kalit mo lang nausa bang imo na huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
6: Sa muka, uy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yata nito? Ayaw ko kina nga wak kang gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Usa man gyud.
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imene, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Mabel, Malabalas City, Bukidnon. Kung sa paingyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: In-one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
4: Sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
5: Paminaw ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa lingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kapitan Ludi!
7: Oh, od siya man urak!
6: Labing gay ka kay Lula ba?
7: Ah!
6: Kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
7: Ayo siya ba ura? Kay, nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urig masuko kong mangutan ako.
6: Ini, exciting?

0: sur XFM.
1: Uy, maring, maring. Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: XFM.
1: XFM. Sound out Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyot, taga-ano kong Surandabo. Ako ang kreatin yung taas, ang ihi, isang po pag-ihi, ito putol, dahil gabi nyo ganit matulog.
1: Sound out.

0: Zaton Plus Gold. Adunay malungdi leaves na dagkong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko pa dapuntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inigingon ako, sulayan na ako kung nag-inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo pag-imo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang arong malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: May adlaw sir, nabili ko na gato par sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI nagatanam.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawan.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, kagagod ako sa Turbo sa XPN. Ipalit na yun ko. Bisan tardi pa kape ng akong edad. Matay hinay naman. Alawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akandang itong sumapanit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
1: Manamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
9: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
10: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsa na adikto?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala yun?
11: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
13: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, MABDOS, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga binuhing hayop sa luwas na lugar. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
14: Kapitan Lodi!
15: Archie!
14: Kap, dito sa mga ba? Kusog kayo mudagan ang mga motor.
15: Mahuba? Unsa man pod kakus gabi?
14: 120 ang kurbada.
15: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
14: Oo niya.
15: Parking rama na siya, amo.
16: Mga katupa, exam!

Ato ang oras, alas 6:30 na ning dapit sa kagabion. Igala, kumusta? Mayang gabi kanyong tanan. Welcome o welcome law sub sa ato ang tulumanon. Ang tingog sa reformasyon. Layang gabi law sub sa ato ang panagwanoban. Adlaw nga Merkoles mga kaigsunan, mga katropa, mga kasilinganan. Labi na sa itong mga kahigalaan. Good evening and happy listening kaninyong tanan mga kaigsonan. Laing gabi na usab nga diin ato na usab nga ibalik ang dungog ug himaya sa ito ang labaw makagagahom nga siya mo ay naghatag kanato sa tanan nato nga mga panalangin nga itong nadawat ikan kaniya mga kaigsonan, mga financial man, physical o pagpahinomdom sa ato ang espirituhanon nga bahin sa ato ang pagkatao mga kaigsuunan. Kita naga panghinaot nga nakakaroon sa maayong nga kahimtang o ga imo gyapon nga na-enjoy ang blessings nga ato ang nadawat gikan sa ato ang Ginoo mga kaigsuunan. O ga ala pahimutan mo din ha o ga welcome ang matag usa sa ato ang evening devotional mga kaigsuonan. Ayaw yung kalimot nga nini mga takna mauni ang ato ang takna nga gigahin aron sa gitaw na tuog pagpamalandong sa mga butang nga dunay dako kaayo no nga ipikto sa ato ang espirituhanon nga pagpangalagad mga kaigsuonan. Inyo gyapong alagad sa kahanginan, Brother Junard Ikunar, makig-uban ka ninyo hangtod tanyang alas 6:50 nindapit sa kagabion. O kasama sa gihapon atong hisgutan ha, ang mga butang na doon ako kayong kalabigitan sa ikalambo sa atong lawasnon, utoknon, ug espirituhanon nga pag-uswag. Live data karon ng inyong madunggan din sa 89.1 XFM Davao o may nanosab sa tuang live stream sa XFM Katropamo Digital. Oy, good evening di ay sa ito ang mga technician no all over Mindanao, labi na yun din na sa may Jinsan no, sa may XFM Jinsan. Good evening sa ito ang mga technician, sa ito mga staff din ha, and also sa tanan na ito ang mga listener all the way from Jinsan mga kaigsunan. And then ato po nga gitagaan og pagtagad no ang ato po mga staff nila sa XFM Malaybalay Bukidnon. May nga BE kaninyo nga tanan din ha. Naot nga naamo karon sa Hapsay no, malinawon nga pangunahon na mga kaigsuonan. Himsog og baskog. Inubanan yun na sa ato ang pag-take sa ato ang mga food supplement na binagod sa mga produkto sa yeast to help mga katropa. O, siyempre, din ito kalimutan ang ato ang mga staff mo din ha, no, mga technician, nga may atong kaoban ini mga orasa, din sa may XFM Tagum City, lahos na dito sa may XFM Mati, may gabi, o happy listening kaninyong tanan din ha. O, I hope and I pray mga katropa nga naamo karon sa maayo nga kahimtang. Okay, so nini mga taknaan di ay ha, tuloy nga ipaabot po ang ato ang mga greetings. No, doon na may mga pag, gusto nga itimbaya din ha, ala. Pwede nyo nga itimbaya mga kaigsuunan. Padala lang sa ito ang comment section para ito nga tagaan o pagtagad. O doon na may mga request, pwede po din nyo nga ipadala din he. Gamiton taning ato ang mubok nga panahon. Duyogi ko nyo mga kaigsuunan. Atong daigo na nga ito ang Ginoo o mamati ta o mga religious songs no, po sa takadali sa ito ang pagpaminaw sa mga favorite songs nato no, o itong mga gipang-atang-atangan ng mga nagbaga ng mga balita o mufocus takadali sa pagpamalandong sa mga butang na dunay dako kayong koneksyon sa ito ang koneksyon nga ito sa labaw, atong labang makagagahom. Good evening and happy listening sa Canada family din na sa may Upper Kibalang, and then ang Ikunar family din na sa may Yuhiko o giya sa may JKK, ang Arisa family. Good evening and happy listening kaninyong tanan din ha. O
di kita ito kagarina no, si Evangelist Lito Magtun. Nakabisita ito doon siya sa ito ang lugar mga kaigsunan o dako kayo ito ang pagpasalamat na binagid sa iyahang or sa ito ang hiniusang buluhaton nga diin anaagid ang parang pagtimbayayo mga kaigsunan parang dili kayo bugat no? Dili kayo bugat ang buluhaton nga gisangon sa Ginoo sa ato ah no? Okay, so may gabi yung sahab sa ito ang mga katropa din sa may Lorenzo Village, no? Din sa may Tagum. Ang Estrella family, good evening sa inyo at nandin ha. Muraga, busy ni karon sila sa sidya plano sa activity. Sa ilang physical activity mga kaigsunan, pagpaugnat sa kusog. No? Muraga ni uso po karon ang bike-bike, no? Mga siklista na ito ang mga kaigsunan. Alright, so nini mga oras before ta maginod nga to sa unahan before ta mamina og mga musika, mga religious songs nga makapa motivate sa matag usa kanato. Lao balik ko ninyo mga kaigsoonan. Moabot mo dool ta sa to ang labaw mga gahom kauban sa to mga pagpasalamat aron nga mapanalanginan ang ato ang programa og makadangat kita sa pag ilas kamatuoran no nya maubanan ta sa ato ang Ginoo. Okay, so ubanik ko ninyo mga kaigsunan, magampo kita dalay gon og silimbaho ng mong Dios tagiyog tuburan sa umang hilamang kinabuhi. Ginoo, nagaduol kami kanimo ni mga orasa og naot nga ikaw ta magauban kanamo, dala ang among mga pagpasalamat among gipaabot ngan ha kanimo sa imong pagproteksyon sa matag-usa namo kakinabuhi, sa imong paghatag kanamo og kusog kabasog sa upang lawas, pag-iway sa mga katulagman disgrasya, paglikay sa mga nagkalimatan sa balatian. Among giampo ang mga nagapaminaw karon labi na gyud kadtong dunay balatian. Ginoo, Ginoo nga ihatag mo unta kanila ang kaayuhan, mabatnan nila ang lawas nun nga kaayuhan og makahimos na sa pagdayeg paghimaya sa imong ngalan. Among giampo kini nga maong istasyon ng staff, manager, CEO, technician, ikaw na magpanalangin ngadto kanila sa ilang matagtibok nga pamilya nga makahimo sila sa pag-servisyo nga na kanimo may ngonsap sila nga isikataw. Ikaw na magpanalangin sa mga programa karon o kining tanan ang ginatugyan, pinag-isangalan gahong ng Jesus nga among manuluwas. Amen. Okay, so before ta mo agto sa unahan, mo focus ta kadali ug pagpaminaw sa mga huni sa musika nga makapahatag kanato og nga kanang itaw na tog encouragement sa pagpadayon sa ato ang pagpangalagad mga kaigsunan. Ato paminawan ang unang awit naguluhan ini paglaom. No, ato ning hormon ning mga awit sa gitaw ito grupo sa Fishers of Men.

Okay, balik ta mga kaigsuunan. Ani na ta sa tuang hilisgutanan tungod kay nga tuang oras medyo nagdagan yun, no? Okay, so kung prepare na mo, ala atong ipadayon na atong hilisgutan kagabi eh. O karon anaanak kita sa hilisgutanan mahitungod sa purpose or core purpose of the law. Mahitungod niya sa kasuguan di hapon mga kaigsuunan. Unsa ba ang gitawag nato og main objectives, main purpose nganong dunay balaod mga kaigsoonan. Now kung magto ka sa balaang nga kasulatan, dunay mga statement ug dunay mga referensya nga pwede nato nga makuaan og pagpalapnag sa ato ang mga angeng mahibaluan mahitungod sa balaod sa Ginoo. No, kung magto ka sa online, mag-study ka, magtuon ka, niya gamit ang online, naghan yung kay ka o makuhaan o pagtulonan mga kaigsoonan. Now, usa sa mga overview, mahitungod sa gisgutan na to karon nga mahitungod ining balaod lagi. Sumala pa rin sa usa ka artikulo mga kaigsoonan, ingon din hi, nga the law in the Bible refers to the 613 commandments given by God through Moses to the Israelites at Mount Sinai. So, recorded, it was recorded within the first five books of the Bible known as the Torah or the Pentateuch. So, muni ang usa sa mga article nga ato ang gibasa karon. Karon, ang purpose of God's law, itawag niya siya og covenant terms. Usa nang buot pasabot sa covenant. Pagpakigsaad nimo, no? Dunay mga terms and condition mahitungod sa imuhang nga pagpakigsaad nato sa Ginoo og dili ni siya ingon nga common lang nga pagpakigsaad mga kaigsoonan nga pwede lang nimo nga pakyason kanang ingon sa uban nga gihimo ang pagsaa, gihimo ang saad para pakyason, no? Dili ni siya ingon ani ka simple, ha? Tungod kay dili ordinaryo nga tao ang ato ang katubang, dili ordinaryo nga tao ang ato ang kasabot, mismo ang Ginoo mga kaigsoonan. Ug sumala pa sa usa sa tulo nga atong hisgutan karon, una gitawag siya covenant terms. Dunay mga terms and condition. Murag ito kining mangutang ka, no? Dunay mga terms and condition, dunay mga collateral, no? What if kung mo-judit na niya dili ka makabayad, no? Mo na siya karon. Dinhipod, pag-ingon sa Ginoo nga kung inyo ning to, pag-ingon sa mga katawhan nga gihatagan nga amo ning tumanon, imo gid nang paningkamutan nga imong matuman kay ngano. Ang terms ana mga kaigsoonan or ang katugbang ana pag once nga imong malapas, kung imo lang basahon ang Levitical law, no? Kung magto ka sa Leviticus, kung mao pa na ang balaod nga nag-iral karon nga kanang dugo, batok sa dugo, ngipon batok sa ngipon, mata sa mata, no? So but ipasabot ba nga kanang kung unsay gibuhat imo si katao ang balaod ng ingon nga mao pay imong buhaton ngadto sa nagbuhat sa ingon. Kung kinabuhi ang gikuha, kinabuhi gyud pud ang bayad, no? So muna nga atong lantawon pag-ayo mga kaigsoonan kay dili lang ingon ani ka gaan ang epekto labi na gyud kung magiskot ka og balaod kay duna siya gitawag tog specific nga terms and condition, no? Kung basahon nimo sumala pa sa article mga kaigsoonan nga the law serve, no, as a constitutional agreement between God and Israel after their rescue, no, from Egypt. So, but ipasabot mga kaigsoonan nga pag mayingag constitutional, burapog sa Pilipinas ba, no? Doon natin itawag og constitutional law. Nagingon din constitutional agreement between God and Israel. Dili na sa ato, ato lang sang isit aside ang ato ang kaugalingon kayo. We are not, no? In the first place, we are not Israel. Ato lang sang ungkaton ang mga kasaysayan kaniadto og before tabo insert, no, before ato i-include ang ato ang kaugalingon. Ato sang subayon mga kaigsoonan kung unsa bagyod ka importante ang balaod ngadto sa
katawhan sa katawhan, no? Katawhang Israel, no? Bantay ato mga kaigsuunan. Kay ingon din he, the law served as a constitutional agreement between God and Israel after their rescue from Egypt. So may gabi ikaw nga Sir Chris Carl. Welcome sa to ang programa. Welcome sa to ang gisgutan karon, no? Pwede mo nga mo comment sa to ang gisgutan. Now, pag mag-isgut ka og agreement tali sa duha ka tawo nga dunay panag dunay sabot, no? Pag mag-isgut tag agreement dili ni siya ingon nga normal lang, kay pag mag-isgut ka agreement but pasabot kasabutan ni. Kung imong tumanon, mabuhi ka. Kung imong lapason, mag-antos ka sa consequence. Ana ramang guna siya mga kaigsuna, no? Mura bitog sa to ang panahon karon. Kung imong tumanon ang sugo nga dili ka magpatay, gawas nun ka, gawas nun ka. Malipayon ka, no? Dili ka mabilanggo. Walay silot nga imuhang madawat, no? Walay consequence nga imuhang atubangon. Pero kung imong lapason ni siya, no, mukuha ka o kinabuhi sa ubang tao, din diha na mag-start ang imuhang problema mga kaigsuunan. No, ang agreement na nga, pag once nga imuhang tumanon, gawas nun. Pag once nga imuhang lapason, suffer ka sa unsa ang dangatan, unsa ang linungtaran. Maog gihapon, no, pag may mga thou shall not covet adultery, nga kung mo interview ka mo bitong gingon sa banong nganong ni enter nga mo interview ka sa ing nana nga sitwasyon, then magantos ka sa tibok nimo nga kinabuhi, ang imuhang dungog bawala, no, ang imuhang pagkatao murag sa ingon pa sa uban ang maglakaw ka nga walay ulo, no, mo na nga ato nga bantayan mga kaigsoonan, kay basin nga wala kay nato tagay og igo dako nga gibug aton kini nga balaod sa Ginoo og gihimo na nato kini nga yano simple sa ensayo na nato nga murag atong gihimo nga duna tay option nga ato bang tumanon or ato bang lapason. Ang next ani nga ikaduha sa article nga atong gibasa is distinct identity. Now dunay gitawag to ritual and moral guidelines nga gihatag sa katawang Israel kaniadto ingon nga holy nation mga kaigsoonan. Unya, sumala pa din he, guidelines set Israel apart as a holy nation to reflect God's character to the surrounding world. Sa panahon kaniadto, walay lain nga grupo, walay laing nasod nga dunay nga sama sa nasod sa katawang Israel. Nga dunay daladala nga gitawag-tawag arka sa tugon. Nasulod dito ang napulo kasugo sa Ginoo. Nga kung asa ang mga gira, asa ang mga away, dali na mo na ang ilang gitawag na ito o kanang paming, no, panalipod, kinaa din ha ang presensya sa Ginoo. O subay pa, gisigutan na ito din hinga, dinhida na ito magpakita o na-reflect ang kinaiya sa Ginoo. No? Unya, ang ikatulo, exposing human limits. But pasabot, ang pinaagi nini nga mga balaod, naghatag ang Ginoo og boundary. Boundary. But pasabot, dunay limit. Dihara ka kutubura bito, ganang imong yuta, na ikural, digbutangan na nimo og karatulan, no trespassing. But ipasabot, ang balaod gitawag og nagpahatag og pasidaan nga, dili ka mulampas biyan. Dili ka mulampas. Kay once nga mulampas ka, ana, pwede nga mahimong mabutang ka sa katalagman. No? Kay nakabutang lagot ang signage. No trespassing. Maupod sa Ginoo, no? Once ka doon na kay malapas, ana, pwede nga simpula, gilunta, no? Kung ato yung nga pintahon o ato yung nga balansihon mga kaigsuunan. Na pag mag-iskuta, pagsunod sa balaod sa Ginoo, simple ragad, pag yun nga dili ka maibog, mawala ka nung baton. But ipasabot, iyang, iyatang giproteksyonan, pinaagi sa maong nga balaod, nga once nga atong sundon, nindot ang dagan sa ato ang kinabuhi. Nindot ang dagan sa ato ang kinabuhi. Ano? Nagsunod mang kaog,
protocol, nagsunod ka og balaod. Now, karon dunay mga traditional categories sumala pa sa mga artikulo mga kaigsunan na sumala pa kung mag-isko ta og balaod ng sulat sa balaang kasulatan, una dunay gitawag tog moral law. Now, pagpataas balaod nga maminti na og mapataas ang estandarte sa moral sa tao. No? Sumala pa din sa usa ka artikulo nga atong gibasa is it is a timeless principles of right and wrong and justice. No? So buta sa bot, gitawag na to ni siya og pagbagisko tag moral, dinhi na mo insert dayon ang napulo kasugo. Nya ang napulo kasugo, it was divided into two. No? Ang ato ang katungdanan sa Ginoo og ang ato ang katungdanan sa ato ang isig katao, kanang paghigugma og paghatag og maayong pagtagad sa imong isig katao, pagtabang ba unsay pwede nimo nga mahimo nga maayo sa imong isig katao, nagpakita na nga gihigugma nimo ang imong isig katao. Murag ingon ni Ginoong Hesus Kristo nga love thy neighbor as thyself. So kung giyon sa nimo pagpangga ang imong kaugalingon, maupod, no, pagpangga sa imong isig katao. Kung di ka gusto nga libakon, awayo pagpanglibak. Kung di ka gusto nga awayon, ala, ayaw po pagpangaway. Kaya nga naman, ang kalinaw sa imong kinabuhi, nagdepende na kung giyon sa nimo pagmanage ang imuhang karakter. Giyon sa nimo pagmanage ang imuhang habits, no? Mga batasan nato, kung giyon sa nimo pagmanage, kung giyon sa nimo paghatag o good influence mga kaigsunan, labi na gyud sa lugar nga diin asa ka na himutang, no? Unya ngano nga ato magyud gitagaan o dako kay pagtagad, labi na gyud kining napulo ka sugo o ang balaod sa Ginoo mga kaigsunan, tungod kay mao manggud ni ang passport nato nga makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan, no? Muna siya nga ito ang pasaporte, sumala pa ni Ginoong Hesus Kristo nga kung gusto ka makabaton o kinabuhi nga walay katapusan, tumana ang sugo. No? Kung sige ingon ni Ginoong Hesus Kristo, dili ka magpatay, no? Tawro ni mo yung amahan o ginahan, ginikanan ni mo, dili ka mangawat, no? Di ka magsaksigbakak, di ka mag-ibog sa balay sa imuhang isikataw, ni sa iyahang mga ulipon, ni sa iyang asawa, labi na yun. No? So, muna nga, nindot kayo programa sa Ginoo mga kaigsunan para ato gyud kayo nga matagaan o dako kayo nga importansya kaning iyang nga programa tungod kay alang ni sa ato ang kaayuhan. Sa imuhan na nga kaayuhan, kanapainon nga, pagingon nga dili ka mangawat, ay, di na ka magbilar-bilar, ay, no, di na ka magsigi pa o tinanaw sa imuhan nga silingan, kung saan ni matulog, ay, nga doon kayo mangkayo, no, dili ka magsigi o bantay, tulog ang pagkaog sa'yo. No? Sunod, mga kaigsunan, ang balaang kasulatan nagtudlo sa tuwa kung unsa ang sekreto para ato mabatnan ang kinabuhi nga walay katapusan. Importante nga ato nga mahibaluan tungod kay inconnected o in connection sa ato nga gisgutan ang napulo kasugo o ang kasuguan sa Ginoo, moni ang gihatag nga requirements, ingon nga requirements, no? Aron nga ma-acquire nimo ang kinabuhi nga walay katapusan, imo kini nga mabatnan. Usaray buhaton, tumana ang sugo, no? Dili man puto makaingon nga wala tanang tuman, aga makit-an kita sa simbahan, pero dili man puna mo ingon nga basihan para makaingon kita nga we are believers, no? Kita lang na sa kuros mga kaigsoonan. Now, ang balaang kasulatan sinong Hesus Kristo, once nga nag-angkunta, nag-profista nga, we are followers of Christ. And then, makita sa tuwa nga, murag wala kayo taga-follow sa mga rules and regulations ng Diyos. No? Kung sige ng Hesus Kristo pa, may pasultiyan, mga kaigsunan, sumala pa sa Lucas Kapitulo 6, versikulo, no? Versikulo 46, mga kaigsunan, siya mismo niingon nga, nga nung nagatawag ka mo kanako, Ginoo, no? O dili ka mo, maka og dili ka mo tuman o dili ka mo magabuhat sa akong ginaingon, no? So but ipasabot dunay bikil gamay kung magtuta sa reckoning, magtuta sa pagkwinta nga magsigilan ta og tawag sa Ginoo,
unya wa ta nagbuhat sa kung unsa ang iyaha nga giingon. So pero po na o parehas na si ang giingon sa Mateo nga dili ang tanan na ginagaingon gino-gino makasulod sa gingarian sa langit. Kinsa lang kato nang Tomas kabuton sa amahan nga ato asa langit. O usa sa iyang mga kabuton mga kainsunan ang pagsunod sa iyaha nga kabalaoran. Sumala pa ni Salmista David, I delight to do my will, no? I delight to do my will, O Lord, thy law is within my heart. So, muna nga, ibutang na to sa atong nahon na, no? Ibutang na to sa atong mga alimpatakan. Diligin na to, kalimtan. Ato nga i-registered mga kaigsunan, no? Kung imong basahon ang Joshua, ano mo yung Biblia din ha? Ato ta sa Joshua, mga kaigsunan, chapter 1. Naon sa igiingon ito sa Joshua? Nindot po na yung sulat ni Joshua, mga kaigsunan, tungod kay nagtudlo siya sa tua kung unsay angin na tong buhaton. Sumala pa sa Joshua, chapter 1, verse 8, no? Ingon din he, ayaw pag-ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba. Hinuno a, magpalandong ka ni ana sa adlaw o sa gabi eh. Aron himatgunan mo sa pagbuhat, sumala sa tanan nga gisulat din ha. Kaysa ingon ni ana, ikaw magmaaswagon sa imong panaw ug unya makab-ot mo ang kauswagan. Sekreto, kung gusto niya itang mauswag, sekreto sa kauswagan, kalambuan o kalampusan mga kaigsunan, ayaw haloi o binuang ang imuhang kinabuhi. No? Di man ta makaingon nga walay mga temptasyon, walay mga musantop sa itong mga una-una nga mga dili maayo. Pero ayaw kalimting nga once nga dunay burag muhungong sa imuhang likod, dunay muhunghong sa imuhang kilid, wala og tuo, unya naghunghong sa imuhang diyar ka kotob, tama na na, mali na na, kung mulampas pa ka ana. No? Unya, sumala pa sa requirements mga kaigsunan, dili gyud na to ibulag. Pasabot ba nga guyog na nimo bitbit na niyo perminte, no? Ingon din niyo, ayaw pag ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba. Subot pasabot tagalitok nimo. Tama na brad kay makalapas na kita na, di ba? Kung natudluan o nadisiplina to pag-ayo ang ato ang kaugalingon, no? Under ta sa gitaw na to, o we are governed by law, no? By principle, then sumala pa din he kay ingon niya na ikaw mag mauswagon. So buti po sabot saad ni siya, dili lang ni siya ingon nga gilitok ni nga dili matuman, kun dili duna ni siya ay gitaw na to og katumanan og matuman ni siya kung na buti na to kung imong tumanon pod ang balaod sa Ginoo. Kaya mo lagi na yung sikreto, sumala pa ni Ginoong Jesucristo sa usa ka tao nga nangutana sa iya, nga, Good Master, no, what shall I do to inherit eternal life? Muna ingon ni Ginoong Jesucristo nga, gusto ka, makabaton ng kinabuhi nga walay katapusan, tumana ang sugo sa Dios. Wala lang kasimple ang atuang pagtuon ni dapit sa kagabion mga kaigsuunan, aging o pagpahinomdom alang kanatong tanan nga dunan eh mga gikinahanglan na ito nga sundon, no? Dunan eh mga gikinahanglan na ito nga mga tumanon, dili kay na ito ni sa taga ano ga kanang di na ito himuon nga burag walay bili, no? Burag walay kwinta mga kaigsuunan. Kung dili, isipo na ito ni nga, basig ma-failure taan eh, mauna hinungdan noon nga mahimutang mabagsak. Kung sa exam pa na, basino niya o mabagsak ta mga kaigsunan. Okay, so nini mga orasa, usaga ang inyong kaingon, no? Usaga ang inyong ikakuminto sa ito nga gisgutan karon. Mahitong lagi aning ato ang katungdanan sa ito ang Ginoo. Itawag siya o mutual communion ba? O siya tawag ani? Or kita na ito o
malapad ni sa itong giskutan, it was agreement. Agreement na ito. Dili na mutual na itong giskutan. Tawag siya og agreement between, no, constitutional agreement between God and man. So, ikaw og ang Ginoo, doon ay gitawag og agreement. No? Kung imong sundon, maayo, pag imuha ang lapason, mo lagi ang gingon sa usa ka artikulo nga, in every transgression, there is a corresponding penalty. Ayag yung pagunahon na, nga sa matag paglapas nga imong gibuhat, wala ni katugbang nga silot mga kaigsunan ka na, magaling makabuhak o baso, piti, magaling dunggan, ganit dayon. Nga naman, doon na siya kaatbang or ang katugbang ana silot yon. No, dili na to inonaon nga kung ato ning gilapas niya wala to pangayo ay og kapasayloan, wala tay gitawag na to og madaangkon, no, kung maayo ang imong gibuhat or panalangin, kung dili maayo ang imong gibuhat ay siyempre nagdepende na na sa unsa ka bugkadako ang imong gilapas o unsa ka bugat ang imong nga gihimo nga sa laod. Onya nagdepende na kung unsa ka dako, no? Unsa ka kanang gitawag tog unsa ka dako o unsa ka bugat ang ihatag sa Ginoo nga silot. Na kung bangto ka sa balang kasulatan, siya nga nasayod sa kabuton sa amahan pero wala nagbuhat, bunalan og daghan. Pero kato mga nasayod, wala na hibalo sa kabuton sa amahan, bunalan lamang og jotay. No? So, mo na nga, ang silot nga ato madawat, nagdepende sa kamatuoran nga ato apong naibaloan. Kung daghang kag naibaloan, kana mga pastor, no, mga evangelist, kung daghang nasang naibaloan, unya wala gisunod, aw, muna ingon sa uban nga, good luck. No? Kay sumala palagi nga, kung daghang kag naibaloan, pero wala ni mo gituman, no, wala ni mo gisunod ang kabuton sa Ginoo, daghan po kag latos nga imuha nga madawat. Pero kung wa ka naibaloan, sumala pa din he, kung gamay rag wala ka kaibalo, no, sa kabuton samahan, pero nagbuhat ka sa mga buluhaton gihapon, bunalan lang ka og gamay. So mo na ingon nga parehas sa gihapon nabunalan, no, lahi-lahi lang og gitawag tog sukod sa pagbunal mga kaigsunan. Ang ato ang oras, alas 6 na, hapit na alas 6:50, no? Kita nagapaabot sa ato ang mga pagpasalamat nga naha kaninyo. O ato nga ginaimbita gihapon kamo, no, mga kaigsunan. Na kung doon na mo yung mga concern, doon na mo yung mga gusto nga ipaabot na mga question, doon na mo yung mga gusto nga i-greet, no, itimbaya o i-request ng mga hawit. Ala, ayaw mo pagduwa-duwa mga kaigsunan, nga tagaan na ito na siya o pagtagal. Bisan tood, gamay na niya nga ito ang oras, pero ato na siya nga tagaan o pagtagad para nga ato nga makuha ang inyuhang nga mga komento, ang inyuhang mga feedback mga kaigsunan. Okay, so nini mga takna, before ta magtapos ato ang program, no, ato nga ibalik ang dungog himaya sa ato ang Ginoo o ginaot mga kaigsunan nga sa sugo nga iya nga gisugo sa tao. Makaingon man ta og lisod, makaingon man ta og dili masunod, makaingon man ta moingon man, pwede man ta moingon nga dili matuman. Pero bantayan mga kaigsunan o gunahona, ibutang sa imong mga nahona nga kining sugo, wala na gisugo sa Ginoo nga dili kayang tumanon sa tao. Kaya gina nimo igsuon. Okay, so anita sa to ang pagtapos mga kaigsunan. Imbitahon niya punta mo, ubalik ko ninyo sa ito ang closing prayer. At ito yapon nga ibalik ang ito ang pagdayag o paghimaya sa Ginoo pinaagi sa ito ang mga

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Susi pa!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, Tagapuro, Diamond, Matina at Playa.
5: 75, pero baskog pa.
4: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
4: Premium Coffee Mix.
5: Mayo daw kini.
4: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Murumag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
5: Kawa na?
4: Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta.
5: Masay, nagina kong lahat ng panahon.
4: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
5: Okay kayo akong pumati.
4: Katong mga kawayan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun ka ni. Kaya nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots.

0: DCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
3: Samsung Vitamin C.
4: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron nindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister Pain.
9: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulon na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
10: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
11: Nangita ka ba og photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer og barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
12: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
13: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
14: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman, unsa na adikto?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Walag yun?
14: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
16: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na-trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing galing panahon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
19: Mga katrupa, exciting!
17: XFM.
20: XFM. XFM time, it's 7 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
21: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: ang ito ah.
1: Ano ah, putot nang ka?
0: Ingon ani manggod ni siya mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
1: Onya, unsa connection?
0: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Ngaw nang handod karon, putot gapon ko.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM. Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang-usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab inon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutanan ni Muniana. Remember, ahimtibay ako. So, bisan asa lagid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na gusya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Stone, nagpilain yung gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El El Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gibutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan tungod kay kinisupak sa balaod ug adunay takos nga silo. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, parle, pagod! Pakuratira ko ni mong kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!

0: Jumpa. Exciting.
1: Archie, kuring.
2: Kap.
1: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
2: Daka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
3: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, na aay.
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
3: Kita! Salat!
1: Oh, kuyay!
0: Exciting!
4: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Mayina at Emilio. Milis na sa Rini ang Cebu. Mayo ang Santon Plus. Mayo buhay akong tulog. Ako kay may magkakatulog o bayo. Magkamatulog ko duga na sa kagbalik katulog. Manatini ka tuwid niya din kung makatulog bayo ang baon niya. Mayo akong tulog. Maglanggo na gugo. Kaniya to bili man. Masama ginagod Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kupis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtap Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gitbala. Tagali mabayad sa presyon mo.
2: Oo, oh, gali. Diri yun.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman dat wak-wak sa imong buhay.
2: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
2: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buhok.
1: Girl! Barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulan ni, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas perme?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun diay! Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save!
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
7: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
8: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!

0: essential fatty acid, wag na tayong lumayo,
1: mm-hmm.
0: ano? Yung makukuha natin, yung MCT,
1: yan.
0: Yung lauric acid na makukuha natin mm-hmm. sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon mm-hmm. sa ating premium D3. At hindi lang yun, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed
1: mm-hmm.
0: na ito eh proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
1: Malunggay, oh.
0: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
1: Mm-hmm.
0: Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung ngunguyain mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha eh.
1: Mm-hmm.
0: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
1: Mm-hmm.
0: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
1: Mm-hmm.
0: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang mm-hmm. pinakang, ano yan eh, pinakang binder ng system natin. 75% of our body is mm-hmm. composed of collagen.
1: Mm-hmm.
0: O, ang collagen ay protein.
1: Mm.
0: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yon.
1: Mm.
0: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
1: Mm.
0: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
1: Plus antioxidant pa,
0: yes,
1: mga kaibigan. Ano? Kasi yun yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano? Yung pagkasira ng katawan po natin. So kailangan nyo po mga kaibigan ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano? At iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, eh punong-puno po yan sila mga kaibigan, ano? Ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yun doon kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
0: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
1: yes,
0: ang importansya ng hydration,
1: mm-hmm.
0: tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig. Is sa mahalaga.
1: Oh.
0: Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig,
1: mm-hmm.
0: yung pipino,
1: yeah.
0: yung singkamas,
1: koko,
0: pakwan, mm-hmm. lahat ng mga prutas that are very rich in water o nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
1: Mm-hmm.
0: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
1: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa ating pong mga kababayan, Dok, ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
0: Mm-hmm.
1: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Eh, nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagkakulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema, ano? Sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
0: Oh, sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa mm-hmm. mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Mm. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
1: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
0: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
1: Yun, ako.
0: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
1: Malapit na mag-overheat siguro.
0: O, kinakailangan, huwag mong intayin mauhaw ka.
1: Mm.
0: O, ganun yun mga kaibigan.
1: Sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan.
0: Hindi ka nang uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
1: Oo.
0: Napansin niyo yun?
1: Mm-hmm.
0: Kaya paglabas mo ng opisina, pag uwi ng bahay, para pagod na pagod, nandun ka lang naman, nakaupo lang.
1: Mm.
0: Diba? So ganun mga kaibigan niyo na, medyo napapasarap ang ating kwentuhan, ano? Wala na pala tayong oras.
1: Sige, Doc, baka may maiwan ka pa namin.

0: tayo sa ating mga avid listeners.
1: Ayan, so tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo natin mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede nyo puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sa harap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa, magpagaling sa lahat nating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
8: XFM.
7: Oras, alas 9 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Mga katropa, excited!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

0: sapot ni oi. Hinay yung net diha. Hinay kay among net diri oi, kay na murasag ka nang kuan. Murasag ka nang wala ginapakaon. Maayong gabi, Ibi. Kumusta ikaw? Kumusta man ang imuhang dughan? Kumusta man ang imong kasing-kasing? Pareha man din na. Kumusta man ikaw? Ito ay kumusta din ha? And maayong gabi, once again, welcome po sa to ang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Once again, ako po ang inyong makauban karong gabi una, ang inyong Disney Princess Bisaya version. Na lobat gamay. Lobat ko gamay. Cinderella po hang trilas on sa kagabion live ninyo madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Live usab kitang madungog karon sa XFM Kidapawan City. Dagang salamat kay sa mga bibi nato nga kada gabi igyod nga nagaatang sa tuang programa. Kinahanglan jud na samtang gapaminaw ka sa tuang programa. It's either sa Facebook man or sa imuhang radyo. Dapat na healthy gyud ang imuhang kaugalingon. Pwede pud na samtang gapaminaw ka sa tuang programa. Pwede pud na mag-inom ikaw sa tuang lamian kaayo nga kape. Ang atong kape nga aside sa kape na tambal pa jud sa imong baratian. Ang atong Santon Plus Gold with collagen and glutathione. Nakabili na nimo kailangan na magpart og mga expensive or magpaturok og mga expensive na mga kanang gluta shots. No need na because ang ato ang Santon Gold Coffee Mix na siya glutathione and collagen na makapahayag sa imuhang pamanit. Available ka na sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Sa paa ko yung kwarta bigay para ma-okay ko. Kuan ko ron kayo nang nagluya ko, ingani daw niya siya basta ka nang wala na kay kwarta. Kanagong ting beats. Nangapit ng sweldo niya. Ting pait naman ko doon ngayon araw. Basing naiganahan ka. Basing na ay nagproblema din haon saan paggastos sa inyong kwarta ha. Andam ko mutabang. Ini lang ko kay... I'm so ready. Ini lang ko ha kay... Willing jud kay ko nga mutabang anang inyong problema diha. Kay mao gyud na problema namo din hi akaron. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. Ah! Wala day. Ha? Haunsa? Wow, ha gets. Wala naman nakuha. Haunsa daw? Haunsa di ay nasin. Alagi, hinay, okay lang. Hinay mo, kailangan masuko. Sigpaninghag. Rumag ka na. Wala na siya ka na maudyaw. Wala na, nag-LQ na bidiri. Ay, nakukahinay sa mong internet. Ay! Kaning internet, daghang kayong relasyon ang magubaan ni Ron. Daghang kayong relasyon kay hinay, kahit nag-experience mo din ha. Basta diri asa mo, ano, kay hinay ka ayo. Even if nagabayad mi agdagko kay nga amount, kanag naka-full blast ang amuang internet connection, matingalan lang dyan mi kay hinay pa ni sa imong discarte. Nga nung tawagan kang toxic kung mag-react ka sa ila. Nakasuway na bumuani ka, nagong hilabtan ka nga, wala ka gapang hilabot. Kanagong libakon ka nga, wala ka gapang libak. O pag ikaw mo balos, masuko sila kay maot kag kinaiya. Why oh why? Naboy mga ingon-ana nga, ingon-anang klaseng tao nga inyuhang nasugatan sa inyong tibuok kinabuhi nga kanang wala ni mo hilabti, pero gihilabtan ka. Alimot ako, share, wait lang. Wala ni mo hilabti, pero ginahilabtan ka. Gahilom-hilom na ka, pero gasaba-saba gihapon siya. Wala ka gapang hilabot sa ila, gapadaptin lang yun ka, pero ginalibak ka niya sa iyang mga friends, sa iyang mga ka-workmates ba aron. Pero pag ikaw mo rest back, masuko siya kay wa kay batasan. Bakit kayo ganyan? No? Ug mabalsan gali mo no, kay maglain ninyong mga buot. Labon og kamo ang makaunaw, huwag gamiga pang react. No? Ang hadlok mong kunin nga abi kung ma-real talk ka. Hilabtanong kay ka sa kinabuhi sa ubang tao, hilabtanong kay ka sa kinabuhi anak niya, pero pag ikaw mobile sa niya, ma-real talk ka, ma-trash talk ka, iyak yan, bebe. Wawa yan. Sungugan ay. Ay, sa inyo mga reaction ka ng gabi una ha, 0945-443-5869. Bibi Jao, pwede ko mo hangyo ka ng, nalimod ko ba? Akong cellphone, ah, ito. Paliw ko share sa live, B. Ay, tura din nabili, hindi naman ko kaanha diha. Uy, ikaw lang sa bibi, pahangyo ako, B. Ay, suplado? Suplado lagi ni mga naka-yellow ron. Ba-ba-ba-ba-ba-na-na. Ay! React mo ha yung pag minaldito diha kay gabiing dako na baya. 0945-44. Paliw ko share. Uy, ikaw lang sa... Hangyo lang. Others, uy. 0945-443-5869. Pwede po mo nga mag-react sa itong live ganong gabi una. Live kita sa itong official Facebook page. Paliw ko pa-follow, pa-like, og pa-share. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital and live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment and ingon man sa official Facebook page sa Radyo Amigo. May gabi, Mami Jackie.
1: Thank you.
0: Mami Jacqueline Labis tiya sa Hong Kong. May gabi sa mga OFW nato nga always nga nakasubaybay sa toang programa sa toang star sender na si Ma'am Anne. Aba po.
1: Thank you.
0: Ma'am Anne, may gabi. Salamat kayo, Ma'am Anne. Usa inyo ang tanan nga namino diha akaron sa Singapore. May gabi, Ma'am. Thank you kaayo si Monski anin yon kuwarpo.
1: Thank you.
0: May gabi diha si uy. Pantay bitaw ha. Si kaning Double B. Double B. Double B. Sunday na daw siya. Tay bitaw ha. Kay Semi Lovat. Ana jud basta kay kapoy gid kay sa trabaho bitaw no. O nya ma Semi Lovat na dayon ka. Na pag inom og Santon plus Gold Mam, wag tang ang imuhang kaluyahon jud. Wala ko nagluya because na ako'y sakit. Wala man ko'y gibati monski. Wala lang ko'y kwarta. Wala lang ko'y kwarta mo nang mo nang gisapot-sapot ko gamay. Pero og naay mo volunteer diha karon ko musagpa sa ko og kwarta. Ganahan kay kuana. Once again, 0945-443-5869 ang atong number na pwede ninyong i-text or tawagan karong gabi una. Hay nako, kaswerte sa naay mga karelasyon karon kay tugnaw kayos palibot. As in, ang hangin karon kana nagbiyahe ko nga nagmotor man mino, ang hangin bitaw nga gasagpa sa kung naong haskag yung bungnawa. Swerte kaayo ang naay mga partner karon nga naglingkod-lingkod o nagkuan gihat na mino sa to ang programa. Sige, dawaton ang pagka-toxic didto mo pag toxic sa ko apos, dawaton nako na. O, basta kay Ma'am Anne ang tinuod ana pagka na sila mabalsan Ma'am Anne o magyaw-yaw din na sila libakon na yun ka. Better keep it to yourself or i-share na lang nimo sa imuhang problem, ang imong problem sa imuhang bana or sa imong asawa. Kay ka na, safe yun noon ka. Gawas ang mga bit imong partner, ipanglibakon yun ka. Ha? Hopefully din na siya mahitabo. Pero di sa mga mag-asawa karon once again, swerte kay mo ha, kay tugno, kay ang panahon. I don't know if naabay bagyo or naabay bago. I think naalang joy LPA no, or low pressure area. But anyway, sa mga mag-partner karon deserve ka ninyo being mag-istoryahanay, mag-share-share mo sa mga ganap sa kinabuhi karong adlawa. O syempre kapag ka-satisfaction po ang atong istoryahan, ayaw kalimot, adun na kita'y Turbo Man Enhancer. Ang atang Turbo Man Enhancer, dako kayo na siyang tabang bi aron masolusyonan ang imuhang problema sa kakulangon sa kusog. Sa mga kababaihan, maghatag kini siya og dugang naggana sa pakiglabing-labing. Samantalang sa mga kalalakihan, maghatag kini siya og dugang kusog sa tuhod aron mulahutay og duha ka adlaw. Tagbilang Turbo Man Enhancer Cinderella in taon, tag 85 pesos lang. Compared sa other commercialized nga mga kanang enhancer, perfect jud kayo ang turbo para sa imuha bitungod kay aside sa barato na, D di kalidad pag yun. Tungod kay, healthy kina sa imuhang lawas, kay made from the natural ingredients, and pure herbs lang yun siya bi. Mo lang ikaw kung naakay problema sa imuhang kusog, wala na ka nagahatag og satisfaction sa imong partner, paggamit, pag-inom, o Turbo Men Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Janelle, naako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na...

0: Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Ay, naku. Lumaban ka sa buhay! Kuya, wooy ka nang... Muhangyo na lang man gani, kay pinaisog pa. Pero bitaw ha, oh, kung unsa may gipagdaanan bitaw nimo din ha, karon laban lang gid suko lang gid kay kabalo jud tang kanang imuhang giagian karon, kanang imuhang past mas better gihapon ang imuhang future. Ooh! Welcome back sa tuang programang Putahe sa Gabi. Inyohang makauban gihapon ang inyohang Disney Princess Bisaya version. At tangin ninyo inya taod-taod biyang ato ang Putahe Confession. I think sa Sunday pohon, we will have our live Putahe Confession with Double B. Di man dyan ko maka-live basta wala siya. Uy, kay ka nang mas tinut mang good na apoy lalaki nga interaction sa tuang drama, no? Buot-buot. Pero bitaw, puhon na lang ha. Sa karon, dili lang usa. Putahe Confession gihapon, usa ka bibi na to ang nagpagawa sa iyahang hinanakit regarding aning ato ang Sir Bibi question karong gabi una. Kung ngano daw, tawagon kang toxic sa usa ka tao, oh. Paghuman kami react sa ilahang gibuhat sa imo. O sa example ani, ugangan. Buutan kay ka. Buutan kay ka, manghinatagon, matinabangon, obey to the rules. Pag wala ka nang maibigay, toxic ka na agad. Pag sumagot ka, toxic ka na agad. Ba? Or di kaya imuhang ka-workmate nga di mo magkasinabon? Sigihan ka lang, wait lang, bear. Sigihan ka lang niya og libak. O niya gahilom-hilom lang ka. Himuan pa kaniya og istorya nga wa didtua diri wa man ta nimo giingon kay naghilom-hilom raman unta ka nagpuyo raman unta ka. Ang problema pag abot sa panahon nga napuno na kanibalos na ka, nasuko siya giingnan kag toxic. Ngi. Kung dili ka ganahan nga mabalasan ka, mas worse pa sa imong gibuhat sa usa ka tawo, ayo pang hilabot. Ay pag-react mo ha, 0945-443-5869 ato ang number karong gabi una. May gabi po kay Ma'am Gloria Malala Apelo.
2: Thank you!
1: Good evening, Ma'am Cindy. Always listening from Bayugan City, Agusan. May gabi po. Salamat kayo sa pagpamina.
2: Thank you!
1: Glenn Tumaki ng Cordova, Cebu.
2: Thank you!
1: Thank you kayo si Arman ng Bohol. May gabi po din ha. Asay mo si Texter 875. May gabi, Cinderella. Gusto ko magpagawas sa Putahe Confession. Asa ko pwede mag-message? Kung sa text mong good na ay posibilidad nga maputol, so I would strongly recommend, pwede ragid mo nga magpadala sa itong official Facebook page ha. I-search lang ang XFM bukid nun. Pwede mo nga magpadala diha sa inyuhang mga mensahe, sa inyuhang confession, sa ito ang programa. O, kanang ako na bahala nga magtago sa inyuhang identity. I'm not feeling well after I ate that. I became a little ill. Ni oi, alang ko sugay tang mukaon ba niya nakapalit taga na siguro daot na siya din alang ako hinganlan. Pero pag tilaw na ako, I thought okay pa. Ikaduhang tilaw kay murang lain naman akong buot. Ay sa mga bibi nato hangin nasa Facebook Live karon, sige mo browse diha. Naakit tayo live na pwede ninyong makita. Tanawa lang yun ninyo. Dili ko sure if maka... Pwede tayo magdula o ka ng scrambled egg? Hinay mong kayo among transition kay hinay kayo among internet. Sige na lang, sunod lang na lang. Ay, may gabi sa imo hangit. Randolph Cabrera.
2: Thank you!
1: May gabi sa mga kaubanan sa JNT Tagum. May gabi, thank you kaayo. Kay nagsilip-silip sa live. Wala siguro ni Shay ka ng lingaw karon. O basi nga, nag-duty ni iyahang misis. Ooh! Or di kaya, nagtalikda na ni salag tulog. Sige lang, ngit. Kaya pag makauli kong Tagum, ngit, isa ka, ipromise gina ko sa imo, isa ka Turbo Man Enhancer ang paragyod sa imo. Ooh! Okay, para masolusyonan nato ng kakapoy sa kalawasan. Charot. Anak, mangginangit ka ng kapoy, manggin ang lawas permanente. Daw, B! Oy, basing, again ha, basing ganahan mo nga magpagawasin yung mga problema, putahi confession po ang solusyon, ana. Mas maayo good being ana kay outlet sa imuhang emosyon kay ug wala kay mapagawasan ana. Ang tendency is imuha lang luumon, mas magsakit pa imuhang dughan o magsakit imong buktor, magsakit imuhang likod, pinasaan anang maling tawo. Ba? No? Pwede? Pwede ta makadula? Kung pwede, sige sige wait lang. Oh, manghatag ko kwarta, B. Kaya mura gimingaw na ko panghatag ko kwarta sa inyo, ha? Sige daw, B. Wait lang, ha?
3: Exciting!
1: Welcome! Sorry, na-off na ko ang microphone. Welcome po sa to ang programang putahing Egg Scrambled Egg. Simple lang imuhang buhaton, B. Alam na kita yung mga naka-scrambled letters sa to ang screen karong gabi una. Imong buhaton lang is imuha lang tagnaan kung unsa o unsa ang nakabutang diha. Unsa ka, ay mali, sorry. Tuara, gi-scrambled na ni Bibi Jao. Para po sa mga naminaw karon silang tagsa-tagsa ka mga radyo. Simple lang imong buhaton, tagnaan lang nimo kung unsa ang words behind 34 letters. Again, 34 letters. Ang imuhang tagnaan, unsa nga words ang behind ana. Ikaw ni bahala mag-arrange ana kung ikaw ang makatubag sa tuang jackpot prize, instant 430 pesos po ang maadtos imuha. Through GCash or through cash, hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. O kapag kagasolina po ang istoryahan sa Shell, dyan mo dapat magpagasolina. O kaya, di kalidad, di basta-basta, di ilaro ng inyuhang mga sakinan, plus ati manun pag yun ang inyuhang mga makina. Manoon sa payong gihulat, B, kapag kagasolina ang istoryahan sa Shell lang dyan. Ang El Ilion Shell Mobility Station, adunay branches sa Maramag, Valencia and Malaybalay City, duha ka buok ha, at bang sa Polymedic and at bang sa Malaybalay City Hall. Hi nako. Wala si Double B. Soft voice lagi ka karon. Gilang. Miss kita sobra gikan ni Andy ng Jensen. Andy, I miss you too.
4: Secret.
1: Gimingaw ko mula ang si Jensen sa tinuod lang kanang gimingaw ko maglaag-laag sa inyo mga dagko kay ng malls. Gimingaw ko magkaon-kaon sa mga donut nga dagkog bangag. Ay, ang atong technician karon si Kidapawan. Technician na good ni. O, DJ, mag-good ni. Ano, kalu? Uy, kawaw. pero, kuan niya siya ka ng very talented, gini siya nga girl. So, maskin asa ninyo niya siya ibutang, pwede ninyo siya ibutang sa technical side, pwede ninyo siyang ibutang sa pag-report, pwede ninyo siyang ibutang sa pag-DJ, sa pag-drama. Ang ito ang sexy, sassy girl nga si Annalie Borja.
2: Thank you!
1: May gabi na! Thank you kaayos sa mong pag-hook up tonight. Live kita madungog sa XFM Kidapawan City, ang itong pinakabagong XFM station. Branch nato sa Kidapawan City, Mindanao. Ooh! Mindanao gihapon. Okay, madungog na kita tibuok XFM.

Hopefully nga mag-uli gihapon mo. Sa maayong kabubuton. Ang ating programa, gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po baho sa kalawasan ng atong hisgutan, dili pwede nga magsuri-suri ka nga baho kag ilok. Madiscourage ang crush, ano. Solusyon ni siya, oh, maligo ka, manglugod ka, maggamit ka sa toang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Naakin ni siya ay mangosteen nga na ay antibacterial effect. Makatabang kini siya nga maalibyuhan ang mga baho-baho sa imuhang kalawasan. Unsa yung nag-college? Ako? What do you mean nag-college ka ron or not anymore? What do you mean by that? Ha? Sir, dili na ko estudyante. Ay, estudyante pa gay ko. Sir, human ako sa college, pero estudyante gihapon ko because I'm taking my other masteral course. Pero human akong college. Ha, ano ko problema, ha? Kaya dili na ko estudyante. Ako na'y ginakuan sa mga estudyante. Sarot. Ay, naku, baby, naku, maglangay pa, ha? Plaster na diha, lingko na diha. O, lingko rin na. I-holding hands na imong partner diha. Timplahan ng ato ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kitaod-taod, magsugod na po ang ato ang programang putahe confession. Rated SPG na siya, biha. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Palihog lang. Kamuna'y bahala sa inyong mga anak, ha? Kamuna'y pag-guide kay basig na yung mga words nga maingon sa ito ang letter sender na dili suitable para sa ilaha. Once again, lingkod na plaster na, timplahan na ang Santon Gold Coffee Mix. Kay magsugod na po ang atong programa. Putahe Confession. Paghuman sa pipila ka mga pahinomdom.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagkulo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut

0: at oil. Available sa mga butika.
1: Centen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centen Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Upo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, man ako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adid to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala gyot?
8: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
13: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa tawang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung aso pwede ka nga maka-voice out sa imuhang hinanakit. Ang atong programa gipaluyohan sa Turbo Men Enhancer, ang pampadungag ug kusog sa imuhang tuhod aron imong ma-provide ang satisfaction sa imuhang partner. Once again, ang atong programang Putahe Confession is rated SPG. Hangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon, I think namo siguro yung mga anak pod nga naminaw diha. Sa kasakaling na yung mga maingon na words na dili suitable para sa ilaha, kamo na po ang bahala nga mag-pacify sa inyong mga anak. Hangyo lang yun diha, kaya wala in taon mo diha para magtabang po sila og explain kung unsay pasabot ang mga words na among ginapanggamit. Hi kang Glenn Tumakin, kang Jordan Tribunalo, all the way from San Carlos City, Negros Occidental. Palingkamutan nato ang mapili na to ang imuhang requested shop. Try lang gid nako ha.
2: Thank you.
1: Salamat kaayo. Bilin ako maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Ang kaagi sa usa ka asawa nga grabe ka mapa, unsa tawag ana? Grabe ka pasensyosa, grabe ang pagpailog magibuhat pero napuno og nisukol na himong toxic. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
3: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame!
5: It's a hot dog.
4: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
6: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
3: Violence.
7: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
3: Sexual. Horror.
8: Hello.
9: Sino yung kasama mo?
3: Ang droga.
8: Ayoko ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Potahe Confession. Tawag ako sa ngalang Sandra. Usa ko kaasawa. Adunay anak, nag-inusara. Cinderella, simple lang kaya akong kinabuhi. Makita lang na ako ang mag-ama. Nga wala na gutman. Naa sa tama nga panimalay. Wala giigang. Wala gipanugnaw. Wala na ulanan. Lipay na kaayo ko. I work so hard para ma-provide din ako ang panginahanglanon sa ko ang pamilya. Kinaagid ko'y kanang ginatuhuan nga istorya. Sa panahon karon, kung ikaw ang magpait, wala dyan kay maduulan. Ang akong pamilya ragin Cinderella, ang akong sandigan, ang akong kusog sa mata gabi o adlaw. Pero niabot sa point Cinderella, na dili na ako kaya gunitan ang kahiubos sa ko ang dughan. Ako ang tao nga generous Cinderella. Kung unsay na anak ko, akong gina-share. Kung unsay ma-afford, akong palitunog akong ihatag. Spoiled kay sa kuha, ang ako ang ugangan. As much as I could, gapa-impress ko Cinderella. Kinili ko gusto nga isa ko sa iyang kontrahon pag-abot sa panahon. Although I'm a bit aware. Nadaghan kong mga nabasahan ng mga istorya nga ginakalaban sa ilahang mga ugangan. Pero Cinderella, wala ko mituo, ana. Tungod kinakita na ako kung unsa kaayo, unsa kabutan ang ako ang ugangan sa kuha. Every time nagasweldo ko, nag-grocery jud ko para sa ilaha. Kung naay mga trending, ginapalitan jud na ako. In short, gispoiled na ako pag-ayo. Lipay kayo ko, Cinderella, kay ako gyud ang iyahang bukang bibig. Maskin asa. Lipay daw kaayo siya nga naasay. Binalay na parehas na ako. Nagrabi gud daw ang pag-spoiled sa iyaha. Niabot ang panahon Cinderella nga nawad-an ko og trabaho. Tungod kinabankrap ang ako ang kumpanya. Nagtambay ko sa balay for a month. And with that being said, nawala ang ako ang sustento nga ginahatag na ako sa kuang ugangan. Ako siyang gipasabot. Nasa karula sa ko'y mahatag tungod sa kuang sitwasyon. All I wanna hear from them, Cinderella, is ang pagsabot sa kuang kahimtang. Siguro ang mag-empathize lang sa kuha. Naniingon anak ko. Pero Cinderella, mali. Mali ang naasa kong una-una. Tungod kaya nga kuwang nadungog mismo sa kuwang ugangan. Ang pagpanglibak sa ako. Di na ko gatinggan. Gilibak ko maskin asa. Tungod kaya ako kuno inutil. Sakit kayo huna-hunaon, Cinderella. Na despite sa imuhang kaayo, balusan kag ingon ana sa mga tao na gina-expect ni mo na maayo unta sa imuha. Napansin jud na ako, Cinderella, ang changes sa iyang behavior. Cold na siya sa ako. Di na siya managad kaayo. And sa chat mismo, Cinderella, iyang giaway ang akong bana. Kay nga no daw kuno nga katiguang na siya. Wa na kuno may sustento sa iya ha. Hangtod Cinderella sa nahiubos ko pag-ayo, nisukol gud ko sa iya ha. Kabalo ko nga makagaba ang ugangan.
Pero sa ko ang case, Cinderella, napuno na ko. Gidepensaan na ako kung kaugalingon. Gidepensaan na ako ako ang bana. Mali ba ang depensaan na mo mong kaugalingon? Mali ba, Cinderella? Anong halos isumpa mi niya nga magabaan ko numis among ginabuhat sa iya. Unsa di ang among gibuhat sa iya? Wala ko kabalo, Cinderella, kung asa ko mo lugar. Unang mangayo ko og tambag sa mga minyo diha karon. Nga naay susama nga experience sa ko ah. Tama rabangan ni sukol ko sa ko ang ugangan. Tungod kay ang tanaw niya sa ko karon o sa katoxic nga babae. Tungod kay mi-react ko sa iyahang ginapang-ingon against sa kuha. Intawon inyo akong tambagi. Kaysa karon, wala na ko'y peace of mind. Para sa Putahe Confession, Sandra.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan ni Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: grabe naman katong no dire. Tingana lang man sad ta kay magkanagpangurog nagmaayo atong kuan. Anyway, mibalik kita sa tuwang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Og balik ka na to ang istorya ni Sandra. Ooh! Ang kaagi ni Sandra nga daghan kaayo ang naka-relate tungod kay nayuban din naapod na murag for the show na lang ang rason nga nung ginatagad mo sa inyong mga ugangan. Loy? Kalisod, may that kind of person never finds me in the near future, ha? Pero bitaw, B, kung naamoy mga tambag karong gabi una para sa tuang letter sender, pwede good mo nga magtawag sa kuha 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Or pwede mo nga mag-react sa itong official Facebook pages karong gabi una. Ang tambag na ni Arman kang Sandra, mangita na lang siya glain. Charos. Kanibita yung mong tambag Arman, nung balik-balik. Minyong dako. Huwag mo nag-ingon nga ko. Ano nga nung ola? Amot ni mo Arman o eh. Adyog ka na ma-o-arman ka lang. Naglibog ko kung asa ka gapaminaw. Anong ingana yung mga tinambagan. Kung mo siya nag-ingon na nag-away sila sa iyang banay, ang ugangan man ang iyahang kakuan. Very good. Very good. Sige, Arman, palapakan na lang tika kay Mara. Very good, kika karong gabi una. Hi kay Mommy Josefina Tinambunan. Thank you! And of course, sa Tinambunan family, may gabi po kang Charlene. Salamat po sa pagpaminaw. Ay saha ako sa ning i-connect sa tuang Bluetooth kay nalimot ang Disney Princess. Nana, okay na. Hello, may gabi.
1: May gabi, baby.
0: Ay, kinsa ni po?
1: Hindi na po ka kaila lagi.
0: Kaila manggol. Pero ilalanggol po sa ilahagod.
1: Kaya mong katarihan akong kingong.
0: Dili man, kaila mong kunin mo. Ang gusto na ako ka nang ikaw mismo magpaila sa ila. Pag ingong pala nila, pabor-pabor ko diri. Sige na, haim. Kaya haim niyo.
1: Kaila na gini ka dugayan.
0: Kaila man dugo. Kaila man dugo, haim.
1: Kailan man dahil akong kingong kay cute man kayo, di ba?
0: Medyo ni bata. Biyang imong tingong ron ka ng haim. Sige mong sekreto, di ha?
1: Lang ka ng smile kanunay para ang kunot dili mo adto sa agtang mo adto dyan
0: mo adto dyan sa imong kuan sa imong naong gyod
1: bibi peace kayo
0: anak gyod daw bihaim tambagin ni ato ang letter sender karon haim kay luoy man kaay na siya
1: luoy gani kayo kay kuan ipangga niya ang iyang ugangan sa starting pa niya kadugayan yaway na siya ang ugangan dapat maglain na siya. Kung ina niya ba na nga maglain, tabay para dili ko kaayo makonsimisyon na imo ang ginikanan. Kay muro nang magtinagdan sa kakuha nga. Nang giayo man ako sila sa una.
0: Kana lang. No, lisod kayo bito kung makipuyo ka sa balay sa imong ugangan kay wag ito'y mahimo niya kay sila mga ng rules.
1: Nagli ko galingong balay di ay nag-ipon na sila.
0: Wa po niya giingon sa tuwa sa iyang suwat pero I have the strong feeling na murag wala man po na haim. Siguro ang naitawo lang is nagasustento manggod siya sa iyang ugangan. Uyan na wadaan siya trabaho, maotong naundang ang iyahang sustento.
1: Oh! Di ba na wa po na trabaho?
0: Wa po ko kawalo, po niya giingon.
1: Mona di ha? Dapat ang nindot gid unta nga dili unta dapat na ang babae may motrabaho ang unta kay priority gyud na sa lalaki nga motrabaho ang apply ang motrabaho ang bana kay ang babae diri gyud na sa balay kung mahimo lang. Kay kung pila ka buo kilang anak isa ra mo ka buo kilang anak kaya man na buhion basta ang pugi lang ang bana mo nga taog pamaagi nga makataon ang iyang asawa o anak ko ay labot iyang ugangan.
0: Maudyod. Siguro, naanad bang gud ni iyang ugangan nga, tinagaan mang gud niya. Niya pagkawala sa iyang trabaho, siyempre naundang ang hinatag, mao nang nagbagutbot na ang ugangan.
1: O ba? Mungin na, kay, nawadaan naman og hatag ang tanang binalay, di, mainit yun ang ulo sa ugangan, kay basig na, ibisyo ng ugangan.
0: Uy. Basi nagkakuan, no?
1: Wana ihatag ba kay wana may hatag binalay wana ihatag sa iyang bisyo sa iyang kaning dili to tama nga nung unsa nga bisyo basta kay naay bisyo. Imo na lang ang klase nga kuan. Naay na bisyo kay wala may itawag tag ipangayuan nga gi murag gi kuan lang ina ang iyang dinalay ba murag gi hukukan ba ana?
0: Pero katong sa naa pa daw siya haim kay okay daw kay ang ugangan sa iya like buutan gid daw kaayo nya palangga daw kaayo siya sa panahon nga walang wala na siya imbis nga yang ugangan daw ang mo tabang sa iya ha murag in return ba sa iyang serbisyo nga gibuhat yang ugangan naman hinun na nagduot sa iya.
1: Talaga ay siya gani nga sa umabot niya panahon doon na day anang kasakit nga umabot sa iyang kaugalingon tungod sa iyang yang gi pangga pag maayo.
0: Kara lang gid hay. Isud kaayo.
1: Nga akong pambaga na siya ha ug mahimo ug wa gid pa sila ibalay mga pula day sa bubing house kung may na siya kanang trabaho niya yang bana may bilin sa balay di para mabalay na, nabalay na hinoon. Ambis ang asawa sa balay. Ang bana na nga bilin sa balay, yung asawa mo.
0: Munang, sa tinuod lang, Haim, ang mga babae karon or mga asawa karon nga panarbaho, diligin na sila mahadlok biyaan o laki kaya makatindog man sila silang kaugalingon.
1: Yun sa akong kabahin, Bibi, dapat dili yun i-wan ang asawa, patrabahoon. Naroon yun sa balay kay sa'yo, rabaog mo trabaho ka sa daing panimalay, maura mang gihapong sistema o unsay trabaho, manggaling giya sa iyang itrabahoan, balay or mang gihapon.
0: Maulag yun. Pero sa on taman, Gunheim, nga lahi naman ang henerasyon karon ron, parehan ako, upon-pon, ugaloy ang maminyo. Nijun, pwede nga magpuyo ako sa balay. Manarbaho, gihapon ko, ako naanad. Lihilisod kung naanda na ni mo nga, independent ka sa unang panahon pa lang.
1: Dipod ka ng tugbangan.
0: Huwag na, dagang kay giingon si Jaime pero naputulog kalit. Ay nako. Bito, tama itong giingon ni Jaime Bino. Kanang, when it comes sa panimalay, I would strongly recommend ayaw gid mo pagpuyo sa balay sa inyong ugangan. Ayaw gid mo pakipuyo. Kung mahimo, paglahi mo og balay, tama ang giingon ni Jaime, pag magrenta na lang mo. From there, is masolo ni mong pamilya, you can decide on your own, as a family, nga dili na included ang laing tao. Although, oh, family man gid gihapon na nimo ng imuhang ugangan, pero lahi ramang good kung kamo mismo sa imuhang bana or sa imong asawa ang magdesisyon para sa inyong kaugalingon. Whereas, if naamay mga desisyon, pakialaman pa mo sa imuhang ugangan, Jesus, Ginoo ko, Jesus. Ay na lang. Dila lang kita mag-istorya ingon ani kay na. Bitaw, hopefully nga kung unsa man ang mga ginapagdaanan ninyo karon sa inyong mga ugangan, sige lang, kalmahi lang gid. Ayaw na lang ginapatuli. No, pag hilom-hilom na lang mo kay kung kinsa ang nagapaubos, siya ang ginapataas sa Ginoo. Nalang no, Bitobi, wala naman kita igong oras. Salamat kayo sa inyong panahon sa paghatag ninyo og tambag sa tuang letter sender for tonight. Sige lang kaya og magpadala mo sa inyo mga sulat, abri ang ato ang Facebook page na XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persia sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version, Cinderella para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Masog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Sumama po yung mga lingkod sa atin pong programa. Ito po muli ang lingkod Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Syempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. Sa mga kababayan po natin na gusto mong makihilubilo dito sa ating pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa ating pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag po kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating po mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa ating pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayodok sa ating pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng ating pong kalusugan, ng ating pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga vitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama. So puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, San Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lock 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Okay, kung meron kayong mga tanongan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating pong text line sa 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin doon. Ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas doc itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano may pong mga sakit isa at pangunahin na diyan doc ito pong heart problem ano at kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano ang problema is heart problem mga kaibigan no so pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure paano po ba dok nabubuo itong ganitong karamdaman dok
2: so ang heart problem kasama na yung heart failure isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo actually sa America meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon at ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum. Ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumubyang mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin. Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kukunting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Mm-hmm. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-fill siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-fill ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao, kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya, pag mayroon kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga. Kasi ang doktor, hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso, dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yun at o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwede mag-cause ng heart failure, yung cardiomyopathy, ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede itong mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts at saka nagkakaroon ng infection, pwede silang mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede din naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyadong mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin, pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. So, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: So, sa mga kababayan po natin, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, ay kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Kaya ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Nanginig pa paratili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng ating pong heart area. Kaya dapat na ito ay ating pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyong pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba do, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa ating pong heart area. Ano? So ano po ba doc yung mga simptomas na dapat bantayan ng ating pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas.

0: naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka na nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Una, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatujod na ako ng pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Mag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated.

0: Bahagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Dong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: iyalah, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Oy, Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master ka nang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

Headlines. Headlines. Express, balita sa mundo, kauban. Express, balita. Express, balita.

Headlines. Aras mga tropa, 5 minutos milabay sa alasay sa sayong kumuntagon. O kaniya nagkaroon ng mga headlines sa itong mga balita. Headlines. Sa headlines sa balita lokal, PWD gidunggab patay sa iya mismong silingan. Headlines. Sa balitang regional, motorista dead on arrival human mi bangga sa katagbo nga truck. Headlines. Sa balitang national, motorista dead on kung sa balitang national mga katropa, Romualdez wala ni agi sa emergency room, gi-bypass ang normal hospital admission. Headlines. Sa balitang international, 44 ka kindergarten students luwas human gipusil sa police ang iyang asawa nga magtutudlo dito sa Thailand. Headlines. Sa balitang sports, Ira Villegas o Albert Ayan de los Santos flag bearers sa Team Pilipinas sa 2026 ASEAN Games. Headlines. Balitang pangkalusugan, as mamahimong mo atake kung dili mag-amping. Sa balitang showbiz, iksoon ni Kim Chugi pasakaan og 124 counts sa kasong qualified theft. Headlines. Samtang sa balitang kakaiba, buta nakamaniho og 240 ka kilometro samtang hubog. Headlines.

0: balita, Express Balita.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita, Express Balita.
2: Mayong morning mga katropa.
0: Express Balita, Express Balita.
2: Adlaw kita karon nya Biyernes mga katropa, Pizza 11 sa bulan sa September ito 2026. Kini inyong temporaryong makauban sa programang Express sa Balita, katropang Restum Villafranca. Aron sa pagkatuon sa mga balita o informasyon sa lulo gawas na ining atong probinsya sa Bukidnon.
0: Express Balita, Express Balita.
2: Oras mga katropa, 8 minutos na milabay sa alas 6 o karon sa para sa kompleto detalye sa atong mga balitang lokal.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Sa kompleto detalye sa atong balitang lokal. Patay ang usa ka person with disability kung PWD niya gituuhang dunay mental illness. Uman gidunggab siyang silingan ni ito Miyerkules sa gabi, September 9, 2026 sa Zone 5, Upper Linog, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Gilang biktima nga si Bubong Imbate, samtang ang suspect mao si B-Boy Pino Panorde. Gipasabot ni Bugo Barangay Captain Spencer Kaileng nga sa inisyal nga investigasyon na tigayon ng krimen human nga giingong ng bastos ang biktima sa 6 anyos nga babaeng anak sa suspect. Dugang niini, giingong nagpakita sa iyang kinatawo si Bubong ngadto sa minor de edad. Rason nga nisulong sa panimalay ang suspect dala ang kutsilyo. Gikabutyag ni Kapitan Kailing nga dunay mga daang record ang biktima o gipaningkamutan unta sa barangay nga madala kining ngadto sa rehabilitation center sa wala pa ang masulubong hitawo. Sa pikas bahin di klaro karon sa inahan sa biktima nga dili tinuod ang aligasyon. Ganit gibadlong matod pa sa biktima ang batang babae tungod kay nahulos ang short sa maong bata.
0: Express Balita, Express Balita.
2: Dugang sa ato ang balitang lokal. Kung diin, usa ka 46 anyos nga residente sa Prokdos, Barangay Lumbo, Valencia City, nga gilang si alias Don Sol, aradakpan atol sa bypass operation sa maong lugar alas 8.21 sa gabi ini atong September 9, 2026. Gipahigayon ng operasyon sa Valencia City Police Station, isip lead unit, uban sa Philippine Drug Enforcement Agency Confedea, Bukidnon. Suporta sa City Anti-Drug Special Unit Team, Concadsut. Ubo sa Office of the City Mayor o koordinasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Bukidnon, Police Provincial Office. Ato sa operasyon na kumpiska sa dinakpan ang gituhang Cebu, nagibanawan ang nagkatilad o 42,000 kapin ka pesos o ganaan na kini sa kustudiya sa Valencia City Police Station alang sa tukmang progreso sa maong kaso.
0: Express Balita, Express Balita,
3: Express Balita sa Bundang.
0: Express Balita sa Bundang, Express Balita sa Bundang, Express Balita, Express Balita.
2: Aras ka tropa, 11 minutos na milabay sa alas 6 o karoon sa itong balitang regional.
0: Balitang regional,
2: headline sa itong balitang regional kapin, 48,000 pesos. Balor sa gituuhang sa buog improvised handgun na kumpiska sa bypass operation. Dito kinis may panabo mga katropa. Para sa kompleto ang detalye, katropang Bong Algabre, Express Balita mo.
0: XFM Report.
4: Nagpano sa mga otoridad ang duha ka mga persona atol kini sa usa ka drug bypass operasyon sa Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte niadtong September 9, 2026. Ang operasyon gipahigayon sa mga personahe sa Panabo City Police Station ubos sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Gino Sidal, officer in charge, kauban ang mga personahe gikan usab sa Sikan, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company ug nakikoordinar sa PDIA Davao del Norte. Nadakpan ang duha ka mga suspek nga kila lamang sa mga alias nga sila si Bim Bim, 31 anyos, residente sa barangay Tubod, Carmen, Davao del Norte, o si DJ, 22 anyos, residente sa barangay Manay, Panabo City. Matod sa kapulisan, nasikop agaduroha, human sila makitaan nga namaligya o gidudahang illegal nga droga ngadto sa usa ka undercover pusher buyer. Nakumpiska gikan sa operasyon ang 5 ka pakete sa gituang shabu nga adunay gibugaton nga mukabat ngadto sa 7.2 gramos ug adunay standard drug price nga 48,960 ka pesos. Nakuha usab sa mga otoridad ang usa ka improvised handgun nga walay serial number. Ang duha ka mga nadakpan ana nakaron sa kustodiya sa Panabo City Police Station ug nagatubag og kaso sa paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa, siguruha nga basko kanuna imong lawas pagtumarog Santon Vitamin C para immune system lagsik permi alang sa rigos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, ako si katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
3: XFM Report.
2: Daghang salamat kay tropang Bong Algabre para sa mong balita. Dungag sa ito ang balitang regional, mga katropa, kundiin motorista dead on arrival, human mibangga sa truck. Aras kompleto detalye at unawaton ang report ni katropang Philip Oligario. Katropang Philip, i-express balita mo.
3: XFM Report.
5: Nagpabilin sa kustodiya sa Traffic Enforcement Unit Jansan ang driver sa forward truck human manabigit sa vehicular accident kagahapon alauna 40 sa Sayong Kabuntagon sa Makar Sarangani Road, Barangay Kalumpang at tubangan sa Bureau of Quarantine. Giilang driver sa truck kasi Jalbert Esto, 39 anyos, karesidente sa Purok Buena Vista, Barangay Pag-asa sa Alabel Sarangani Province. Samtang mibangga sa mong truck ang motorista nga si JR Halog Marquez, 42 anyos, nga lumulupyo sa Block 1, Barangay Fatima, Jansan. Subay sa imbestigasyon, pulos kinasubay sa motorista og truck ang nasampit kakadalanan sa nagkalain-laing direksyon. Ang truck gikan sa fast food chain padulong sa Tamblero Police Station, samtang ang motorista gikan sa gasoline station. Apan pag-abot sa maong lugar, kalit kami counterflow ang truck hinungdan sa bangga. Sa kakusog, misalpok ang motorista sa atubangan nga bahin sa truck. Guba ang motor samtang dagang samad nga naangkon ang driver. Hinungdan gidala sa Manitang Balanan apan gideklarang patay sa mga attending physician. Sumala sa mga witness, nisulay ang motorista nga muli kay sa kalit kapag counterflow sa truck. Apan pakyas kini og midiretso sa disgrasya. Samtang sa pagresponde sa kapulisan, gikabot niya nga walay sulob nga helmet ang motorista og nanimahog bino. Sa pagkakaron, ginahulat sa mga otoridad ang mamahimong kasabutan sa pamilya sa motorista og kumpanyang gitrabahuan sa truck driver. Mga katropa, di kayi ang disgrasya, apan ang healthy body, kanunay ang kunon. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
3: XFM Report. Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
2: Dagang salamat kay katropang Philip Oligario para sa mong balita.
3: Express Balita sa Bundang.
2: Aras mga katropa, 16 minutos milabay sa alas 6 sa ato mga katropa diha karunya gabi eh. Nga medyo halap-halap na ang panlantaw intawon. De kumpiyansahan mga katropa ha, kaya kanabitong halap-halap labi nag-drive na mga katropa. Ako ganay ka ng gabi eh mga katropa. Oh? Nga imbis nga ngit-ngit mga katropa, hastang hayaga na minun sa kumakita. Oh? Ano bitaw ang suga bitaw mga katropa si imong katagbo bitaw nga halos muabot na dito si imuha po niya area po no? Astang sakita niya sumatahin noon mga katropa. Ano bitaw ang suga murag na yung mga ikog na? Oh? Nanda akong batiyon mga katropa, usahay. Ano nga, ito Marta mga katropa sa Visionix Plus of Gel Capsule. Ano na ka na ay season 10 mga katropa. Nga na pamatunan niya makatabang sa pabalik. Ha? Sa patinaw sa atong mga mata sa itong panlantaw. Ano mga katropa, Visionix Plus of Gel Capsule. Mapalit na din sa ato ang parmasya. Sa kon, mga parmasya mga katropa, mapalit ang Visionix. Og siyempre, ang naapod ang Visionix Softgel Capsule din sa ato ang sibihan sa 101.7 XFM Bukidnon. Saka lang diri sa door 2, Tala-Tala Building. Diri sa may barangay 8 mga katropa. Diri sa dalan niya kanibitong Atmang Snubo mga katropa. Diri sa Malaybalay. Oh, nadia, dako ang karitulan na to, nakabutang XFM bukid nun. Saka lang din katropa, daw panoktok, pangita lang din, o Vision X Plus. Soft gel capsule na na-address sa ito ang sibyahan mga katropa.
3: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Samtang sa ito ang balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
2: Sa balitang nasyonal mga katropa, giangkon sa admitting doctor sa Cardinal Santos Medical Center nga si Dr. Kurt Allen Sibayan nga ni diretso sa hospital room si Representative Martin Romualdez. Kapin alas 4 sa hapon ni itong Lunes, September 7. Bisan pa man sa gibati nga pagsakit sa dugan ni Romualdez, wala kininiagi sa emergency. Nihatag usab o katinawan ang attending physician ni Romualdez nga si Dr. Rosalio Torres nga siya ang nagrekomenda nga i-confine ang kongresista human kini nakadawat og tawag sa iyo sa buntag gikan sa kongresista nga matod pa nakatagamtam kini og chest discomfort. Nakadesisyon si Dr. Torres nga i-confine si Romualdez tungod sa kasinatian sa kongresista nga cardiovascular procedures niadtong nilabayng bulan pa mga katropa.
3: Balita sa punta, Express, balita sa
2: punta. Ano daw, gibati si, si Romualdez. Magpadayon sa itong balita mga katropas, balitang international.
3: Balita sa international.
2: Ang balitang international, luwas ang tanang 44 ka mga estudyante sa kindergarten human gipusil sa usa ka pulis ang iyang asawa nga usa ka magtutudlo sa Nong Planay Municipal Kindergarten sa distrito sa Banglamong, Chonburi, Thailand. Nato Miyerkules, September 9, 2026. Ibutyag sa mga otoridad niya ang mga bata uban sa tulo ka magtutudlo o tulo ka kawani luwas yung ipagawa sa lugar human sa insidente. Sumala sa taho sa AFP ang suspect nga usa ka pulis ni abot sa lugar o nakikistorya sa iyang asawa una kini niya gipusil. Wala makita ang mga bata sa pagpusil tungod kay nahitabo kini sa gawa sa classroom. Dead on the spot ang magtutudlo samtang ang suspect ni uli pa kini sa ilang balay. Agi palibutan sa kapulisan ang iyang balay og nitahan ang suspect human sa 18 ka oras nga negosasyon samtang gimanduan sa gobernador ang temporaryo nga pagsira sa kindergarten og kawani. Og ang paghatag og psychological support alang sa mga bata og kawani nga naapektuhan sa insidente. Wala po usab matino ang motibo sa maong pagpamusil. Oras katropa, 20 minutos na malamay sa alas 6. Katropa, parang pirmi ligo ng atong panlawas, labi na. Sa ato ang mga breadwinners pamilya, kinahanglan nga dili gyud magluya-luya ang atong panlawas. Okay, kung watay duty, no pay, no duty, no pay. Nabi ato ang putakaran mga katropa, labi na sa ato makaigsuunan bitaw nga lawas ray puhunan. Parihan ato mga katropa, lawas ray puhunan. Muna siya mga katropa nga gapaningkamot ha, nga kanabitaw nga dili ta, dali nga takbuyan sa balatian. Okay, para permiti ta makatrabaho natin, madalang gracias atong pamilya. Pero saan lang mag-bar down ka niya kalit ka ron. Aptag usa ka simana, ay ha kabalik o trabaho, dugay ka recover.
6: Tama.
2: Na pas mo, imuhang pamilya.
6: Tama.
2: Wala nga kinahanglan, like on permiti atong palawas. Tumarta ka tropa o vitamin C. Diha sa Santon Vitamin C mga katropa. Alkaline nyo vitamin C, permintin lig o na itong panlawas ni anak mga katropa. Di ta dali nga magkasakit. Kung magkasakit ng gidyalay mga katropa, dali rapunta nga maka-recover ni anak mga katropa. Muna'y nakaayo din na basta Santon Vitamin C ang atong tumaron. Palit mo Santon Vitamin C mga katropa, anaa sa mga pinakadool nga parmasya dool sa inyong lugar ha. Sabi na sa ito mga lolo o lula din na. Okay, balon na talaga ba siya? Magkataas-taas ang ito edad ka tropa. Kinahangla na yun niya. Di na ito musalig sa itong kagwapo ng mga panahon na. Okay, dali na lang kita nga ka na takbuyan sa balatian mo na. Ah, saan itong vitamin C, nay? Atay, oh. Tatlon vitamin C at ng imnon para sa ligon permitting panlawas mga katropa. Di basta-basta takbuyan sa balatian. Santon na vitamin C mga katropa mapalit sa tanang parmasya butika din sa inyong lugar.
3: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Aras katropa, 23 minutos na milabay sa alas 9. So karon sa ato ang balitang
3: balita sports.
2: Sports.
3: Balita sa sports.
2: Na ito ang balitang sports mga katropa na piling flag bearer sa Pilipinas sila si Olympian boxer Ira Villegas o weightlifter Albert Ayan de los Santos sa 28th Asian Games karong September 19, 2026 kay pahigayon sa Nagoya, Japan. Si Villegas nakadaog og bronze medal sa 2024 Paris Olympics o si de los Santos nga usa ka World Junior record holder sa weightlifting. Gipahibalo ni Philippine Olympic Committee POC President Abraham Bambol Tolentino atol sa official nga send-off ceremony sa Rizal Memorial Coliseum at na Huwebes, September 10, 2026.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Aras kaya tropa, 24 minutos na milamay sa alasa. Isukaran sa ato ang balitang showbiz, balitang pangkalusugan.
3: XFM Health News.
2: Sa ato ang balitang pangkalusugan mga katropa, mahimong mo atake. Ang asma kundili mag-amping sumala sa mga eksperto sa panglawas.
3: Express.
2: Ang asma usa ka chronic disease diin ang mga agianan sa hangin mohubag og mapuno sa plema tungod diini maglisod sa paginhawa ang usa ka tawo ilabi na kon makasugat og mga butang makapa-trigger sagad sa mga sintomas niini mo ang kakulang sa hangin og daling kapuyon adunay motunga nga tingog nga murag whistles matag ginhawa kasagaran mo samot kini panahon sa kagabion kaadlawon o kon mag-ehersisyo. Sumala sa mga eksperto ang pagtumar og premium D3 soft gel capsule nga gama sa Yes to Health mga katropa mo palig-on sa immune system aron makigbatok sa mga sakit nga virus ang hinungdan o bakterya o fungi sama sa leptospirosis. Kung ang imong lawas aron na isaktong level sa vitamin D3 katropa, paspas kining mugama og mga protina sama sa katilisidin og beta defensins. Kining yung mga natural substance mga katropa naga mona si mahimong isip natural nga antibiotic o antiviral sulod sa lawas nga mo daot sa mga virus o bakterya. Gipakita sa mga medical nga pagtuon nga ang vitamin D3 makatabang sa pagpalig-on sa mga natural killer cells o macrophages ang mga selula sa taming sa lawas nga maoy mangita o mukaon sa mga fungal organism. Gawas sa pakigbatok sa kagaw, gipugngan usab sa vitamin D3 ang gitawag og cytokinin o kon cytokine storm o ang grabing paghubag sa baga o lawas nga sagad mahitabo kung dunay seryosong viral infection mga katropa.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Aras katropa, 26 minutos milabay sa alas 6. Sa way paglangan, naniaw sab karon na nga to ang balitang showbiz.
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Sa atong balitang showbiz mga katropa, Exonic Kim Chu, gipasakaan og 124 kaihap sa kasong qualified theft. Oy, unsa man eh? Aras kompleto ng detalya, atong paminawon ang report ni katropang Cinderella. sa XFM Bukidnon.
3: Express Balita. Express Balita.
7: Hintik na ang napasakaan sa korte o 124 counts sa kasong qualified theft sila kang Mini Chu, ang magulang na igsuon sa actress or host na si Kim Chu. Kinihuman na hakita o probable cause ang Quezon City Prosecutor's Office karabot sa giingong anomalya sa pondo nga nitala og 44.396 milyones. Ang maong pondo nagikan sa korporasyon nga House of Little Bunny Philippines Incorporated o sa kabag and fashion brand business nga gipanag-iyahan sa magsuon. Tungod sa kabisi ni Kim, iyang gitulong iyang igsuon isip treasurer or general manager nga mag-atiman sa joint bank account sa kumpanya. Matud pa sa reklamo ni Kim Chu, nakabantay siya og mga dagkong transaksyon og kaduladudang withdrawals og online transfers na wala niya gitugutan. Sa gihimong pakisusi, nakita ang kinatibok ang 124 ka illegal cash transfers. Giingong gigamit ang pondo alang sa sugal sa kasino, personal nga utang o uban pang negosyo nga walay kalamdigitan sa hold. Aron mas makita nimo ang kamatuoran, panigurado gyud nga tin-aw ang imuhang mata pag inom permanente og Vision X Plus capsule ang bitamina para sa imong mata. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita. Express Balitas. Express Balita. Express Balita.
2: Daging salamat kay tropang Cinderella para sa maong report. Mulagi na mga katropa, no? Sige na lang, ogo. Withdraw mga katropa. Waday kahibalo ang pikas nga kanabitong nag-withdraw di ay. Ang imuha ba karong kumbuya ni mo ni ang kortaha. Imong kakumbuya mga katropa. Atong aras, katropa, 29 minutos na milabay sa alas 6. Di na guro kayo na ito lang anon mga katropa. Dinhi kita karon sa ato ang balitang kakaiba mga katropa. Kay Kong Dien, buta. Tiyan mo na ha? Buta mga katropa, nakamaniho. Abi ninyo kang buta, di makamaniho ha? Atong basahon mga katropa. Na uman niya usa ka 50 anyos nga butang lalaki sa England ang gisintensyahan nga mabilanggo human nagmaniho og gibanabana nga 240 ka kilometro samtang siya hubog. Giila ang maong lalaki nga si Anthony Hall gikan sa Huddersfield. Gidakop siya sa kapulisan sa sayong mga oras sa Hunyo 29. Uman na matikdan nga nag-agi ang iyang sakyanan taliwala sa mga lane sa dalan nga dili iya. Subala sa korte, gikuha ni Hall ang sakyanan sa iyang kapikas nga walay pagtugot. Ni angkon siya nga nakainom siya og alkohol, giig na ni Hall ang kapulisan nga duha na katuig siyang buta apan makakita paghihapon og kahayag. Samtang anaa sa motorway, nagsunod lang siya sa mga suga sa usa ka dakong truck aron makagiya sa iyang agianan. Nakadagan siya og 240 ka kilometro. Una pa siya gipahunong sa mga otoridad o gikatahong plano unta niyang mupadayon hantod na dito sa Scotland mga katropa. Iaw mo na mga katropa, dili siguro buta. Ay, kitiaw mo ng 240 ka kilometro mga katropa. Ana, atong mabana-banaon be. 240 ka kilometro mga katropa, naimo pa na... Unsa na siya kalaya?

0: Live. Express Balita.
1: No, moto si Hall, mga katropa, Huddersfield Hall. Ah, layo kayo ang iyahang gi-driveban, no? Iyahang gi-bisan og buta, nag-drive og sakyanan, mga katropa. Ito, mga katropa, itong araw. Sige na, mga katropa. Ba 32 minutos na milabay sa alas 6. Wala tayong oras, mga katropa. Aron mo pa na yun pasunahan. Sa ngalan na lang, mga katropa, sa regular anchor ni ining programang Express Balita. Sinsiyahin nyo, mga katropa, nga magkadagma-dagma takaroon, kay... Ah, kaning surprise, mga katropa. Oh, surprise visit niya kita ang mo muling kon, mga katropa, sa programang Express Balita. Nang taon-taon na putang wa nagkaubans kahanginan mo na yung medyo nagkadagma-dagma girintawon. Ay, nagkadagma-dagma girintawon, mga katropa. Pero ngala, sa ngalan na lang sa regular anchor na ini programang Express Balita, katropang Hani Lotabios, og sa ato makaubanan, mga katropa, gikan sa technical department, og sa ato makaubanan sa news department, mga katropa, daghang salamat kanatong tanan. No, pasalamat na nato tanan, mga katropa, gumikan ang usa ka radio station, mga katropa, dili lang kay usa ra galihok. Oh. Dili lang kay technician, dili lang kay news reporter. Nang dagang salamat sa tanan og siyempre sa inyo, ha, mga tigpaminawan sa 101.7 XFM Bukidnon. Walang XFM kung wala kamong kasuporta, gapaminaw kanamo, mga katropa. Dagang salamat sa ngalan na lang sa kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines, nga pinanguluhan sa atong station manager, Sir Edwin Garing. Sa atong makaubanan, labi na sa ato ang station manager, Ma'am Rusty Maricudino. Kini na lamang si katropang Rostom Villafranca para sa temporaryong nagtimon na inyong programang Express sa Balita.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Aw, oh, oo, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium Nature Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan eh nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, eh inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, Missouri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3.
7: Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Hoy, Kapitan Ludi!
1: Atorne!
9: Hoy, ganong na magalisa ko ang law office?
1: Atorne, kanang mag-ilis unta kong apelido?
9: Kamara ba na? Aw, gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko atorne ay samot magkamao.
9: Usa ba dahil mga balihon ay kap?
1: Lubot.
9: Okay. Pero kung bumot sa ito ay exciting.
2: Tupa! Exciting!
6: Sion! Kahit na ubo! Mag-Premium D3! Mag-Premium D3! Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3! Mag-Premium D3! Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Premium D3! Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nagsiyok ako, bumulong piging nagsiyok. Nanggo akong babungod. Kasi kaayo to, binog akong Santon Plus lang. Dati akong dumintin. Maayo-kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede po kayo kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa ating lawas ang Santon Plus.
11: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iya buni.
14: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
13: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
14: Dili ma, unsa man akong buhaton?
13: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
15: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang na pwedeng mapunduhan o tubig na mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
6: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
16: Bibili sa mga butika.
17: Hala, hapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
18: Ay, mami.
17: Ayaw nagkabala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
18: Ano man? Unsa na adikto?
17: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
18: Ha? Tinuod? Wala yun?
17: Oo. Naapag-insure pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
18: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
17: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
19: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated. Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon, o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice, gikan sa SRA.
20: 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
21: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Singbahon. Ikontak sila sa numero 099. 0915-613-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
20: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
0: Premium D3 Coffee.
20: Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
20: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang Vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus Softgel. May lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado. Diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Softgel. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
22: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang servisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
23: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
24: Mag-Santon Plus
23: Herbal Oil, garantisado,
24: maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
24: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
23: Mag-Santon Plus
24: Herbal Oil,
23: ang pamahid na all-in-one
24: sa presyong magaan.
23: Santon Plus
24: Herbal Oil.
25: Mayong adlaw, kaninyo, tanan katawan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko imutan diha isip city councilor. Kung ako maningkamo, dilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
26: Dong, nagpilay niyong gasolina?
27: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzul hukta?

0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
1: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Nibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
2: Kapitan Lodi!
3: Archie!
2: Kapito sa mga ba?
3: Ha?
2: Uso kayo mudagan ang mga motor.
3: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
2: 120 ang kurbada.
3: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
2: Oo niya.
3: Parking rama na siya, amo.
4: Mga katrupa, exciting!
1: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye. Bullseye. Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw. Lakip na itong mga nangasukong tigpaminaw. Friday na karon mga katropa, undangin na ha. Dinata mga suko sa mga gipanghilasan diya undang na Friday na ron. Ating pahuway na ron sa to ang mga utok o sa to ang mga ba-ba sa to mga kilay nga ni taas. Karong adlaw mga katropa kay sugod na taga panghinulsol. Happy Sabbath! Advance! Happy Sabbath sa to ang makaigsuunan diya. Di naman ta ka-greet niyang hapon kaya di naman ta mag-programo niya. Karong na ta mag-greet. Kunya sa akong mga kaigsuunan ng mga Muslim, happy Jumaa sa tanan. Ay, ako mag-isunan ng mga Muslim diya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka na itong tanan, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Kusama na niyo ginabuhat karon na relax lang ta ha, kay Friday na karon. Makapahuway na gitaon niyang hapon, mga katropa. Unya, weekend na po, so makapahuway na po na itong mga sakyanan. Motor ba diya o runsa? Makahuwa, makapahuway katropa nga ito ang mga bulsa sa galastuson na mga katropa.
1: Tama.
0: Sa tamaglaglaag ron kay pasang mahala kayong krudo gasolina. Ding taas o 5 pesos atong Martes mga katropa. Silang yun. Sige lang mga katropa, maningkamot, ragyapunt ang patas. Padayon, nasang kamas mga katropa, padayon sa pagpaningkamot. Ang importante katropa, huwag kay giapakan diha nga laing tawo.
2: Bullseye.
0: Taliwala sa itong kalison, na importante diya, nagmatirod anon ta, nagmatarong ta sa ito ang pagtrabaho, ano ang siguran o binuang mga katropa.
2: Bullseye.
0: Sa ito ang mga drivers, ang tuwa usaba mga katropa, ang mga mag-uuma, mayong buntag. At ang mga street sweepers, good morning. Good morning sa tanan nato, diya ang mga katropa nato nga nagpaminaw kanunay sa ito ang mga programa. Ato ang mga katropa diyan nga nag-iya og mga karinderya nga kamulong gutag karon nga gihimong background nga ato ang programa. Mayong buntag kaninyo diha. Kumusta man? Mahal kayo mga karne karon. Kumusta man ang ato pamaligya diha sa ato mga karinderya diha? Okay pa ba? Basin katropa og kuha na lang imbes nga manok nga gigulayan mahimong gulay gimanukan. Tungod na mga katropas, kamahal sa palaliton karon mga katropa, unya, marabag wala kay karapatan nga magtaas og presyo. Kay kung magtaas po nga og presyo, mamalhin po na yung mga suki. Stila na lang yun. Sa to ang mga Facebook viewers, sa to ang mga Facebook sharers, mayong buntag! At ang mga katropa nga nagtanaw sa to ang programa sa to ang Facebook Live. Live kita katropa sa XFM Bukidnon. Okay na ang itong official Facebook page, XFM Bukidnon, mga katropa. Baliw kong follow, mga katropa, sa itong official Facebook page. Kaya para katropa, daghang mga kaubanan pa ninyo dyan, ha, nga wala na sa'yo. Doon na dahil XFM katropang angay kung nang anda mula ba ninyo. XFM nga anda mutabang o mula ba ninyo, mga katropa. Ma-inform sila. Diya kang Randy Santisas, good morning.
2: Good morning.
0: Ma'am Florami Alagos, mayong morning ka nimo diya, ma'am.
2: Good morning.
0: Kumusta man diya, ma'am. Okay ra ba? Okay ra tanan? Diya usab kaya Jenny Ang, mayong buntag, katropa.
2: Good morning.
0: Hi everyone watching here in Sitio Atugan City, Barangay Poblacion ni Pasugong, ngani.
2: Good morning.
0: Mayong buntag ka nimo diya. Na speaking of Atugan Bridge mga katropa, hapit na kay naprubahan natong budget katropa aron sa pagpahimo og bag-ong tulay diha sa sunod tuig. Kay kanang Atugan Bridge gabok na gina mga katropa, no? Gali kung naay mga dagko nga sakinan, tagsa-tagsa ra gid ang makaagi mga katropa. Ingon anak katropa ka sensitive na ato ang Atugan Bridge diha. Pohon-pohon, may listan rin na mga katropa, no? Ang Atugan Bridge, mahimo na nun siyang parte sa tuwang history katropa sa Kalakalan. Mahimo na siya katropa nga dakong ambag, dakong tabang katropa alang sa tuwang ekonomiya. Kay grabe ka, taas kahabog na ang tulay mga katropa. Gikonek ang mga produkto, gikan rin sa Bukinan or Davao or sa Cagayan, vice versa mga katropa, aron nga matabok. Raul Imperado, sir!
2: Good morning!
0: Nagdugay na may dito sa Barangay 8 pa kanila agdari ba? pa kanila ang the reserva. Kita na ko kasay mo ang igsuon dito sa anay event dito sa Osaka. Unsa na kanang The Gardens. Kita na ko mo igsuon dito. Amin akong ikaw to? Huh? Ako gid siyang giduol, sir. Giduol na ako. Ako kimusta, sir? Ikaw man si Sir Raul Imprano? Dili, igsuon ako to. Igsuon daw to nimo. Diha kang babilahani, madam. Guapa, abtek. Mayong buntag, ganyan mo diya, ma'am.
2: Good morning.
0: Palaga na po ko diya. Laag, sure. Laag ta dere. Laag dere, unyang hapon. Jonathan, magprogram unyang hapon. Ma'am, babilahani nga to ang abtik kay mga katropa nga. Matawag na to mga katropa o tigapangga sa tong mga FRs. Ating man mga katropa sa mga livelihood grants mga katropa. Abtik ay bisan og bakilid musaka mukatkat ni mga katropa bisan lagi mabilin ang sinelas. Ana mayong buntag kaniyan tanan mga katropa ha. Ang atong mga bagong mga followers din sa to ang Facebook page. Salamat kayo mga katropa.
2: Thank you.
0: Naa na tay 169,000 na followers sa to ang Facebook, official Facebook na to mga katropa.
2: Thank you.
0: Ubay-ubay na punta, ha? Daha kay salamat diha kang Parokya Gemma, diha usab kayong Melchor Kangke, Gerald, Kalisang, Ipid, ang ato apan nga mga followers, bagong mga tropa, si Marlo Francisco. Salamat usab diha kang, kinsa pa ne, kinsa nitong mga bagong followers na rin. Basta ahunta ni mga katropa. Pas kay mudagan man, oh. Sige, basta kay salamat guys sa mga bagong mga followers.
2: Thank you.
0: Good morning kaninyo mga katropa.
2: Good morning.
0: Sa mga nakatanaw karon sa tuang programa sa tuang Facebook, share ang atong program. Kaya pag share ninyo katropa, dapat naka-public na. Public mga katropa kay para makita na sa tuang technician unya maapil mo sa tuang parafol. Kay kada adlaw nagkahatag ta og 50 pesos nga load. Nya gipanin kamutan ato katropa nga masugdan na ato ang tigmo-tigmo kay para muda ko atong papremyo nga posibleng maabot og tag 2,000 mga katropa. Mo sponsor siguro ni si Ma'am si Mami Josie Tinambunan sa tuang patigmo-tigmo pohon. Basi mo sponsor dai ni patigmo-tigmo nato. Si Mami Josie. Pohon-pohon katropa maga tigmo-tigmo ta kay para muda ko atong papremyo. Kisa may diganahan mga makadawat og 2,000, 3,000, mo answer kag tigmo-tigmo, mag-share ka diha sa programa. Di ba? Mula magali kag 100 ron, ikaw kabayad, wayon pa ka. Paki-follow usab mga katropa sa ato ang YouTube channel katropa XFM Bukidnon. Daghan kita diha pang post mga katropa nga mga balita mga katropa. Sa ato ang YouTube channel again na XFM Bukidnon. I-follow mga katropa and subscribe para uptake ang tanan mga katropa makahibalo sa mga bagong mga balita o issue katropa sa tuang komunidad.
2: Bullseye!
0: Bueno mga katropa, itong oras alas 7, this is Science na sa Buntay. Parihas gapon ni orasa kagahapon mga katropa. Inaning orasa kagahapon, wag ihapon ka mga katropa, gitagad niya. Alang ang tagdon ka nga. Alang tagdon ka nga. Puti tuod ka unya kagiron man sab. Pagsabon lagi diha og Zanton na plus herbal soap. Kana lagi mo isabon.
1: Tama.
0: Zanton plus herbal soap mga katropa. Sulay gali na mga katropa na nga sabon.
1: Tama.
0: Adunay vitamin E gama sa natural nga mga ingredients sama sa papaya, guava, mangosteen, uban pa nga mga natural ingredients katropa. Inanak kanindo tangato ang Zanton Plus Herbal Soap. Importante magud katropa nga ang sabon imong gamiton mga katropa kana duna gid siya'y ingredients nga makatabang sa imuha nga para ayuhon na ang sakit-sakit sa panit. Unya tanan nimo idapat sa imong panit katropa. Mutuhop na sa imong kaunuran pinagi sa imong skin. Bangag-bangag sa imong skin mga katropa. So kung mugamit kag sabon diha nga sobraan ka isog, pwede ka mag-irritate, pwede ka tropang makakuha ka og sakit sa panit. Tinatamang nga doon, maputi tagtama, ang importante, mahamis ta. Kanang hamis ta ba, ngalimpyo ta og pamanit mga katropa.
1: Tama.
0: Kana proven and tested na ginang mga katropa ang Zanton na Plus Herbal Soap. Kahit kami din sa XFM mga katropa, di mi mamaligya, basta di na mo magamit. Bantog na nga hurot ang stocks diya. Santon na plus herbal soap, mga katropa. Mga katropa, atong iyagyagan ninyo nga to ang makanakahan ay nakaroon nga tapiko karong kabuntagon sa to ang programa nga Bullseye.
2: Bullseye!
0: Nahon ato niya to ang topic, mga katropa. Ato ang puslan man nga, murag tanaw na to sa itong kagalingong, gidaog-daog na ta. Puslan man, mga katropa. Ato ano, ikumpara be? Ha? Ikumpara na to ni pobre versus politiko o gadunahan kung makasala sa balaod o mapreso. Ato ay kumpara. Pag hinuktok na niya, ikaw pobre ka. Pag hinuktok niya, paminaw, ikumpara na to be. Ikaw pobre ka, unya, dunay sa laod. Kasalakas batas ba? Unsa may gibati ni mo? Unsa may procedure imong nagian? Versus kanina nga kita na to, mga katropa, sa social media, mga katropa, nga mga politiko, mga adunahan. Unsa sila kung sila ay makasala sa balaod, mga katropa? Nampak na ko. Ato nang ikumpara, mga katropa. Si Romualdez, katropa, wala ni agig emergency room. Gi-bypass, katropa, ang naandang admission na sa hospital. Gidagan siya sa hospital, mga katropa, kay matod pa nakasinati siya og panakit sa iyahang dughan. Chest pain, mga katropa. Sakit na sa dughan niyang gibate niya pagkahuman. Huwag maning agi, mga katropa, sa emergency. Nindiretso magkwarto. Uy! Gibooking dahi diretso. Ingunana, dahi na. Ingunana, dahi ng mga ospital. Huwag man tayo ma-interview pong taga-ospital. Otro po nila, di ba po pa-interview. Allergy, mapunin sila og media, mga katropa. Turutulod ta. Ingunana, dahi ang procedure. Pwede di ay nga dili nakamuagi og emergency room para for record or triads diya. Diretso na ka dito sa imuhang kwarto. Ingunana, di ay ang dato.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Umya, kaya si Jose Castro, mga katropa, Tony Claire Castro, nakadungog ng mga katropa sa mga yaw-yaw sa katawhan, mga critics, mga katropa sa katawhan, palapos pikas dalungan. Palapos, mga katropa. Pabungol-bungol, dayon. Gihisgutan, katropa, ang kinigatubang kaso ni Martin Romualdez. Pabungol-bungol ang palasyo. Pabungol-bungol si Claire Castro. Bahala mo niya. Basta kung swildo, maintain. Gansihan na ito, ano, no? Unya, mga katropa. Kagahapon kay gipatawag, mga katropa, sa Sandigan Bayan, mga katropa, mga doctors dito sa Cardinal Hospital. Aron katropa nga hisgutan, no, ang kahintang ni Martin Romualdez. Lakip katropa ang girequest sa kampo ni ini katropa ang motion sa tama ba to? For hospital kalimot man ko katropa ang rusto. Unsa to nga girequest nila? Basta kay girequest nila, mga katropa, nga si Martin Romualdez dili sa dalon dito sa prisuhan. Dili dalon sa prisuhan, katropa, kay doon na daw sakit nga malubhang sakit. Malubhang kalagayan. Unsa din na naghubag. Gusto nila nga ipa-hospital arrest lang daw si Martin Romualdez. Wow! BJ MP, katropa, maunay mubantay, mga katropa, ni Martin Romualdez. Dili na ang CIDG, katropa, kay nakalimot sila og tabon dito sa patients o vital monitor. Unya, ito pong liliun, katropa, ang hitsura sa kwarto, mga katropa, ni Martin Romualdez dito sa Camp Crame. Ito ang tanawon. Tanawon na ito, ha? Janaya Nithania. Bullshit, kung ang pobre madakpan, halos murag iro sa prisuhan. Pero kung ang kawatan sa kwarta sa kitauhan na ay special treatment, purya gaba nga pang gobyerno.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yakan ang komento, katropa, ni Janaya. Tama po na. Experience siguro na priso ni ay. Or doon ay giduaw kay na priso. Or doon ay gipapriso. Nuod yun na, tinuod na. Mga piniriso di ang mga katropa kung nilihatag pagkaon sa ilang pamilya di ginakakaon. Kung dito kas nag-umpresuhan, balik-balik ang kaon o kalabasa. Maapil ka pa sa... Maapil ka pa kaon na tong donation sa XFM nga sayuti o kamates. Uy, tuon no, wala natang ka-donate mga katropa, no? Huh? Shout out, nagtanaw mi sa imong live dari sa Provincial Hospital, Ma'am Janaya. Salamat kayo. Good morning nimo niya, ma'am. Good morning sa tuang... mga hardworking men and women diha sa to ang provincial hospital nga bisag napuno og batikos. Smile gihapon.
2: Bullseye.
0: Smile gihapon. Saon nga di man perpekto ang ato ang dili perpekto ang atong gobyerno. Muya nga unsay mga mulo sa katawhan mga katropa dito sa mga trabahante padulong. Ay, imbis nga soldado ra po na itong mga trabahante sa provincial hospital, maugi makadawat katropa sa mga mga kasuko, pamalikas, unsa pa na diya sa mga pasyente or pamilya. Daw, mayong buntag ninyong tanan niya, ha?
2: Good morning!
0: Uy, magpasalamat dito sa Provincial Hospital, tong dugo, katropang Rustom ba? Gipangayo. Magpasalamat dito sa buhatan niya mga katropa sa Provincial Hospital. That is malay-palay mga katropa. Kay natagaan ta og tulo ka bags nga dugo. Mga katropa, nahimong tulay ang XFM tungod kay doon na tay listener, follower katropa. Nga taga kabanglasan nga ning undergo og dialysis ni nanginahanglan og tulo ka bags nga dugo. Kita kay mga donors mapunta og dugo kay midiri sa XFM mo tong medyo dali ang ato ang pagduol. Natagaan ta way pagdumili ka tropa paspas abte kapag hatag ka tropa og tulo ka bags nga dugo mga katropa. Daghan kay salamat Provincial Hospital mga katropa of Bukidnon of Malaybalay. Daghan kay salamat ta, ninyong tanan diha. Wala na ko nakuha itong pangalan sa gitawagan ni Jonathan. Kung nakaibalo mo niya katropang Rustom, pwede niyo ipindiri para mabasa na ko katropang Rustom. Good morning, ma'am. Shout out ko. Naminaw ka ron sa shop sa Baobao. Dari sa B-Boy Dry Goods Store. Watching live ni San Fernando, Bukidnon.
2: Good morning.
0: Lamat kain ninyo tanan niya mga taga San Fernando, Bukidnon. Og congratulations sa itong mga FRs niya. Ang bagulang natunulan katropa og... livelihood, mga tropa, pinagi sa pamana sa itong gobyerno. Nakasugod sila mga katropa sa ilahang merchandise store, mga katropa, no, diya San Fernando. Aron nga makaserve sab sila sa katawhan diya sa ilahang sitio, mga katropa, no, di na kinahalan mo naog pa. Salamat kaayo sa ato ang gobyerno nga gituman gyud ang ilang saad katropa nga himuon mga katropang maluntaron mga katropa og hapsay mga katropa ang kinabuhi sa tuang mga FRs kon friends rescued mga kanhing mga rebelde katropang ninaog og nibalik sa bakan sa gobyerno. Sa pagpadayon mga katropa no sa tuang topic ko karong adlaw lalaki patay lalaki patay sa tigbas og dunggab sa lantapan Bukidnon mga katropa.
2: Headlines. Headlines.
0: Ano naman eh gitigbas, gidunggab.
2: Headlines, headlines.
0: O, sa katapusan, kitropa, kaning sundalo nga mipusil patay si kainom, hingpit nang gipasakaan o kaso.
2: Headlines, headlines.
0: Dito ni mga katropa, nahitabo sa Jensan area, mga katropa. Dito ni nahitabo. At this katropa, natagaan o action, mga katropa, natagaan o hustisya. Mayong buntag diha ni Mama Bebelianos, mga katropa, no, diha sa New Corilla, Davao del Norte. Mayong buntag kanimo diha, ma, kang papa, kang papa oga sa kang siyad. No, sa mga taga Davao del Norte, mayong buntag. Katropa, alas 7:26 sa buntag. Uy, nang lapas man ta. Pero magpahinom doon, gapunta, ka-importante kayo ni. Unya sa itong pagbalik mga katropa, ito nang hisgotan na itong mga init kayo mga issues karong kabuntagon. Huwag ito na itunol kaniyo katropa ang mga balita ito nakalap sulod sa 24 oras. Kung gusto ka muhamis, imungkutis mga katropa, mugwapa ka nga, di na ka magpaglota kay mahal kayo niya, wakay kwarta. Ala, pag-iinom katropa o Zanton Gold Coffee Mix. A ang Xanthone Gold Coffee Mix, mga katropa. Aduna ka na, glutathione o collagen, mga katropa. 2-in-1 ka na, nga makatabang ka ni Morong Mohamis ang imuhang kutis. Mahealthy ang imuhang pamanit, lakip na ang imuhang buhok, mga katropa, o ang imuhang mga kabukugan. Mo ka na ang pinaka-importante nga makuha ni mong benefits, mga katropa, sa Xanthone Gold Coffee Mix. Plus, limpiyuhan pag idang imuhang liver, mga katropa, tungod ka na sa glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix, mapalit sa mga pharmacies sa inyong lugar. Pwede usap din sa atong sibyanan. Second floor door to, mga katropa, Talatala Building, Diris Carvajal Street, Barangay 8, Akbang Ramisa, Novo, mga katropa. Ha? Unahan gamay, paghangad ni mo, doon ay signage niya ng 101.7 XFM Bukidnon. Saka lang, mga katropa. Magkado na tayong mga produkto ni anak. Balik na taon-taon sa tuang programa ng Bullseye. Bullseye!
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Xanthone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Xanthone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise, at Xanthone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
0: O niya karon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
2: Padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like you. Basta naka-turbo.
4: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanien sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Premium D3 User.
9: Is lalay, tinuybi anyos, puyo sa matanaw. Isip us kay nahal, yun na tumalikayan, hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatanan lihok sa panimalay.

0: 3 sa inyong lugar.
1: Paraguay, Hamasulum, inyo mga palangga, inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
2: Kabalaka, nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman! O sa na-addict to?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo! Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
7: Uy, unsa po di basakan ninyo primaryo? Ingon ugting ulan, nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
8: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
6: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
9: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
9: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
10: Dong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihalah naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Mrs. Ako rati rago ng imuhang bala, Mrs. nga. Kanang imong kamaguran nga anak. Dili na iya, ha?
6: Exciting!
7: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
8: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
9: Bullseye!
10: Good morning!
11: At ang oras ka, tropa, alas 7:44 na sa buntag. Sa mga nagpahinay-hinay pa niya mga katropa kay nagsalig unya pa ang duty. Bangon nagihapon para makatabang mo diya sa inyong ginikanan o makatabang mo diya sa panimalay. Bangon na, bangon! Nga, pagtimpla og Xanton na Plus Coffee Mix, pag-inom na og Xanton Plus Coffee Mix, aron nga ma-relax na imuhang cognitive system. Nilot niya ito ang kape nga Xanton Plus Coffee Mix, mga katropa, kay pwede i-regulate ang sugar level sa imuhang lawas. Ha? Pwede katropa i-regulate ang sugar level sa imuhang lawas, mga katropa. Kung ikaw doon na kay diabetes, di ang sakit, gibawalan ka sa doktor sa pag-pangapi, mga katropa. So, dili angay mabalaka kay ang ito ang Xanton Plus Coffee Mix, mga katropa. Naka-design gid na alang sa to mga katropang dunay diabetes para ma-enjoy ninyo ang kape nga dili mo katropa mag-alanganin. Xanton na Plus Coffee Mix sa mga katropa. Maayong buntag diha kang Isay Vlog Soles. Good morning kanimo diha katropa.
10: Good morning.
11: Ang ato ang mga kaigsuunan diha nga nagatan-aw sa to nga programa, mga asawa ug mga sundalo. Itawag na ito og mga legal wife, mga katropa.
12: Tama.
11: Sana all. O, basin doon ay dili illegal po nga nagtanaw. Timbaya na itong una ng mga legal wife. Good morning kaninyo, ha? Good morning! Mga legal wives at mga sundalo niya o mga partners. Good morning! Labi na ni si Isay Vlog Soles, mga katropang guwapa. Ay, guwapa ka na nga. Huwag ka balon sa gender sa imuhang anak, ma'am. Ha? Cute! Cute kayo nga baby, mga katropa. Pikot, liwat sa inahan o sa amahan. Congratulations ninyo. Starlight Meliston, good morning, watching from Barangay Patpat. Good morning, kanimo niya katropa. Good morning. O diya kang Ruby Campos, Shakmad, Palalisan, Assalamualaikum, kanimo niya ha, classmate, good morning. Good morning. Katropa, naspikas linya si katropang Dave Hinira, lao aron katropang, itunol kaninyo, or kalato, ang presyo sa nagunang palaliton sa merkado publiko. Live report.
12: Yes, katropang Mari, September 11, 2026, Friday, takaroon katropang Mari. Ato na pong i-update ato mga presyo labi ni Gidris sa merkado publiko katropang Mari. Sa ato ang kwan kayo katropang Mari. Ato ang unanangon ang presyo sa isda. So mahuman gi kani sa itiman pagkaugma taman sa Domingo tabo na dayon Sabado Domingo tabo sa ato ang merkado publiko. So kundiin kani Gidris nagkadaiya gid ni mga tao. So ayo gid mo kalimot hapit sa ato mid section ay sa ato ang diri sa tong wet section. Sabi ko na dito sa ito ang isda. So, mawag ganyan ang presyo sa ito ang baligya dito sa isda, katropang Mari. Ang bangus na sila small, katropang Mari, 190 ang kilo. Sa bangus nga large po dayon, na itag 200 pesos ang kilo. Ang karaw, tag 240 pesos per kilo. Ado na po sila tilapia po, nga medium, 120 pesos per kilo. Na po sila large, katropang Mari, nga 150 katropang Mari. So, ang tamban, available po, labi na ka itong magkanya, gusto magkilaw, so arang-arang pa niya.
11: Makilaw pa niya
12: pesos. Makilaw pa kunuhay. 120 pesos per kilo. Pwede pa po tunon, no? Pwede pa po makilaw.
11: Ang marag, pabor ta sa unon, kaya ang baho, marag dool-dool.
12: Oo, sakto-sakto. So, naapos sila yung matambak, katropang Mari, nga tag 120 pesos per kilo, katropang Mari. Tangigi, tag 250 pesos per kilo. Ado na po sila yung budlisan, nga 200 pesos per kilo. O available po dilang bulinaw para sa pangkuan daw katropang Mari pang sama sa ingon ni katropa diha nga pang ginamus sa katropang Mari tag 120 pesos per kilo ilang bulinaw katropang Mari. So mao pa lang ni ilang ilahang stock nga available ya katropang Mari. Oo, nga lang display katropang Mari. So expected daw katropang Mari nga unya hapon kundili ugma Sabado buntag na ay mabutay nga mga uban nga stocks nila katropang Mari kay labi ligid pagpangandam sa tabo.
11: Tagpila ang bulinaw
12: 120 pesos per kilo, katropang Mari.
11: Sayang to, palit unta ka kay maghimot ang ginamos.
12: Naali katropang Mari, pero tuman ako na ni katropang Mari. Igor ata ni ano na katropang Mari. So, available katropang Mari. Gawas niya na katropang Mari, dili na po niya siya maunga stall nga gatinda po daan ni katropang Mari. Ubay-ubay ni sila dili nga nakalatag katropa. So, diya sa ito ang wet section, labinigid sa fish stall sa itong merkado publiko sa Malaybalay City.
11: Brato-brato ang kuan. Ang sama, ano sa plano?
12: Pwede tamag kun, pwede tamag inun.
11: Dili, bulinaw ba? Bulinaw?
12: Ay, bulinaw, mag-inamos, oh. Sure.
11: Oh.
12: Lahos dyan talito dyan sa katong wholesale and retail na itong bantilan. Pahit na itong brato nilang asin dito.
11: Oh.
12: Itong ikwan nito, parang pangsago sa ito ang ginamos.
11: Maghimot ang ginamos, kay.
12: Oh.
11: May na lang. Okay. Pilare dula-dula sa dila.
12: Oo. Suka gamay, limonsito. Ginamos da yun. Sulbat ng bahaw.
11: Pwede na kayo na, kaysa mapalit ka itong ginamos na gitamak-tamakan.
12: Oo. Kung pagi di mong bugas pagi, pag ni Kwan, ni Consihal Kim Wilkito din lang yan, Udaanan pabaday. Ginamos na, sulbat na.
11: Moman!
12: Oo. Kung sa may pangitaon. So, wow ka na mga katropang Marino, so ato mga katropa dyan, nga kuhan dyan sila.
11: Wala tayong mga isda nga, kanapang, tawag ka na, ulo sa, kanapit ako, ginutadaan, no? Ulo sa bariles, mga inana ba?
12: Nakakatropang Mari, pero sa pikas to siya nga stall, katropang Mari. So, ato ang gikuhan, ano na,
11: dapat gikuha, kung tanay mo itong presyo sa, tanang presyo sa isda, ngayon mo makita na, nagkukusurp ka sa isa ka stall, madlok siro kag masaitan ka, ito yung muhang karning baboy dito, siguro.
12: Kaya, rotation naman ni katropang mari. So, tulad dapat adlaw.
11: Di, magkuha ka ka ng presyo sa isda. Kuha ata na ng isda ngayon mo makitaan din to.
12: Yes, katropang mari. Kaya ato naman nag-highlight ka ron si Katrina Fisto.
11: Basin og makaingon, magod sila di katropang Dave nga maura na isda sa merkado publiko.
12: Ato na ikon, ato na i-affiliate na ito katropang mari. Sunod-sunod.
11: Basin og dito sa Pikas.
12: Note na rin, note.
11: Basin dito sa Pikas sa table katropang Dave. Doon na sila dito ay mulmul. Para sa ugnaong sa imong kailang nga.
12: Bakong mata.
11: Doon ay lapu-lapo dito sa Pikas. Doon sa Pikas, doon ay balo. Dito sa Pikas, doon ay pugot. Nga itong pasta ng itom.
12: So, umuha ka na siya katropang marino. So, ang option na to. So, dili na pinta ka katong sama sa kanato. Last time na tong advice. Libot ka sa katulo. Pili na yun ta. Ay daghan man pod nga nakadaiyang mga produkto nga waligya jog available sa tuang public market para sa tuang kwan para sa tuang mamalitay no. So ay kalibot dala sa tong ecobag o gatong mga kwan nato kay para kadili na ta masikon og single use plastic para ka less tas basura kay tanapoy pasangilan ani ano magclog na pod ito mga kanal kay labi na mga single use plastic nga dili ra banigid ni mga biodegradable kung inuon dili man ata.
11: Maopod.
12: So, mao ka na no ato ang presyo sa ato merkado publiko sa mga katropa diyan nga kanunay gid ta nga pagkusgon atong kaugalingon labi na gid sa pabag-ubag nga panahon lawas sa puhunan lisod ang magkasakit karon kay mahal kayo og lisod mangayog assistance mao nang mag Santon vitamin C o bali kini pag-inom sa Santon Plus Gold para nga lagsik ang lawas mao na lang para na lang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Nalao, nakabantay sa presyo dito sa Merkado Publiko para sa programang Bullseye.
13: Live report. Live report.
11: Manadabang katropang magsakit ka, dililigo ni mong lawas, magsakit ka, niya mangayo kang taba sa gobyerno katropa na mura ba kang magpakalimos. Halos di kapansin nun. Kadawat mantuot kag tabang pila ra pud mga katropa kay bahin-bahin lagi ng tabang mao na nga i-boost gina to ang immune system kanunay mag Santon vitamin C kita
14: tama
11: adunay 10 times mas daghan og vitamins kaysa sa carrots ug oranges mga katropa. Mato ka og palingke mo palit gali ka og isda mga katropa siguraduhon gyud mga katropa nga na-check ninyo tanan ang mga display usa mo mopalit na mulargo og palit. Timan in ang stall number diha mga katropa kay basin og makapalit kag isda nga dumok diretso makabalik ka. Kabalik ka ba? Medyo gamay pang isda karong mga orasa. Sayo makain ni ato si katropang Dave go dito sa palingki mga katropa. Medyo gamay pa ang selection sa tuang isda pero daghan gina ana ubay-ubay gina labi na karon kay Friday market day karong mga katropa. Another tip ha, para sa tuang mga katropang gusto nga mo ato og palingke para nga mamerkado. Kung kaya ninyo nga mag-commute lang kay lisod ang parkinganan, pag-commute na lang mo. Commute na lang kay magdugang-dugang nang mag-traffic di sa merkado. Unya, no parking policy biata diha mga katropa, dahang kayo diha nga lugar ganili pa niya mag-parking basta matikitan ka, makita ka pag-away. Unya mahimo pa hinoong sala mga katropa sa taga-gobyerno nga nag-implementara sila ang policy diha. Kumiyot na lang ta, makatabang pata sa to ang mga kaigsunan ng mga drivers ngayon taon. Bakasyon na ba ron? Semestral break mga katropa, way klase, hinay sa bilahang panagat karon mga katropa.
14: Tama!
11: Niya, kung bit-bit ka diha og bayong, ikubag ba diha? Para mga katropang makatipid ka. Kesa mupalit pa ka diha mga katropa, ikubag. Niya, bawal biyata og cellophane mga katropa, bawal ng plastic, sama sa imuhang friend. Bit-bit kagay mong kogalingon nga sulanan mga katropa ha. Mauna ito ang mga tips niya. Yeah. Sa mga mupalit po ng isda. Palit ng isda mga katropa. Siguraduhang insakto ang timbang. Palit kag isda diha. Anya na may timbangan ng bayan siguro diha sa Malaybalay. Public market. Timbang nagutro. Para di ka pa kalakaw. Masure ni mo nga imuhang ipalit nga isda. Insakto yun ang pagkatimbang. Basin og nirisiko na niya pag-abot sa balay. Dito ka pa magyaw-yaw, magreklamo, mag-post din ka sa Facebook. Mas may nang liha pala ang daan sa palingki. Imuha na katropang nakita unsay sayop mga katropa para makorek na nato. Tips para sa mga nanay. Para makatipid mga katropa. Palit mong isda. Ayaw nang sigira mo gaprito. Sigira gaprito, sigira gapaksiw. Pwede maka magprito. Pero isa kabuk isda, isagol ni mo mga katropa, imo nang kunis-kunison, isagol ni mo sa gulay, palami-lami ra maguna sa imuhang tinola or gulay mga katropa. Dili kay ilunlo ni mong isda mga katropa, unya pasang mahalang isda karon ha, halos di nakakapalit mga katropa, di nakakakaon tungod sa kamahal sa presyo. Una nga ipailin-ilin jud ni tag pamaagi nga makuan pa ba no, mudaghan pa mga katropa ang makakaon ba kung magulay mangud ka, syempre daghan man ang gulay, makakaon ka pag gulay sabaw masustansya pa imong gikaon, dunay subak nga pinaritong isda. Dili kay pritong isda tanan. Kuha ka pa ang nag-bad cholesterol kay pinirito na po. Gauga lang, gamala lang. Why nutrients mo ang anak-anak mga katropa? Kini si Isay Vlog Sules mga katropa. Makitaan ko ni sa iyang vlog-vlog. Grabe ni ka maayo magluto o mga gulay para sa iyang mga anak. Dapat yun kung ikaw isa kainahan na kahibalog ka magpasikot-sikot mga katropa para po makatabang po mo sa inyong mga bana nga nanginabuhi in tawon. Basin igo na lang magyaw-yaw nga wa na kwarta unsa may pakaon ako ani imong mga anak. Ana ra badayon unya. Questionon sab nato ang mga kaugalingon kung kita asawa unsa sab atong nabuhat nga para makatipid samta. Di kay magsigira taog. Sigira taog ka nang kangkang sa tagyangungo sa tong mga bana. Tabang ta, tabang kay kalisod sa panahon mga karon mga katropa. Dili pwede nga tanan nato nga problema i-assess gobyerno. Kita mismo sa itong panimalay, kinalan nga maghimo po itong mga katropa o mga pamaagi aron nga maminus-minusan katropa nga ito ang gasto. Aron sa mga katropa nga di taktantong nga maglisod, ita mahutdan dayon. Kay karong panahuna, bisan pag imuhang pamilya o suod nga higala, halos di na naman magpautang nimo. Muna ba na'y pinakasakit nga kamatuuran. Wa kay maduulan kung ikaw na manginahanglan unya. Di ba Elgin Adaya?
10: Good
11: morning kanimo diha, ma'am. Katropa, 7:57 na itong oras. Mga kababainhan nato diha, aron malikayan ang bukol-bukol sa matres, sa ovary, sa suso, guwetar, katropa, mga inflammatory problems nga hatod ka na mga katropa sa hormonal imbalance, magtumar kita og Xanthon Plus Gold. Dili ka katropa ang ato ang Xanthon Plus capsule. Kini mga food supplements katropa na pamatud-an nga kaya katropang pugngan ang mga inflammatory

Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule. XFM Time, it's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.